Iku osi, tautamini te taha ua, ki he taha, hoko taha ko ta polka mafukia, pa mo ako tutuku, ako malunga o tonga, e whakahoko atuia na sekretari e Maria Longopo Apkotoa, pe ape ki a Katarini na whangafua hala unga i he hoatani. Ko e, ni te taha ua ko ni te ma, o atu pe taunga e fasi, me he kainga niwa fau, mo tau taitari ai ki e programa hoko ai taha ke programa ko ia te fua wakalau tala pea mo e ako malunga o tonga maloa.

ko e tatami ku osta munite wa hiva osta munite wa hiva pe a me he ta ha fe wa ke ta por kama fo kia mo ya ku tu ksa to tai fa ho ko at fo ke fa fe ka o e taniela fa ngai u ha e fa fini pa mo sekretari te vita kata ofa ka tatai tai pe te vita ko ne ospente wa te himi pa pa o e ospe himi te ga ke hu ma fa fe ka o pa fok pa te kategori ki fai e tau lotu, pa tuk ki hoko atu, e tau polo kalama, malo.

ke rau lotu. E o tua kokoe nā ke langa ai langi pa mui whonua. I longa i mea kotoa pe ui hei universi, koe ni maia o ia Fiona. E longa i mea kotoa pe o ku ihe whonua, koe wholofola ia ai a Fiona. Pa koe o se nini nā, nā ke hanga o uwi uwi aki aho lau maali e mao ni o ni. Pa koe lau maali e koe ia, kua hoko mai ki maa mani, ke ne tataki ki maa toro. O tua kumau whawhetai atu ko hui ko e kamataanga o e urak mahina, urak tōnaki. Pea kumau whawhetai ki a Fiona ko hui ko hofo tūtu u. Pea mō palani, pea mō ngāwe o kei māo ni oni pe ai tūtu u ni ai a Fiona. Kei pāpe a ngai mangai vai o nau fui fui e funga e fonua. Pea ilonga mea ku hoko i nga tula ko e finangalo pea o e a Fiona. Pea kokoi pe nā ke tāki mua, pea kokoi ai pe i lolo tonga pea mwe kā una, pea kua au ai pe ai langi langi i kotoa pe, e koe o tua koe o universi. Pa upuno ui o au, ma ukole wha mole mole ki a Fiona, ko hui koe ngahi i kovi kotoa pe mwe ma uto no no ke pule ai a Fiona, pea kua ma ukole wha mole mole atu. O tua amana ke eni ke hoko atu ai ma upolo kalama, ke pou pou, ke kawako tutu koe kolisko si atou tai, ke kelesi ia i be, pa mo klaisi ia, e pa ulanga ufai pa mei taimi ki i tani ti. Ilonga hangai fotu utu te mau fai e aho ko eni, mau kore atu ki holau maali e, ke ke hinoi i ki mau tolu, ka umae ka wako tutu ko toa pe, umau hufia e otua, e ngahi tuunga ko toa pe i he fonuani, o kamata pe pe mono pale mia, o arifuai ka teki mau tolu, o mau toa ngai a ngai tapa keke o he fonuani, ke tāpua ki mai ho mau aho e o tua. Whakakato mua e mau ngā ue, tāpua ki mai si linta ka umā te vita, ka mua e whakahoko lelei ai whatongia o e aho ni whakakato mai ai mau whai whatongia pa tau kau pa mua lau maari e maanio ni ni huawhai ta mai pa mua e alo mua lau maari e maanio ni. Emeni. Kokole pe mua ke ufanga ate ngai tala whatapu kutoa pe ku whaafake atu pa me whareni. Ka ta mua ke whakahoko atu ai proklama nga maheni ko ia e kolesu tutuku ko si atou tai e whakahili ui ke ua. I ahono ko ia o sune wanoa wano ko e ahonia. Ko hui ke whakakato ai tau ngai o ngongo pa mue tau ngai whanongonongo ke kahau. Pea mue mahina ko ia ko sune i e whotutu ko ia ko whai he palestini mo ko mit ngā ue ai ko listu tuku ke mahina ko ia ko sune. Tō mua ko kore wha mole mole at pe mua ke palestini ka uma e kawa ko tutuku ko hui ke whotutu proklama o e ahoni na e whaifoki ai kore ki a whaifekau Taniela Havea whangai uiha ko hui he proklama ko ia o e wike ua ko toki osi. Ka ko hui koe whainga tā maki wha teknikare a e whaife kau e ngai whaitongi a keke. Pekai ke lava hū mai ko e ahone a te kore pe ki he whaife kau ke whainga maari mua pe a hū hake ki he tau proklama i he ahoni ke ne tataki a e tau lotu ka mata o e ahoni pe a mohata ne poupou whalau maari e a ke tataki aki e tau proklama i he ahoni. Ko duipe te vita pa morinta ku whainga tā maki a e whaife kau nai kai pe ke ne toi konteki mai e whainga tā maki e tau peho no confirm i he aho a tua prerulu e mahino te ma a kaunga hū mai i he ahoni ka koe mea pango pe koe ke ulawe i pe koe si ha ai whainga tā maki ku hoko ke whai e whai whika u kau kuhanga i koe lau e te vita molinta a te whai at pe haki pou pou whalau maari a patok osko ia patok hoko mai lewa ke whaha atu ai tau ngahi whanonongo ko ia ke mahina sune a patau toki hoko atu o koloto pe mua ke u ke uto pe mua ai taha nga le soni ongo le soni o aho ni ko ko ulua ki ko same tol tolu same tol tolu ko same ya o tau toka nga fra mama la hi ke same tol tolu pa mo ta no ko ya ke to yo fra tu puto se ne si va un full mani ma ko lo te ka wa tu tu ku ke fa to ko ni i konga e sāme tolu mo fulma e tolu ko no pui pui tu a mo slave be mo tolu ka wako o si a tau tai ka ko loto pe ke u to pe mua ha ko naki ma ki tau tolu me sāme ko e ni i ngai lea ko e ne tolu ko e ulu a ki o fai to tonu
ok fai to tonu a si hova. Pea ko hono wa, ko ngai ngāwe ko toa peku ne whakotu e tolonga o taingata. Ka ilonga mea ko finangalo ki aia si hova, ko e whaaya muenima. Ko si hova na ne langa e fonua, pa ko mea ko toa peke tau tui ki aika waka tutuku. Mea ko toa peke he unvesi, i he langi, pea mo maamani, ko e whakatupu ya, e he afiona, pea ko e ngāwe ya ahono nima. Pea oku fai mo oni e ne ngahi tuutu uni. Ilonga ha mea ufai tutu uni kai ai otua, koe koto mo oni koto apeia. Ai mea koe koe o finangalo ke kiai ai otua, koe mea koe kune fo tutu u, koe lelei koto apeu fo tutu he otua. Paka ilonga ha ngāue o kufai he otua, koe ne ngāue o kufai ma oni oni ai ngāue koe koe ai otua. Fai toton, fai ma oni oni. Koe hako naki a kaki tau tolu kausia tau tai, tau hoko koe kau taki, ie ngai ahon, ie ngai fitu kekepe, ie ngai ngawe anga, ie ngai familiu, tau hoko koe kau konstitutu sia tau tai, tau hoko koe kau taki. Pau tau ngawe i ahau tau ngai famili, pau tau ngawe i aifonua, pau tau ngawe i asiasi. Koe whakai nohino koe nko koe aisame. Koe otua, o whakamau totonu. Ta koe otua, koe otua, oku ngāwe lelei, pia ngāwe mā oni oni. Koe ako nakia ka te au, pa koe ako nakia ka ki tau tolu ka usia, ka ukolisiko sia tau tai, ke tau tokanga, ke he ngāwe fai totonu. Pa ka ilo ngā mea au tūtu unikai ai otua, pe au tolonga ene tūtu unia ana tangat. Talo e tūtu unia ai otua, ke hopo e la ame, pongpongi, ke he fiafi, pe ke fehala ke ene tūtu unia ana koia. Kai ha mea ku whekau he o tua ke po uri, ke mama he po uri, o ke mama pēme ka mata anga wau ke ahoni. Tau ngoi he kau ahoni kau pakatutuku, kau kurisiko sia tau tai. Kua ngō na mai me ngai whetu ke he kehe, ayanga e tau fai tu tu uni, pamoyanga e tau ngā ue. Pea ko longoa ai ai ngai community, longoa ai ai ngai society, pa longoa ai ai ngai family. Kouhi koe ngāue tai whai tō tonu, a ki tau tōru tau hoko koe kautaki. Koe tānua koe ka eparahame, koe tānua ka eparahame, koe palomesi ai otua, palomesi ai otua eparame. Koe ne foroforan ka eparame, eparame teke monu ia. Pea ku ohovare a eparame, he foroforan ai otua pe monu ia fefe, oku ikai ki aha no hako ona. Ka kuhika ilonga hamea ku folofola ai otua, pa koe taimi koe nai tui ai koe kaa epala hame. Hono tāpu aki e otua nai taki mai e otua a epalame ki tua. Ma mata hake ki he langi pa moe fetu u koho hako e tatau. Pea koe fonua koe ni oku ke nofo ai te ufuakia ma au pea te ufuakia ma au hako. O tau whaatala a ka wako tutuku. Pa tau ongoi, pe te tau monu ia fefe, pe tāpua ki fefe ki tau tolu he otua, he ngai fatongia ke ke kune o maika ki tau tolu. Ta tau peo tau ngai fatongia ke fonua mo tau ngai family, ka koe whahinohino e leesone o e ahoni, koe folofola ai otua ka e palahame. Koe fonua koe no kuke nofo ai te watma au. Na iai matakari e hongofulu. Na keke amanake a epalame ya tene lavai matakari koe ni hongofulu koe ni. Heko matakari hongofulu koe ni na anautolu e fonua. Kana e tutuu ni pe e otua epalame koe matakari koe ni. Pautahongo ipe ai falala atupo uluaki. Ai ne falala ki he otua. Koe ngai haa kehe kehe otonga. Ai na tau kamata mai ai. Na utukulolo ka atoa pe. Ki tangata. Na e falala ke otua. Pea utatau pe pamo ki tau tolu. Ilonga ha tangata o falala ke otua. E tukulolo, tatau pe pamo si o sifa. Neongo e ne sisi i, kana ne falala pe ke otua. Pea koe whaino hino maali e iaka ki tau tolu ka wako tutuku. O koe ke tau falala ki tau tolu ko tau wivi. Pa koe ke tau falala tau tolu ki he tau wako lelei o kufai. Pea koe iai o ku tala monu atu ka ki mou tolu ka wako tutuku. Fataha pa mwele soni ahoni.
ke tau ngāwe lelei, pa tau fai mooni, pa tau fai totonu e tau ngāwe, pa tatau e bebe u tau wivi fefe, ka ufalotolahi ki tau tolu e folofola ai otua, ke tau mamata ke langi. Koe ngai mea ea koe e tokoni ka ki tau tolu, pa koe ta ilonga hangai tūtu uni o tau fai, pa tau fai e tau tūtu uni e mooni, pa moe totonu. Tau ngāwe aki ai ngai ngāwe lelei, pa koe ai kou kore wha mole mole lahi atu ka ki moutolu, ka u whaife kau hono kātoa mo ka wako tutuku, ka umae palestini pa mono ka wako tutuku. Pea peheke ka wako lelei i he fonuani mo ka ukolisiko si atou tai, tala monu atu ka ti ki moutolu, pea tau kei whalala i peke o tua na ne whakatupu e langi pa mo mamani, pa tau tui pikitai ki ateia, e hoko e tau whaifa tongia ke hangeko e tau kawinga, ke kresi ia i pe mo klaisi ia e tau langa ki itaniti ke tau lotu e o tua koe mautamai poto ai a Fiona ko o poto na ke langa i ai fonua pe o kei hopo pe a la a pe a moe mahina pe a moe ngai fetu u pe o kei pā pe a ngai mangai wai ke na ufi ufi ai fonua pe a ma umbo ui me ai ai tangata moe mea kotoa pe u e fonua mau whawhetai he koe poto lau lo taha pe a Fiona e ki umau kore wha mole mole atu ka pau umau tala ha mau poto i a mau whaifa tongia koe houa koe ni o tua umau tulolo atu ke ke ngahui mua e mau mo ui ke mau kei kelesi i ai pe o tatau ai pe pe te mau hake he mo unga pe te mau hifo he te lea pe te mau waa i Hawaii ke kehe pe ke mahino mai koe folo fola pe a Fiona o mau mo ui ai e ye mau whawhetai e toenga o e whatongia a hako eni ke tāpua ki whafoi tui tui mai a ki mau tolu ka mau mau ngai family ke hoko e mau ngai whai whatongia ko toa pe i a tapa pe e fonua o mau i ai ke inse nisi nam kakala atu ke a Fiona pa ke whai ai pe ho mau tāpua ki ke mau monu ui ai pe ke mau kei whakaongo ngo le leipe ai huafa o ta mai ta mwe alo mwe lau maari maanioni emeni malo au pito koe ki minite hongfulu koe ni oku toi koe ni ke tau ki proklama ka wako tutuku koe tau whanongonongo foki ki he mahi nani ni ongo nao si whakahoko atu a ngai pekia koto apena ya tau kamata i he mahi na koe ni whakasiosi mwe kamata anga koe ya o sune au au tawa o maini ke no aho ko ho no no pe au tau fie fia foki ahoni ko ahoni o ku malanga i atuai taha i kau kolis tutuku ko si atou tai ai anu malanga i goia kolis i Tonga High School o ku fai ia he api ko loto fale ia pe au tau fie fia ko tau ape ko hi ku fai fai ku a uhake e tau kau wako tutuku ai kolis ko si atou tai ke tunga whaka ako maalunga hange pe goia nai whaafra hoko atu e ngai aho ki muana ko ia foko e ako tutuku Tonga High School foki oku ia e kau palofesa u ia e kau togeta e kolisiko ia ko sia toutai pe au ia i hono kau faife e kau pe ako e ahoni oku u hangai e kau faife kau e kolisiko sia toutai o malanga i a e whamanatu ko ia pe ako ko sia toutai pa ko ia uae tala monu atu ka te ko e finau halarewa ko hui ko teu ai ngahi whatongia ko toa pe e tala monua te ka wako tutuku ke whana wako ako tutuku ko ia e ako maalunga tonga pe koe Tonga High School ko hui ko mou katoanga pe ako e taumua pe fogea ai kolisiko si atou tai o hui kai ke whakangatangata pe ai hu ke kolisiko si atou tai ka ufuafe atu ai pe ai kau Tonga High School ko toa pe ke ata pe ai ape ako ko si atou tai pe ako ata katoa ke ngai ka wako tutuku tuku ko tape ka ko ahon be fok ko e fra malo atu pe ke ka wa ko tutuku e ko isko sia to tai mo mata la monu atu a ke ate ki motor malo pito ai fa ta wa ko pe malo no fua o en ai fa tongi a ke he ko tape pe malo e tau ke i fe kau kau aki i he ape ako ko sia to tai o wi kai fok e tau hua ta to ke ape ako sia to tai ko tau tak ta te ke ai ape ako na e ako ai ka ko tau hanga o te ke ai huafa o sisu kalaisi ka whaia e tau ngai whai whatongia ko toa pē. Ko hono hoko pē foki, o te wat foki ai kamata ai wholau foia ke konferenisi, kamata ai wholau ko ia i aho o taha whā pē, i aho taha ni mā pē, ko e sāpate
te wike kaha u koe sa pate taha whaa ia o whai ai ai ngahi whakataha ko suri o ai ngahi i siasi we suri ana kotoa pe ko uhi kai whakaata ata ai wholau ko ia ai kau whai whakau pia moe kau whafonga ko ia ke katoa ngai o e ta uange au ko ia o e lotu ko ia koe sa pate taha whaa koe ngai sa pate au whai ai e tau ngai whakataha whaka osi a ki tau tolu kotoa pe kau wako tutuku kai te ureva ai tau wholau at ko ia pau kamata ai motor go tape u tege fa mari i he apia ko si ato tai ko motor te mohanga o kamata ai proklama ia ai to tupu e ke lau pe ki motor ne o mota o motua ka go hui u tege mo fa mari te mo kamata ai tau proklama ko ia ai to tupu i he aho tahani ma ai a go fa kamata ai e tau fola o ko ki tonga a pe tau to ki fa ai ai en fo tutu ko ia ke tau proklama ko ia ke mahina sune Koia koe koe whanau nongo pe ia, a gauhi koe tau te whok mai koen ke re ti o, ke ahu anoa, ai a gau tau ke i nusi lani pe, a ki mau tolu koen e tau wha osi, osi atu ki muini, e ula ki muamu a e tau tupu, ka gauhi koe tau polo kala mahoko, e tau o mai ai, e tau whanau nongo ka kato ka atoa, i he ahu anoa koen ni, e te uto i he re ti o pe, a gauhi ke whakahoko atai, e tau polo kala ma ka kato koia, o e tau konferenisi, whamanatu e ta uange au.

0: noa koe ni o e mahi nga sune pa tau toki i whahoko atu e tau whaifatongi a koe a ki tonga. Koe a pea e ki i whanongonongo kua ko maumai ke whahoko atu koe tau teu katoa nga tau ange au pe. Pea uosma au pe pa mwe tau paanga pe mwe tau ngai whatongi a koe a ke whahoko ki e whamanatu e tau ange au e toki whahoko kotoa pea i e taimi te tau tu utai ke otfreni te ke tau katoa nga i a tau uangi au. Ko ngā tānga pēia o e tau o e tau ki whanongonong ke mai nā sune, pia kato ki ai hangai mea e tau whamanatu mai e kau sekretari wha whetu u, pia mo e kau tau pānga whaka wāhenga ke tau whahoko atu ia i he toko naki wanoa whataha mo e tau polo kalama ka kato ki he tau kato anga i ko ia o e tau whamanatu e tau uangi au e lotu. Koia pē malo, pia kou ofa atu ke ka wako tutuku ko tape malo apito.
1: Ko fa malo ofa ki ki sigetari a e kosto tuku se atu tai ka te vita kata ofa lado ere i e tau proklama ko i aki e fia fini. Ka ke? To e tam miniti e homofulu. E homofulu ki e ua, ko e hoko e ua e krosia e proklama pinta ki a seria ki a weina ke tuku mai tau ngai ongo ko i aki e fia fini. Koe e whewhini e te reta koe lopeu lahi e mou mou a ki he ngai whatongia koe a o e aho ni kage ku o lava e programa paka pau ku te iaha mea ke ta anak mai pia malo paka ikai pia te whaia ki malo
0: malo apito te ita
1: iyo malo apito koe te watu pe hata o ngai whas pia ta toki hoko ki ta programa he ua malo

0: koutou tai mi kua hoko to tonu ae wa. Te tau wakai heki Australia ki e tau ngahi o ngongo, pe amo uheina i London tui fua. Uheina malo e tau mawe ahoni, fokiat ke te koi ki o mai tau ngahi o ngongo.
1: Ko atu e whamalolahi e tinta paska mai, te tamaka no ko hoko mai tau whatongi a pia mi Aderana me Retio o Efa Ema te au mau a poi ni wā ka koe pia mana tonga i he ahoni ka koe tau ngahi o ngongoi ni i he ahoni malo mo lau mare hau eiki pia malo lele e tonga kotope pia ki he sola pia mo bulangi lawa ke awat ki ai e tau ngahi uni o ngongo ki he ahoni o ko kore pe mua ke ufamal malo atu i mua kwatap kakato ai pol kalama ka ufanga atuai. Adona keni ko no no osune, ka koe rakto ana ki oi ono i mahina, oi wafe waono. Ka ufafeta i e tau ausia mo i mai. Ura ki iko e mau ea me loto seneni o ku mau mo moko mai. O tau te fito eni ki he taimi po uri. Pea o arepo na i he mau tikris selesiasi e ono. Pea i ahoni lotonga a fafofa pito e a pe la a le le a ia mau kono hake o lotonga ti krisere se asi e hon fuma anima. Ka te maua au hake pe o ma o lunga hake ki ha ti krisere fuma valo pe te mau te holo hifo pe o ma ulalo hifo i ha ti krisere se asi e valo. Ora ke da unha hengo ngō. Ko lapa fokenia mahina e ono a hono tālanga i pia mohono whakatahalahi mau inga koia na e whahoko i keni pela. Ai kautaki koia e kōsili o Businessa Australia mo e Pasifiki, Australia Pacific Island Business Council. Ai a koe tare ki talahi e kōsili oni ko Frank Iovium. Ai a na e nausi o fiai mo wakai e ngai whaunga e lawa ke toi whakai via mo whai ai ai e whakatau aki a tonga te amo a Australia. Ka pefok mwe ngai whanua koia o e Pasifiki ke popo i mono langa hake ke toi malo hiange ki he kaha o ai a kuo osi kamata i lelei mai foki eni i he kamata anga o e tauni. Koe ka doanga koia e kakato e tau anu fumafa, e tau raina hamoa. Ai a ne kawat ki ai e govana seniale Australia, Samantha Mosten, pe mono hoa Mr. Beckett. Pe a ihe fufua ahope na e whaia e whahoko hai tau polofola pe mo ene afio. Kengi tupo wono, ai a foki na e iai mo e paremia lot wha whanua. Na e whahokono taitari e tātukau lahi Australia ki ham. Honorable Will Robinson, e api whaka komisiona. Ai a na e whetwholwhola iai pe mo nau whime aki ke whahoko a honoa leai a e fua mahu inga koia o e ngahi tawha aki o e ako, ekonomika, tawha aki o e malu i mo e hawhaki. Ka pe foki pe a mo e ngahi wā a whakawhetutaki koroa pe a e kakai o e whanua e Pasifiki pe a mo tonga. Pe a na e mahina foki hene ma kehe a e wholofola i a pe wholofola i pe amo ene a fio, he kune whamanatu heni a ene ngahi mā i mo ako i he i universite o Nisau ele, ta pe fok mene hoko koi uraki tala whekau lahi atonga ki Australia ni. O makatunga ia i he ne whamo ni i ai a e wā whingau ak lelei koia mo whaka ofa ofa atonga pe amo Australia. Ko e whawhita i foki, ko tau ene te au ne mango folu, ai kei wau fi atonga mo Australia ni i he ngahi ngā ue pe amo e ngahi tawha aki kehe kehe kodoa pe. O ngā tū foka i whanuani a o kamata ai wholau ki tonga ki he koni whelenisi pe amo hono katonga i koia o e centuriua o e hake ai lotu i tonga. Pea me seneni, me ripuane, konsilani mo ngai states foki. Ka kuo patapata ai mo haka i he lanko tau, ai kamata ke whalau atu, ai kai ngau tungi me tatamo tonga, ki hono hu fikoia fale lotu a fatu iko to etu u ai ne osi hono fale le i mono lang fo u pe o ku fava fokia ai koni ferenisi i he aho u fulmato lu ai ko wike kitu a ku fola wa do ai i he to bule lulu e fa fika o se a e ka inga tungi fa fika to eta kamaloni tu yono pe e to fa o se atu a se ritari so naska no ata o bilo ko ba no ho e ki i loa i lanta o kapo vai lala ka pe ka le le no a mo ka inga o tungi i he wike kaha o. Ko i au pe foki pe a moe kawatu mo kina tolu kotoa pe o e kainga tungi mei mori nu sila melika moe kotoa kotoa pe kena o katoa ki he api ko tapu ni siliva ki he teu katoa nga tupu ani. Ta mono watu moe ofat kiso mau kainga ko ia o tungi. Ko e aho mau inga a ne hoko i he aho pule lulu I he fonuani na ilo ae ni koe Marble Day, pe koe aho ma polo, pe kwa fitai lahi ima honga ia kwa malo ia iai, e he fonuani ai eiki koea ko eki ka kioea a mapo, ai a ko ne pekia, I he ene loto lahi bea muto a obiritaki ki he whakangatae, ai toka te li ne hala, mo tae mo oni pea ke whatae aonga I foki, Aia na e ilo aeni ko e Terana Leyes. Aia ko e a fo I tui hala eni na pehe na hala tā mo te ke ufua e fonuani I taimina tū tamai ai e kau Britania mo nau ngāhi waka. A ko nau a ko ia kuo fuake ai ha tutuuni e he mābol ke fuaki a totonu ke kakai tupu a tuk fonua e fonuani ke nau ma uta ngata lewa a ho nau ngāhi kere kere. Ai ako si kau Aboriginal, ilo ako kau Apo, pea moe Torres Strait. Pea atalewa ki he hala o e whamau to tonu, pea mo whalele iai, ai wā, pe koe koe I, pea mo whewei tokai aki o no fō. Koe ia, kutak fuki whanuani o kunau whahu pe ki nau tolu he whanuani, pea kunau si I whai te liha pe, e nau tō onga mo e nau ngahi ngā aue o whai. Nau manako pe ke nau nofo wha u tā pe ki hawhei tū e taha. Pea o whema au pe ia ki hono whaka apapai ki nau tolu I he whanuani. Koe a katoa ngā whaiwa ae kautaha o ngāhi a ko lea whakamatakare o nisa wale ni wafe waono. Ai ana nau whiri mo whakawe iae a pia ko lea whakatonga o nisa wale ni. Ai a opurea koai a waniwa havea pe ko tohuni hala popua ki he katoa ngā whaiwa ko ni mo hiwa. Na whakahoko infogeni a sa pate. Pena nau a hiwa I te ai ai fo hiwa whakatonga ko e ko au ko e whiki tae fua. Ko e whamana tu pēa e wholofola ke tuku mai a taimi whamare ke hutu ta uai ai mo ui. Anai pēa e wanwa o kune a whawhiho. Te ona ki pēnia pēa mori moto ai ki apia ko rea whatonga ko e taumu a ke ilo tanumaki ke tupu. Pēa ke tupu le kina mo pupu ke tau lea pea mo tau hi ho tau ulunganga whafono ha, pea mo tau whatonga mo tu a. Pea koe au whamalo ai ke pure ako, ka whai ako, ma tu a tai whanau, mo I kau popou koto a pe, ma lo ai ngā welahi. Pea mei Darwin, na e puke ka polisi hongo tangata tonga, pea mei he taha o ngāhi community mamakawa e kau apo, mo hakawa kilo e tolungi au whanima. Pe e ripote ka polisi na toko ono ko e nau hau mi me ripoane, kana e lele ai toko whā, ka e mau ai toko wani. O maina lai fie foke e fupanga lahi fawfaua foki o kuma uia I he kawa, e hano whakatau he si ka inga koe ni o e kau apo, he kunau kona e au pito pek nau tolu ai. Kana e toi piki foki e he kau polisi haki tangata tonga, I he malewaka puna Darwin I wiko o si moha paanga e taha kilu ni mamano tupu. I ane foki mai pe ke mehe community ko ia e kau apo. Ke foki mai ki seneni. Kau wadua e whatokanga lahi ki e me ane e kau polisi ke whakangata ai me ani en hoko. Pea pe whoki pia moe toi whātoka ngā lahe kau polisi ki he e pōi pia mōno kore e whānau ke o i he taimi po uri ke whare koloa he oku hoko hono o hofi ki nau tolu pia nau si i lele kairi aki e nau sōpingi. Whao si mi tā wini, koe a hiri koe e lawa kawhakawha e Sport Oceania Athletics Championships o e wafe wano, pea kua nau hoko atua i pē e kāinga tonga, ai te teu lahi ki he tonga te i koia o Tawini. E whakawaini ahua hiwa ako si. Ka pēa i he Palestine Tongan Tawini Association, ko sione a Derepo, ko e aho lahi e ni kisi e nau nofo i he vai fonuani. Ko ia kua nau whahawe ia e ka minister e whale alea, kabineti, ngai klub whamata kāli, hange ko Babone Kini, Fisi, Vanuatu, Kiripati, pea moe ki klubu ko e Friendly Islands of Oceania. Ka pe fung me kau tak lotu, moe ngahi whai anga lotu koto a pe o e ngahi punga waka kehe kehe. Siastonga ho e ki, pe ki siastonga i kolo e kalai sisa Swissland tau wadaina tonga, pe fe kau tonga sias afitu, United Church, paha i pentekosi moe metotisi foki. O kuna ufrataha moe nau kainga lotu, pe mo si kainga muri. O kuna ufengawe aki frataha e nau faianga lotu. Ko e fafewe lahi au pito pe famalo atu ai fatu ngawe fafu ofa moe tala monu atu ke tete waki homo tonga tei o Tawini. Pea me ihe ngahi me whaiki o sere ni ne lava whaka e whaiki o whaifikawa e sele tau whatu a koi tau walongo folo. Ai nei whakau whatangia e tau lahi mo pule he wahenga lotu sia suesila na tau watai nga tonga e selele ni. Ko e whaifikau pule sea fokine whahoko e whatangia ni o e kainga lotu o tu moe lau mo nau kainga lotu. Pea moe kau whai whekau tō lahi, nā nau whingau e aki lahi e wahi whanua a sleila ni. Nā lama mai whoke ulu motu a pia mei tonga whai whekau i sleila tō a koi, pea moe whahu. Pea moe koe mahanga whoki e ni o whai whekau Williami tō a koi, kone pekia. O te pia whekau ngā mamahi ke ui tō, ka Williami tō a koi, whanau pae a me maka pona, ka maasi a si, kene toka i he nonga eito tu o. Ko e si kei pulonga pe whoke family, mahe ni mo i kāinga kodoa pe, i e pe kia ko ia whakaloloma, ko ia ko alai plotu, haangata o hihifo ahio, ta uo fulma hiwa. Kuo whakaoke anu e whakahoko, aho no misa whapeta i o si ono palo kia tonga i whale lotu holy family i Madrid i e whiawhi a pongi pongi sa pate mo si ono kāinga lotu mo i family. Aho mo ni te ahavalu o suneni e whahoko ai aho no viu pe a mono apo pe to pwage ka ene folau di ono atma u i e whaitoka go Rookwood i Lidcombe. Neongo ai whamamahi ongo pe kako e tau whanau. O falahi mo fwe kao ngā mamahi ke whae, Savelina Futu Kovuna Fifita, toe ngai whanau, pea mehe a kāinga ke whanua tanu ki la paha, kai pē fōki mo i kāinga ko tā pē o hangata hi fō, ke ne whlaua i he nonga ai o tuā. Rotonga pē fōki ene o kei whatatolo lahi e kau polis ni sawele ni ke he whanani mo i whakapō nini, pea kua osi puke e whanau tonga e toko nima lahi hake o mō kina tolu o whikau aki pea mo i tuka ki i ki he me a pangoni na e hokoni. Pak whi mo fōki e kau polisi ke nau veteki mo whaka osi ai keng ko ia koe coconut ka teo i he ngāwe pango koe ni i seneni. Whaka osi pea me i he sipoti ko Unique soko peti palawi mala espoti neti polo. Ku failonga ea ya unique mo ene timi neti polo. Ko e merits ko ya melipoane. Ki hai kuna ka whakawhae nau tau. Pea mo nau hoa tau ko ya me Western Australia Perth ko e West Coast Fiva. Ai mare lahi e toki hupe a unique i he hape taimi. O ne whakahu ia e fo i pulu whakausi i he lau sekonipe. Po nau malohi ai ko e ono noa. Ki he nima fitu. tau mari a pito mo fai story a eni pe a ko ena tok malo i fogeni a e merit so e meri puane i e West Coast Fever o Perth, Western Australia. Kake, ko iloa pe a mo fai kiki aia i niki ko e fetu utonga whawaha pureanga. Pe ana e whahoko foki a e whiauhini i he mala e fai anga spotlahi koia ko e RSC Arena o meri puane. Ko e whawhiwhia mo e whakoloa lahi ki he wahenga Victoria. Ah, ko tui pe Linda, ko e si ngata ngai e ki unong ongo ku o lava ke tatana ki atu, meisene ki ahoni. Fatawange pe na e ongo lele atu, kak mo tolko toa pe, pamaloa to mo mea mai kamu mea toa fatu.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe ueina, o mai e tau ngahi o ngongo, tatok whilongo aki i he tona kaha o malo.
1: Malo.
2: O hara e Digicel o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga mo e Pasifiki. Kono i ngai wanga e Digicel lia o whakawhainga maari e e top apu ke lava mao i New Zealand o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lava ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga mo e Pasifiki. O lava foki ke ave online i e www.digicelpacific.com. Ki a toi whamatala, telefoni ki het fika noa walungi au, tol whāwha, whāua tol. Digicel o tau whakalaka whakataha.
3: Ko e mauti mi o kia e ngahi anga whakafonua ke he ke he mehe Pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe i he Pasifiki, ko uhi ke tupula ki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lao la puna.
4: As part of our Mangere Development Mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
5: Nei toki tau mai, e mawhoi mea kai pe a mei tonga, koe fwoi talotonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tangai hopa pe a mei lai pere. Koe ki mautolo koe au mou fie mau, mou fetu taki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa moe tu asila koia e mau pe a mi ai malo. Kore whenga maari koni ke oa tua i e ki whanongonongo koni ki he ka inga kanoku polu. O kukore atu ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi pongi i he ahutoko naki tahatolu o suneni ki he apisiasi me totisi o one hanga ko tu asila ko fika walu taha Gray Street ki he tau whakataha whikau aki mo tau api ko matatoa. Malo pe a mehe palestini fai fekau sione tu unga fasi malo.
6: Rongo weki ka tumu a whanau no ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o i wiki katoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha te ke mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o i wiki kahau kono ua fitu o me ua afe wa ono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lereitaha. Pea koi ai, o kuatua i henia e whakaafe loto maafana, ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani, ke mo kau mai ke tau polo kalama whamalo i sina mo whakawhiohi. He ko mo ili rei mo o mo ui fiefia, ko e moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
5: Tanga maari koi ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NP Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, orea ki ai malo. Kore whanga mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa whalelotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke maumai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whakahoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.

0: Polo kala mai ni ai kaukolista tuku ko ia api for all, pea mo Peta Tausinga Kennedy. Peta, malo e tau mao e ahoni.
1: Peta, malo, lele, pea malo mo as itau e ngau. Malo, pe. Pa feta e peu kei mao ae.
0: Ia foke atke a koe peta ke kei mao ae. Pa feta e peu tau kei mao
1: Prokalama i malo opitorinta malo te vita malo ngu e fu a fatongia me prokalama e tauletio a mo ke i tai ai pek mau tolu ke whakahau ko atu e mau ho mau leo i he ope pe a mo pi a pesi ko a Facebook pi e mentonga fafeta i opitau ke i ma ope mo ui lelei pe a nge koe lau neo ngoe ai fainga ta hala fondo nga mo nga mo fe mo ikina i he nga fatongia ke ke he ka o ku mau fi fi a ke ke mo fa malo a tu nga go tai mi ko ni ku mai ke mau fa ha ko te mau pro kala ma i he ti o fa ko ko le pe ke u tu fa nga tu i he ta fa ma a ka to ai fondo a mo e lo tu ko sa hau kat me faleni ka tu pe mu a ke u fa hau ko tu ai ki fo ka ma no ko ni me he fori su tu ko a fo o ta ka ta maria sa ngat so ane o a te ro me ngai fo ka ma fo ki mu ana u fa hau ko tu ai a ne ai kole ko kole pe me ma fa ta e komiti ka filipo ka ta pe fo ke ka nga u fa ma fo la ya nai fa nga marie ke lava he ki pe kono ngahi tau fitu ke kaukolis mua pe mo tu unga i he tohi ko ni na fau e felise tavo fe kau aki mo en hanga li liu fa katonga e tohi fa france le fa france kau pate le france na na fa mafola lo tu ki tonga mo kamata e apiako me he kolis tan selao e ta valo no ni ma i hapan lo lo pe tok hiki ki afu o i ta imini e ta valo valo no o fi ma pe ke tu ko tenga historia ke la he ilo he ku ia e ma fi ni motuani pe ke komiti ku la he nga hi am tala no ke ke he alu pe alu pe e to tangata e to tangata ki mui e mole historia po ke fe inga pe ke ke tu ku atu ke tohi ke ma u pe fata da fe fito ke to ki muini ke na fa non ki ai pe ku ka e pro kalama ko ni e pro kalama lele a pito ko no tu ku atu ko nga ku hiki pe alava o share ye facebook pe alava i to ta save ke ni nga hi info me le ko ti o ku ni tauhi fe ka wa ki mu e Mwe, a historia a pia ko tau te fito kuia inga hingoa o kasiai o tau te hokotaki i he family, tot, maheni, pe koe kolo, pe tu toha o mea inga hingoa na e tau whawhanongo e te imi koe, tau whanga kui, mai kuia, mwe whanga e whakatapu. Pang mau inga au pito, pa kumau fia fia i he mau e whainga maria koe ni mehele tio, ke whakahoko atu ai e whanki i konga koe e mongo ongo, me felise, me nae a manaki, ke hiki a Filipo pe mo felice i he ahoni ke konga ua e proklama ke uhu mai peo o fa hoka te ngaki e fanki fanongonongo pe a toki hoka te felice ka mahalo a Filipo mo felice ka mahalo maha okusi i folau a Filipo i he ngai fastongia fa famili ui kaike lava ka ku no no e taimi ke uto e pakasio kataha ke ma to e proklama ha ku la he fe mo ekina pa ko e ha pe ki ngo ngo ko ma o a honi tu pa tuia to ke ai pe ka fa nga mari me te vi tan bele tio ka na u feu ka ka e ta fa fok pe ka na tol ke ho ka to na nga fa no no ngo ka e fe nga la ka fi po ke po ka ma ho ko ko fa mo mo ka mo tol ka pa na mo tari mai ke fa ho ko tu ai ki po ka ma mo filipo a e to ki to lo ya pe ke po ka la ma le tio ho ko ha nge pe ko mu me ai ko ta pe imagina ko ta im ko ni mai to na ki o ku te tuku mai e mai ko si tuka fo kai vahe vahe le vanga ya katolika ko e hangi ko taku ilau sanga so se fo i hapai pe amo ke la na ki vava o ia o ku ke hoka te ke hengai whanau nongo mole mole ko e hangi peko ulawe atu i he po kalama i he wiki ko osi ai kato na ki ni mai a o me ko i misa whakata u e rahi foke feriru ia ki tauni na rahi ngai maua mo mea i pe toko taha pe ai padele che pleni inu sila to kon pe kea padele line ai ko padele sa nevahe pe koe tau koristu tuku pe fokieni ke misa pe ne si hoko e maloro e fine ika padele pe me me atu ki tonga pe me ai pe tonga ho ko me putu pa tele kapiola ni kakala pe me ai pe pa tele to me mai to to loi ko hinga ko ni ngai fatongia fa fatongia fa tau hi pa tele ke kainga mo mo pe ya pa ko en pe fa ai ke fa ho ko ki awa no atu to loi me ai ko hinga pe ko ngai fatongia pa tele pe ko confirm le vaia e fa ho ko ia e to naki Hawa fitu osune, aya ko toko naki ya ko toko naki faka osia o mahinani, hawa fitu osune, e faka hoko, ai pe e tau misa, e tau mi hongo fulu, AM, ikai ko pe miua, tau hiki mai o misa ki St. Pius, ki Cleanliness, mo toru kau katolika, mo lawe I pe a St. Pius, Sangat Pius, ki Cleanliness, aya ko ki mo toru ukei katolika, teke mo au okay, for you go in the go Saint Pius Catholic Church or do we are here taha no taha castle castle dine Crescent I go C A S T L E D I N E castle dine Crescent I clean in the sea I go misa I if I hoko I he hongo fulu pong pong behavior misa e fa hoko pe pa desa ne vahe katak fa oko te maa umo hongongo pe palestini o kui heni a patele lole sio tupa me te ako taha ine kau patele kau taha maria o kui ne mea mai ki nusirani koe maa lolo hiri ne ngā ue ne talo ne whakanofo ne koli sa tuka fo upe pe ato e fa yako e apfo o kate lahi ene ngahi ngā ue I he ngahi feitu tau te fito en ke ngahi feitu hange ko Solomone ngahi feitu enu ngā ue a patele mo pe whahinga enu mo mea e feitu enu upinau ke mo ui whaka po uri pane kawa patele I ngā ue tau hi ngahi feitu ko eni ko mo tolu na mo to uako pe mo feiloak mo patele lole sio tupa te ne I he misa pe mo patele sone vahe tuku kehe katoki ai haki fatongia e mo ua whababa mo ka patele kanani o si whamahino pe ki he tau palestini I he misa pe mo patele sone vahe pe ka pau e mo ua hapa te re sare vahe te ni whakahauko e tau misa ka mahauki ei ni leiseni koe ni ke mwhai misa ai e whakahauko I tai mhong fulu pong pong I ki Clean Innes en pa esko I Clean Innes I pa te sare vahe pe mo pa te re lo resio tu pa koe tu I tai mini ko na ua koe ngo koristo tuku te na whakahauko e tau misa hong fulu pong pong ia ki he misa hiri ko ia te tau hoko atai pe ki he holo koe ni Clean Innes I ke holo whakahoko pe ai e ki I whakamaa maa lohi pe, finka food, pe au kuas kore pe, ke ngai kore stutuko, tau lukuluku mai pe, ko hape mea au mau, lukuluku mai pe, ke tau iputi, mo tau tata anoa I koe kau pātere, kau tā po ou, tain tā po ou, whae mea foke misa, mo sister Patricia Limi, ko se fine tā po ou pālangi koe ni, ne, whae ako pule I sangata maria I ngau tau lahi, ai koe ngai whanga maria enu glaba ke tau pe feilo ngaki ai mo ki nau tol, tau tata anoa I, pe he foki ki he whakataha lai whakataha ulu, pego AGM, aia e whakahoko ia I he ohiri ai misa, mo e whamamalohi, mahu inga o pito ho o moukau mai ki he whakataha, he koe ni fōki, ko whakataha koe ni unihanga o whakatutu mai ngai guidelines, pego ngai policy, ke follow ki ai, ke mui mui ki ai e komiti, ke whakarere e tau ngā ue. Aia koe hiri ai misa, hoko ki ai ai whakataha AGM, whamamalohi, pa kuwe ai pe whakumoe, hoko atu ki ai ko ta anak se niti tuk hau ko whaunga pe nia motua o mau kei lele pe ai ne o ke ta imi o kulahi fe mo ikina I kai kumai ngahi whenga panga ke ke he na I whakahoko pe mei mua me he koristu tuku me ngahi komiti ki mua atu ta anak panga te au nusila ko tuk hau ko ha pe se nito ma o o ave nia ki tonga ki ako lolotonga ke pule ako ke tokoni ako no whakalele I api ako me ngahi maintenance ko api ako ka ko taimin ko taim fai ngata ka o ikai ke ma o fa o fa ka o ke ma fa tola o fa o fa ka o hala o ke ma ai tola te au ke foi u me a mai pe ke misa o ku kai ke mahu inga ka mai mahu inga e tau misa fa feta I tau te au no taha pe he ke e tau fei longa ki ta tala noa mo fai fonga ke fa ka lele e pe tanga au e ko stutuku ke hoko hoko atu ke ia taimi e ai tau tanga ta ke te na hoko atu ai nga au mo fei nga pe ne ngo to mo humu mo nga fai nga ta ke ke he hala fono nga ka o mo fei nga pe ke mui mui me ngai fonga mai ki mua e ko ngai komit na o whakarele mai ki mua, mo hoko atu, ko I tau tau mua pe, ko I tau tokoni, o whaki o tau api ako, a fo o, moe kolisi loro tonga, ke tau whanau kupu, miang o tau nofo whapaya, i ngai whanua muri, ka okia i pio tau whamiri unau kei tonga, o kunau lawe monu, pe ange pe koe mea koe a kanari, koe api ako, koe property ia, pe koe, ko ngai e siasi. Pau nei kai ngai siasi, hika ke lawa i pule a ngai tonga ako i tau whanau tupu, pe koe ala maile ngai siasi, neongo pe na ke kolisi tutuku i whee, ka ko whee, e siasi koe kau ki ai, koe ako e siasi koe ia, tau poupou i moto ni, he koe property ia, koe ko ngai e siasi ki ono ako i ki ai ako, whakatamai, whakalau maari e, moto ka te rinde o siasi. Koe ia kore atu ka mo whainga maari e, neongo koe tai ilo i pe, koe tai kolawe i pe, koe tai mo ua, lele fuke ngai si poti a e whanau, winter sports, hange koe. Ka pulu net polo, ka kai whainga maari e, ka oku mo me ange ke tau misa, whi tai, ke mo tau whi ilo ngaki, pe amo, Ko ko te pe ta nga ta la nga mo ta ta la noa ke nga fonga ke te faka hoko ang e va ofi nga ta ofi ohi mo finga ke longo mo ye ta ko isu tu ku ne ngo ene to ko si ka ku ta ke nu pe mo ta ofi nga pe ke kai ke tu pe va ka ta ka ka ka pa pe ke ta ofi nga pe ke ta to ko ni ke a ko lo tonga ai ko ki ongo ngo pe ko ai ko isu tu ku ko misa e toki ai ai ki mo to rai fe hui mai e ai e polo e toki faka hoko ka ku ke itali ke mau haki feitu ma ma aka toki faka hoko atu ia ko ne mahino pe tu kuat ka rak fenga e tau misa ke lava ko mai wa ta ute ke ko ta unte ke lava e tau misa a ka e mahi ke raki lava e tau misa pa tau toki hoko atu ko ki ongo pe taha ko e ko listutu ku ko ni sangata maria ai ta havalu ono tahiva ono fakata ki ke tahiva valu ono neongo ene ku kai ke Santa Maria ta min ka ok nau ke lere pe nau ko su tu Santa Maria nau ke fiong ngoi pe nau feo hi ai ak faka hok ho nau aho i aho faka hok mo pe ni ako si aho ta hani ma ako si ai ko ato nak to ato nak ta uni ko aho fokia aso pisi o Maria ko aho ya Santa Maria u faka hok nau misa i aho ngok fulu a pompongi ki palokia ko in St. Anthony i Mangere Bridge. Mangere Bridge o kwaike e nau misa, hoko tai pigi ai moe nau ki mau mea toko ni ho ata, moe whakafeo hi ka koia, koe kau koe sutu sangata maria, koe koe ai peha ngai fehu i mea ta, o koe ata peha taimi pe, pe koe fika telefoni, noa ua ta hawa, noa tolu wha, noa tolu, noa ua ta hawa, noa tolu wha, noa tolu, i fetu utahi mai, pe katoki ai hamea ke keula watari atu, te uto konek lewa koe ki taha o ngai, kakai kristo tuku o kuna whakalere a ngai pou kalama ko ia. Ko e taha pe koe ni tau kalap kabatonga o kulelelele i pe moia, ai a ko e whakahoko e ni tau pehe pe koe sanga tua ne, koe kalapu tam kabatonga o lele moia e whala i te kotoa e feohi, whakahoko e ki o tara. A kukai peke tu u o kau lele pepe o nau tai tali lei kau folau tau te fito kau folau mai mengai fonua muri ko apfo ou un nau fie fia un nau o mai ok pe pale pale o lalo ka asia puka lalo ka asia kava klap kava tonga lalo ka asia ok o lele pe o tai tali lei ai tau tu au nau si nau ma um kava ma tonga ke nau whakatahataha ki ai. Mahalo koe ki ngahi ongongo pe ia ko ma umai ki he ahoni, ka e tukat pe te vita na te aiha mea ko ngā muka, ta koe ke lawa e polkalama, ko ngā ue polkalama ke ahoni, malo.
2: Iyo ko whamalo atu e peta, mo te ka ke lawa e ko ngā hono ua ko ia e polkalama ke ahoni. Koe koe pe ki mea ko ko loto peke ka pau te lava o lave mai ane ki ai i he fiafini e peta ke. Koe ku whehui, hanga ko ni ku lave mai foki o mai a na e kamata a ako koe a koe sia pou i e tawal wono ni ma. E tonu koe ku whanongo pe i kai
1: e peta.
2: Ka pau ko tonu pe
1: kwa nungo.
2: Te ke ui ngā, mahalo ko ka pau pe he, mahalo ko ula kolisi ia na e whakotu u ko ia i tō ngā. Ka pau na e whakotu u e tā walo no ni mā. Mantui ko ula kolisi, kolisi ko tu pou, ka ko e historia kolisi na tu whakotu e tā walo no ono. Ka ko ki mea, ka pau o ku hange ko ia ko o lawe mai ane nai, o pe he nai mea e na whie mao ai ko e mahalo ke kau mai. A filise ko hui, ko historia ko ia oi a ngā ue a kau pātere Franse i tō ngā, na nau tohi nga tolo e ngai mea o awe ki Franse, tau kisai tonu ku ia i a filise, kune lava li liu mai e ngai mea. Ko kore pe a kuia, he kai ke tana ki mai be ko winga ko ka ki lava ta a kon ha no wa ko ya a pol ka mani no tu mai ko ya Filippo pa mo filise pet malo
1: ko malo pito te vita te ufenga pe ke fa ka fio ko me ko na u sa ye ko ke fa ka ko na ma sa ke fa ko e Filippo ki ma tu tu anga Filippo pa na ya ko hinga time ko yang ne ilo la yang ke ngai hingoa ka ko e ki la fo ke ne feto wa ke ngai ma ka tori ka he ko ta ha hiba valuo no ia na ma ka to ngai ma to ta te au ai ne fa ho ko ta hiba valuo no ka ko ta te au ia ko ko ri fo o te tai mini ka ko he to ki pe tre fai ma ta te au ni o anima pe hange ko ko ku lave ko me na ta fa lave ki ai ko ngai to hi ko ni ko ai ka ka pa te franse ai ngai to hi no ko ia ne fa franse fo ki a pe ku ta hi e a kai headquarter ko ai maris ka pa te le maris i franse ai ka pa te mo fatonga ai ngai te nga fo we time ko ne ai fo stripe ang ma fenga ke te fa fo pe ke te un lan kulokula hine hina mo puluhan ko lanu franse ko lanu ya o marisi ka pa tele marisi aya na ko na tohi na kamata ya ko ya i he tavalu valuono a tavalu no ni maka ta i ka pan lolo ai ko me ko tu ai fa le lo tu ko ni maria tu i makla ta i ma ofanga aya ko tu wa ko pe ata po o na wa pe me ko lis a pan lolo kamata ki ai ya ko na ui ko ko lis sanga to stancelao pe ko mahalo ko fema ko ke nau hiki ki heto e feitu u ko ni i up for all octu he tai mini pe na nau le leva o kore ke ka ke no pele ma to fia ka fa fanua pe ko me ang fa fanua ke nau le ke a kama o kore ke ai hono kele kele ki feitu ko ni wiko au sia ki vusi ke nau hiki ki ai pe ko ne hiki a ko ki ai o kamata ko ai ko lisi up for all e ta valu valu no o ui ko api fo ai ko up for all o glahe ma ohala ka ko fo ilea e ua ko api fo o hange ko new home ko fo up for all ai e pena ole le vai i hinga slapa ton ai a ko e taimi ko ia pe le ko ti le vai pe fo fo tax o ta o ko ia ko Stefano Moala, aia ko kui iu aia e fini botuani, aia ko whanga whatapu o ko mao ai koe, le kot koe ia. Pea pehe foki ki o nau lele pe koe, a fo o ulele ai koe moe ako no fo mao, pe koe pota, ha u koe ngahi ko mai mei ngahi motu, ngahi o nau ako no fo mao, aina e whaka hoko ia koe i a fo o. Koe ai pe ulawe ka kukume nau fe mao, Felissimo Filippone ko le mai leva me pule anga tonga ke o ange haka wa ko me katolika ke na wo o nga au e fa pule anga hange ka te au ka ki uma ke pe ko ka wa ko en ko li stanse lau fo o fo fo nga fa pule anga na ka ki ai a felise kama we nga hingo a ina na wo nga fa pule anga i he time ko ia ai na lele mai leva i e ta valu valu no me a fo o o lele mai o tokia o mai ke ta ha Hiva o no wa hange ko en ko Paul Kalama a Felice mo Philip mo Bernardino i ta e wi ko o si na lele le ave ko si la patonga ia ave le va fahinga na to to le fahinga wa tamai mo ka fahinga hu fo o me nga ia katolika o na wo ki makamaka o kamata le vai a Saint John's porque sanga tsoane ai ko hoko hoko mai ai apiako sanga tsoane i ta havalo no wa o na ko liriure o nau kanga ake lewa ai moto koe esto fitelis ai au glahinga aki i him e maari si poko tau pau e tui ta koe taha walu walu o nome a fo au na nau ngai ake moto koe e e hoko mai pule anga ai au tue ngai ake pia e fo au i he taimini ka koe taha walu o nima ke he taha walu walu nima na e kori se stanse lao ia i he kapan lolo ai ako ya kamata anga ako katolika I ta valo no nima ta o kui ai koe ni e ngai fe a me ako ya fufu ako ya koe itonga na hiki e kau hele koti e kau pātele ka koe li li upe a hingoa i ene hiki koe ki he api o kutu wetai miniko a fo ou o a fo ou e pe o hau mai ki he ahoni mahalo koe a koe ki mea peo kou mau no no ki ai ka kau pe mo au e fe inga ke lava ai ngahi tohi koe ni ke kos liri upe e Filippo o whakapala ni whakatonga o whakatau e whangi tohi koe ni pako se ni tu mau mea a veo to koni ha koloro tonga ki ono heki he kau pātere ai ele koti koe ni me ta valo no ni ma o a umai ke ahon maha koe ki pe ku koe na pe te vita ku ki fehui a taria te fehui ke katok ha a Filippo ke netok whakakaka to mai ai ngahi tari ki he e po kalamba hoko malo David
2: io ko fo malo to e peta ku o ku imagino ka ka te au te tainimi ko hinga na ka pa malo na tu hingo tata u pe ape ko e ke e la u leva me ta valu anonima
1: eh anonima poia
2: ka ko ko to imagino ka te au na tu ape ko i a me ko ngua ape si valo tu e ta valu anonima ka hingo ai ko
1: Sakatsitan
2: selao. Io. Ah, te toki hiki de vai a koiki he, ye ta valu valu o no, o ui de vako apfo o. Mahalo ko ui ngā ia, eh. Kau koutui ka mana hiki a pe, a fo ingo a koe na tu he, e kei mahino pe koia. Koutui pe ku mahino, hange koni koe, koe pe fahinga peta kunau, telefoni mai, kore mai, ofika telefoni, ke oange kanau, sai pe, ke pe ke ta atu kau tok pek siau ave kanau tolu enau. Ho fika ke nau. Ko ilo peko winga nau fie maa ho fika i he polo kalama i he e fia fini i he. Ka... Koia. Ku mahino le rei rewa i he tainimi a anga koia a tuu koia a apia ko. Tane a hingo a ke i he pe ave rewa ke o hingo a ke.
1: Hingo a ke.
2: Koia. E ko tu iyo. Ta famalo ta toluia e nga wela higone ono fai. Ono... Ta monu ia ko hui ko nofo. Mai a filise mei a franse, mo se a mane, speini. I hono li liu e ngahi mea ko ni. Pea,
1: koe.
2: Eh, pa koe e befoke ngahi mea ko maari e ia lahi au pito. E historia, pa koe ke toi lo ia. E ku lava filise ia. Mante kune lava ngahi rea kotoa ko ni i lope.
1: Koe.
2: Kune ihe rea fra franse, rea fra se a mane, rea fra speini. Pea mo monu i a ki mo tolu a ko katolika he lava he toko tahani o lili umai nga imea ko ni a historia. Toki mahino lewa, tana e tohi tohi pe ka pa pater franse i hono. Ko e kuya ima ne a lahi pe, si ane tukuhang e mai, sai pe ke ta ke uhanga pe o hake. Ne ongo ko e mau kui ia, ko e mau kui ia, ko e fufua tiu talahi tonga ia ko e kolisi a pfo ou. He na ufanongo pe au ki mua, kane kai ke utu ia ki ai. Kan toki malo me ala filise, toki hanga filise o liri umai. Ta na e mooni pe. Ta koe uhinga ia, e na hiki koe me i folaha ki maufanga.
1: Maufanga.
2: Koia, pia mo hono langa koia e falotu. Te sio, pia tanu pe nawa i maufanga.
1: Maufanga.
2: Koia. Aia koe toki fa malo au ia ka filise. Ka na ufanongo pe ki mua, ka neke ke tu iti ai. Pia lai toke fa maufalongo longo. Pa kuke ilo pe, ai whakamokopuna ko ia o tangatani i he ako, ko e where a fukau, tatau pe a whola mo mau whanga po whe.
1: Aia ko foliaki, e soi foliaki.
2: Ikai, ko Maricelo, ko Maricelo.
1: Maricelo, ko ia.
2: Ko Maricelo, ko e fu, ko ia. Na mau hoa mo losa.
1: Losa,
2: ko ia. Kasi yo gieni, ko e ki toketaa henia losa mo taane, eh? Koi ui fo ka losa, ko mea kona tala ka losa. O sa, hako ke ke au, ilo eka pa ke au, te uto e au hingoa mea koe. Leo ko koe mau whaka tata, hanga ho mau whaka, kana e hako pe a losa, ko fea losa te nimi, hako a losa, hako pe a toketa, fere a fukau toketa. E whanga moko puna koe ni o Maricelo mo losa.
1: Koia.
2: Ko tupungo anga ia koe, ai nofo a folaha i mau whanga.
1: Mau
2: whanga. Koia.
1: Koia.
2: Lop
1: katolika.
2: Koia.
1: Koia.
2: Koia. Uhinga koe nau mea. Kana kai te utui. Kai tok tui pia u hono hanga e filise. O li liu mai koia. Tata mai rewa e filise. Ose a Maricelo toi hoko atu pe hono ongo fohai ua.
1: Koia.
2: Koia mea rewa nau fai e peta. Nau fe inga pe na eako a Maricelo i fe. Ta koe na mantoko Maricelo koe pea. Eh?
1: Yeah.
2: Kako folaha fokia ka kolo fai ke, ko mau hoa pea ku folaha, he ke tiki toi foki koe. Eh? Tike nofo i folaha, ato kere kere i folaha, pake folaha, pake faha ngau e gure rei. Eh? Sio?
1: Oh, yeah.
2: Tau, peau, fei ngare wa keu ilo i pena e ako i fe. Ta koe ne ako i pe ka upate re ia, i pea
1: a Maricelo.
2: I e taimiko. I e taimiko ia. O alu haka i pe.
1: Yeah, yeah.
2: Pea toki hawa mea e talamai ka te hau, ko huinga ene hola ki folaha, ko i foki koe a pea e tau. Kaje ko tu hua ke ia ka ko me alele ia e fe kumi ko gen ai me pe pe ta
1: historia
2: ko ia me al ko fa ka malo la mo monu ia mo dol ko filise oku no fo mai me he ori liu en ai me ago ya ka ke ko wi ka tai mi pa ko fi fi ala hi be ne ko pe ka ye ka ma fili se pa mo filipo e fafini ka ku ta fa ka ka to be ai por kala ma ta ka te ti mini te wa do te a me ke lo te ta na mai pa ta na mai malo
1: Oye, malo pito te vita ai ko me ba me pe ya na mau fenga ka filipo ko nga ko mau inga tau heli koti e a ke tau tanga ta ko hingoa ko nga hingoa tau ka kone ki ki ai tau ilo ai nga nga au na fa ko ha ko ya mo to luk fa ko to ko lahi mo nga we e ka ta tau pe ko ka foria ki me fola hand of mai ki mau fa nga fele au pito e no fo fola ai ka fola hand of mau fa nga ko nga au ai lo tu mo ya ko katolika malo pito an a te vita o fa prego por kama hoko e ka ma filipo ka ko tu pe ki mi ti ta fa kaos ko ni ke tu ko te mu ai ki popo aki ko ni ko popo fa mama hi e to ko ta hai he ka fo no nga ko i lai sane so nina havea mari ke ke le pa pa atu ai ko i lai sane so nina havea ta pa atu ko ne si ta ta mai a ko ta o pe ni fo ke o ma to lu pa ko ta hai ni e ka popo la hi i he nga e ko listu tu ku ta lu ni hik fo nu mai ki nu silani a ne si hui ki ai ai ma no ni ai ki a monite pa ku ai pe ko le atu ki ka nga ko fo o si fa ka hoko no fai lotu i he fia fini, tai mi ono e fia fi, ki he fale mate ko e ti pene, ai e fai kembe ngahi manat meria e to uako, ko e toko po sa pate, o fa ka hoko hono a po, ki fale lotu meto tisi ko ini i one hanga, ai ko e fika varu taha Gray Road i one hanga, Gray Street i one hanga, ko e fale lotu meto tisi, e fa hoko ke hano a po, ko ki mo tolu na amo uako, pe mo fengau e aki mo ia, pe na mo umaheni, mo e fai fine ko ini, so nina, ila san so ni na have ata pa atu si fa ho ko no me fa eki e po a po a pom pom pe fa ho ko pe i ma mangele lons e harmonite ko ya atu ko pa po po po fa ka nga mama ke wito ke le tapa tu pe fa na pa ya e ko no fa nga to ko wa mo to nga ani ko to pe mo family ko hi ko taufa mo wi ma ni onya eki o fa ho ko ko ko to ni mo lot fa le malo opito te vita pa ko atu ai pe fa malo pe tu ku taimi mo tala mo nu atu
2: ki
1: he
2: ngahinga ui kotoa pe upanga naki mai iwi ki hoko. Malo. Io fa malo a peta, la valeta por ki he fia fini. Malo a pito tal manu ante peto nga.
1: Malo.
2: O ngai fatunga o iwi keni. Malo.
1: Malo.
2: O e tatami o stabilite e uando. Ka ate tatu aki, pia me tafano no pa tatu ki hoko atu. Malo.
3: Komo alo ki fe.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni ma balu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau nima valu. I ho o tau nima valu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tai totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
4: Fai ho o siwi maa mao tolu.
5: E hao i he meili.
7: O wanga he Digicel, o whakawhai ngofua e fitu taki e ngai whaamiri ki tonga, moi pasifiki. Kono i ngai wanga he Digicel lia, o whakawhai ngamari e e topu apu ke lawa mao i Nusilani. O ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe mo ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whaamiri i tonga, moi pasifiki. O lawa foki ke ave online i he www.digicelpacific.com. Ki hai toi whamatala, telefoni ki he tfika noa walungi au, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakala.
5: Ko e mau timi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mehe pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupula ki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lao la puna.
2: Kore whenge maari ko ni ke o atuai e ki whanongonongo ko ni ki he kai ngā kanoku polu. O kukore atu ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi pongi i he ahutoko naki tahatolu o suneni ki he apisiasi me totisi o one hanga ko e tuasila ko e fika valutaha Gray Street ki he tau whakataha whekau aki mo tau api ko matatoa. Ma alo pa mehe palesteni fai whekau sione tuunga fasi.
8: Rongo weki ka atu mua whanau noia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwa ua Great South Road o ta hohu Auckland. E ahupure lulu o i wiki katoa pe, me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pe ako e tau aloha te ike mahinani, e whakahokoia e ahupure lulu o i wiki kahau, kono ua fitu o me ua afe ua ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pe mo e aloha lereitaha. Pe koi ai, o kuatua i henia e whakaafe loto maafana, ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani, ke mo kaumai ke tau polo kalama whakamalo i sina mo whakafeo hi. He ko mo ile rei mo o mo ui fiefia, ko e moto ia e kulupu We The People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa fetutaki.
9: Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki whanono o koi ni, ki he kāinga niu a topu tapu, mo ki mo tolu kotoa pe, Na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti moe pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.

0: ko e tata mi ko hafe alfa tolo tolo noa pe ko ta programa fuke ni hoko hoko ko tal tal lele ya pita kawola ki programa ko to fo ya ka u pe ala i ki fia fini pita fia fia programa folo ha puri ke ke mantu ma pe mo fe tong tong i pe mo te vita pe pe fo ka se fita ke fo mantu ke ahoni ko ahoni o pa ma fia fia ma te se ka te ko ke ke i talavo u pe ke fa hoko ta u programa e fia fini ko yo pita ka fo ki at ka te ko fa hoko ma e programa e fia fini malo o pito
1: Maro de vita. Io fa vi fia ma pe che ca mai che ta puro calama. Vede che fa da no bi va vai di ma o tante ca bu. To mo fa da i pe che fai. Volo a mi to pe fa la la con ma ha o ta te ca vai fe fin. Ca col pe mo che u fa pe ta la malo fo ma. Ca ta pe ca te o che e fa pe gi po ta la no mo ha pitet pe ana e na we pe mi he motsalte e ta pol kalama ko ni ilo ko e ka u pe ko e programa ro si a mi ma va he na salte o ha pe ko me ku ke ama ta ki e te vita a ma va he ha pe fo e ma to ko tol pe a so ke va ve te ni ko ke ilo ko ko ho ko e yo te ni e la e fe mo ki na e va ta ma we pa ko ni ku pa fe fe pe ko ko ma pe e di he ta programa e o at pe ha ki po da la no mo ha a pe ja to ya mai mo nga we bi he mo tsa te pe ta na u programa mi to ma to he ko e programa a we ko ni ta ku no fa ka to e di vita pe mo tsa te mai na o me na e la ya to e fo ki at ki to ma a e na i ku ku ka ka to na u ta mi nga we e sa te pe a ko ko ko fu ki he tolai na fo ko to ma i he e mai na pe ko me na e of pe e to to nge ono no me mo tsa u te pe ka i ro to ngani e ma wa he ngani ku tau ke i ke ka ma o i he i sa u te of pe he to ko no nge au ai a ke pe ana ia ai tu ku me to la e ke na to lu ke i he ni he nga au mo na to na fo pe i mai na ko si pe na o fu o si ta ni mi ha ni pe pe tu ben ai fa ta u pa ku ya ka u o la va ka to tu na o ben ki to ya pe le ko na o pe fa i ga ko me a pe le ta ni ko ho ka te ni ai ai pu lu ni ko ni a pe le ka na dai ka be pe fo ki he ka re pi pe mo ki wi pe o ga pe mo ni i he i he ta u au mau no ke nga au e mai fare peki a ani un pic ke ai ai foi ai a pele ke ke e fata o to pure ama ai ko e ko to ku ngai a ai ai ai ai mau ko e ko e a ho mau e va henga ni be ke salte ku pe mu me ai pe mata fu ke ta e a e fo noan a na gila he o wa ye gen a ne ho na ga ga ta fea te fe ka ku pa na la he bute wa i e mai a kon ku hiri a pene ai be mai na ve ana te kai na ma ko ma ki tua na ke na la ma au ai ko la mala ma fa nga ma ri pe e ta mi ko fa nga ma ri ai ke ai e a ka e ko te na ma ko ta te vi do me po lu ni ko ni e a pe re a tu ke pe na hi pare pe ki na ke re pe na ma au a ta ta pe la pe ko yu na wa na to pare pe ko ko tu nga bi ai ko ni ka ma wa ko ki ha ai ni siu fe fe ne ngo wa pe nga mi ko ko yu ma u wa he ngan a ka fai pe ai na wa pe a ma ka em pe ya e ki ta ka ma a ko fa ka to o le re ya pe ma u pe ta fa na u mi he mi he sa te Mahalo ko e ki update yat pe ya e e te vita ka pa wa ha me ku ki vita nak mai ku ki se se mai ka ku tu nga ku ai ki tau e tau polo kala ma ka ku tau nga nga we anga i sa u te pe ke tau fa na u i he nga we ko nyu na fai
0: Io ko fa malo pita, ko fa malo ho la ve me ka ai anga ko mo wa ba he. Ai ko ko ke no fo a i he saute. Ai ko ke to ga nga to ko wa anga ko na plan he ba a Nelson ni mo fa ya to ai i ta fa ki ko ya. Pia ko ko ko me ko ko ko ko to si o pe ko ki ai o hange ko ni. Ai anga wa me ko ka nga we pa me tonga. O ku mo Filipe e mo tolu hange ko koe puke i he vahe ko ia, o koke Filipe ai whahenga ko una uo mai ki he, o ngā ue kona i he vahenga puke i ai, pe hange ko sefita, ko he vahenga ko sefita, ko he vahenga i a Tevitani Urata. Koe, o kuanga whewe, ho mo whiri me ko, ho mo kau ngā ue me to ngā, he koe mea lahi foki hange ko si o koe ki Australia, i he ngahi mea koe ni, O kai ke tau pehe, ta monu ia ka unga ue kua, kua se lia fu ulahi, a la unga koe ka unga ue, he ngahi alea whihala ki, e lava ke aha o ki tā no magi ai?
1: Ke whonga koe, o mai ake he ngahi ngawe a ngai, na o ka unga ue, mi hai whonua pasifiki, o ka wā tonga, e liha pia ngahi ngawe a ngai, ke whonua pina o ki ai. Aia, o kai ke aha mau, mau whirawe an au toluia pia ngoi mea ke mau ai ai waha mau mawhai ke mau whukua. Pe kau e kau employa ki nau kutonga. Pe tango ku apply e kau employa ki he impesini ke anga nau mofua ke nau recruit tu e maha kakai me pasiki kau e moisti he moisti mo he tainim. O ku ane pehe impesini ia ai a whenga maari e kak nau tou ke nau whiri. Pea, e ne tu pehe koe sau teu ke i toko lahe, mito pia kao employer o kunau ke ki tonga, koe kao employer koni o i he vahe sau te pe o whiunga mo e ngai ngai anga e ua ua. O kunau o koe ki tonga o mai tau kao ngā ue mi ai. Koe mea mhoi ngā wita kaki kua aia, ai, koe ki lahe ki he ni, koe tauhi he kao ngā ue, a e nau ho nau wā ko me ngā wea. Ai a ka pau e sisi, ha parpare ma i he kau ngā ue, o ku malawa rewa ke tōtou alpe employea koe a ki e whonua ta tauke. Koe ta haia o e ka pau ka whihuku, ka hanga whihuku ke whai, koe mau ngā ube ke whai, ko no support pe, ai kau ngā ue, henia ngai mea koko pe anau tōlu, pe amo support e kau employea, hangai mea kuna whiema. Aia ko mā whatongi a pulu aki ia. E whapapau ibe o ku o whai e he ngahi ngawe anga a contract ipe mai area pau koe na o mai ake kau ngā aue. O nā mui mui ki he area pau koe ia. E tenda tau pe, o tau whatongi ako a tau koru koe me kau ngā aue me ito ngā ke kei manako a ki tau koru. O ko mā whatongi a ke kei swamanaku ke tau whanau ai mauinga o e nau tauhi ka nau wā tau pe e mau ngā au, ka mau ngā lelei, ka mau ngā lelei. Kai ke ilawa ke umai ki ngā tōru, e ngā he ngā wā ngā kōku nā rotonga ngā au e ai. Ai e ko tūnga e kōku, ai ke ai, ai fōnga kōku, kōku umai aki, mō e ngā he ngā wā ngā umai koe ai, ka mau e mena fūna pasi. Ai e ko kia ha, ke mau kau ki matou he no whiri mai, ai kau ngā au e mō mea koe, Me atata bia employa ko mau tō he nipe. Support bia ka employa pe behe ki ke kau ngā ue. E mahino ko ku lele le rei e nape ngā ue aki. Mahalo e tirita koe taria ko yo atu ki he whiri ko ke omai.
2: Mahalo a pita o pita ho lawe ko ia ki he whiri pehe e kau ngā ue. E he ngahe ngā ue a ngā a e timi pe koe ki nau tolu ko ia kau ngā ue me itonga. Aia ko hono whakatahataha e koia pe kohono ui o e kao ngā wei tō ngā o ku takitaha o mai hono profile ki tamasi i takitaha o awe ki he potu ngā iko i tō ngā pe koe mia o ku nauhanga o moi ka take koe hae whounga koe
1: yeah, okay. Io, koe ke whonga mahi ni te whokeo o kua i a mea kui koe ke tawek recruitment ia o kai pia e kawa employer ka ke tau fuge ne fiha e lele polo kalama pe ko chepe ka ma au e motu ai ko na ma au e tau lahi e nga wa ana ko ki na tolu ku me nominate mai Vatola hito ka ni firma no. Tong aia ko fui tafa ko ya ko me ko employ ape mo ka ma mo tuwa. Na fai ai ki fi mai ka kai ko ni. Ka paure va ya ke tai mi ko ke na mara va ai om ai fika ko firma o e na ve ana. Ka ko sia re va i tonga eta we ti pulo ta to. O pata employa ke ne om ke ko mai profalo to ta ko ko to fiha na firma. Ona si o gai pa na toki. Ai ko na ko pe o na fi. Pe ko ta re recruitment pe ko na au ke ta work with the pool ai pa ko e mia pe ko Ministry of General Affairs pa na ko ai program au is.
2: Ma lo pita. Ko ta fo ki pita o e ngahi me ai au ko fai e tokanga ki ai ki nau tolu ko yung mau fai nga maari o mai ki New Zealand i e visa ngawe me ngai fonua ko hiko fie ma o ko ia pot ngawe fe folau aki ki he tuunga ko ia o e lea fa papa langi po tuunga ko inglisi o ma o e toko taha ko ia o ngawe ko tu yo kei fai nga maari e kau folau ngawe mai ko he RSE he wikai ke to ia ha fie ma o pehe ia e pita e
1: Pe fia ma hoge ana hinga ana ke ma to ta ta pi blaw. Ire fa palangi. Pe to kon lah ya butu pe ya ke ha we. Okay tu be ai ka ti ria ko ya ya i fia ma hinga hinga we ana. Kono ke pe pe ke hoko ko la i be si ti ka ai ta pi sa ke. Ai are wa ko wa te ni ko o mai pe ni i. Ba ke fu fe fe na ore fa palangi ka to kon bi fo pina tolu ako o ku tau pia nge i he pina o inglisi mo mea ki he pina tolu ko o whakaino ino pina tolu ko o kai ke pahino rea whapalangi ta ki he tango toa pe pe kai pe mo to lahi au lahi nao mai i programa na kai ke pete rea whapalangi au albe ta inia ke pahino ka pina tolu nga awe pe au sai unto pe nao nga awe nao tolu ina he kai ke pete rea hano koe e fenga ia ke whakaino rino pina ko e rea whapalangi ke mea Pe mo to la hipi na nga nga ku pasu pa vaisa o bi ai ku ka to nga pe i program. Ai a ku pe ke ta ku ki help ku program ar si. Ku fi ma pe le ko pa la ki. Ku ki hange ke ku fi nga ben e pura ha te di mi. Pe ha ki ka te ke to le bolo ku ma lu na ki ka la va ke na ki o mai.
2: Tōnga koe au kui ai e whānau koe kuna o whoki ki tō ngā, la vei pe whoki oku. O mi pe whoi kulupu ngā ue koe, o si pe koe ai tō ngā ue koe ia kuna o whoki ki tō ngā. Koe hae tōnga koe ai whakawhia wana ki pa mwe ngai tau kohiri, i he ni ihi o kuna o puri ai pe ki nā o tōlu he ni o i kai ke toi whoki ki tō ngā, pe a mwe ni ihi koe ia he taimini. Koe au peke taimi o si koe taim ngā ue kuna o whoki ki tō ngā, koe hae ai tōnga koe ai tawha ako ia.
1: Io, ma lo e linda, e ta audio ko ni ko ta bene fi ma ke fok to una kopeto. Ai a gre pa a gre si o bu albe ke te fu mahi no ange pe e ta ta pe bo mo pe to ta ta pe mo to la ki na to go ni o ba nga we. O ke la hanbe no fe nga mari ke la fok pito ha. Pe a kapau te na te ka we mo he proklama te na bi la wa pe o mai kapau te na tinga na to ta ba ke ta ko mai ki Michelin pe go ke Australia. O ku tola ya ku no fe ngamari ta ya ku ko ko ke hui ya ku nei be ki ko ta ne fola mai pe ku chi me to ma ke ha ma u pe a ko hui ke to ta ko ni na e e ne ke ma ga ku na to ha ta ko ma u ya e ha mu ke to e ta be be ko e ma mo ha ko ta ku ka ke ne fa ga ka mai be to ta ko ni chi lan ka ko ma hi no ko ki nga nga ko na ho ko e me ko ni i malaka o puna i fua motu. Pea kai rewa ke nau amna tō ke te hao ngā ue ke kuru e. Te rea nā te hoko ha mea pihe kai whenga tāma ki tō kako ini. Pea kanga ta ihi kai sai ke ngā ue tō hi kuna o mai tō taha koi ke nau ilo i pia piti ke ngā ue. Kai ke, nā e whimau ke fōke e tamau i koi ni. I he hau i he mōni, pe whimau ke fōke kure rūru. Kanaka ki alange ki malaka. Pea koe tūko ni, o ke whai pe whenga ke whaamiri, ke mahina ka tūna o tōru. Tūs mai pe imbeshi ni e whenga maari, a mi me nai ke u a pe fia ke foki vole in tri pe kito a pare ka ke ke ke foki ke te ia pe pe a te na faire va na du puni ana mai ni pe na faire va o ta ko ia no ta fala e ve kito ta pe ia a mo se ha ai mo he tai ni a pe pe fra am e a kon moni fo ke ma va ha ni le ia pa ke ke te fa ke lo mo ki e pitali telefon ni me pe ai kon na tu mai ki ke fa ya ki ai ai ai ai communication mo na to ka ko tu ko ko ki sa ye de ta ni ni ai ko ke te to la yang ko ta ni ko ani mo fo ga ke na ola ke te mo fo ga ki pa
0: io ko fa malo a tu pita koe pepa me koutokanga pe kia ike ki ka ki whakamala ala mai pe ke toe mahi noange koe o hanga koe e kusio o hange koni ta koe o kupure pe kau taha e na o koe ki tonga o mai e na kau ngā we pe aku tonu pe ia ka koe na temi kong na to mai ki heni te na whakaongo ngō rewa ki a ki mautolu e ani ko i heni kia ko e mo se vita pa peka te vita o whakaongongo ko i ngā ko e wā ko e mga kautaha ke na hanga o tauhe kon dreki ko ni ani ko kumo o mai he pure anga ko i ngā ke hange ko ngai tunga a e wā he mo nofo anga mo ngai mea ko ia he ko e mea ia ko si o kai na e lai taha kamata anga mai a lau ko e pehe ko vie wā he mo ha mo ha Ta koe kuia e, nei ai peho no uhinga koe ikai ki whakamahi no i mai, te ke alu mantui ko ho o whea, e totongi mai koe he kautaha, toki hau e to'o ho o vahe hen ke tā ho o whea. Sio ko ngai mea e ka mata anga ngai palopare ma. Pea, ko sio koe ki Australia, o ku pūre pe tama e koe, o koe kautonga e unau whakalele ngā ue koni, o mai e kautori, o tu e toko taha e koe ai loto, i he whāma te amoe kau ngā ue. Aia, ko taimi a koe hoko ai palopare mā, mantu e te ki lahi ang e to'o e tamai ai loto, i he tawhako ni pako taimi a koe hoko ai palopare. Koe whehu i pe aku, whewhe a eni. Moutolu e moutahu i whoke moutolu a kontreti koe a whāma te amoe kau ngā ue. Kai ke he mohanga whakamahino ke kau ngā ue. Ki lawe mai ngē ki ai.
1: Ia mara te. Koe... Ko ma ngā mato o kai he ni o kai ke mau ma ma mati ma pe ko kontrak ko tapi e ngā wea na ko tapi ko tapi e ngā tapi e ki pe a re wae ki he immigration ni pe a ko immigration ni ko ia ngā ngā fa a ko ibe pe a rasi unit a e ko ki ngā tapi e ko ngā apulu ko e ni a e kontrak employment contract e ngā wea na pe a re ki tai ni mai a ki ngā tapi ko fio ma ngā wea ha pe tai ni ko a re kontrak ki o a re ki ponga a pau moia i he te kuifiko o whai he tabu o tunga aue i tonga a no whamahino ke tamisi ngā o tape ai are a pau koe koe o ku whekau kipa moe pelahi e wahe koe hae totonge nofo anga koe hae ai totonge me arere a pia moe lahi totonge health insurance ai koe kona hefa more koe ia pe kanga tai pe ki he ke totonge fea e wā pōna ai aku ai rahe se ni tēnā kua whok i he employer a wā ewa whok e i koe ki i he eawhia. Ai aku e kāta u whamore kāta a koea pia moe numo nā reiti mo vea u aspea he nā kontrole ki ai aku wha upea e he employer hame pe kotau kōru koe ni heni pa tau ka ngā anga kuna mai nā kontrak pa tau saini ai ka pau kolo kai mā au e nā angu ia. Ko tātau to pēia pia moe whonga kondo o pai ake he polokarama koe ni o awe ki tonga pe as ai ni toka tako tope pa whakahua kreba e tau visa ko paupe ke sio mo immigration ni tonga ke contract ko ia ke whapau o parain be pe moe tutu ni koe ni koe ai immigration ni ke toka tau ngawe pe te visa pe na toko folau ma rewa ki he ai a koe ko mawhatungi ape ma tolu e te evita ko te ngai pe ke whapau o maino pe apa ko hanga pe hu ya fa na wa o en ko ke fa na ta ko ma ko ko ni na ko ya ta

0: ke tau maheni.
1: Ko tau tai miku hoko to tonu ai wha, ta hoko e pege polo kalama ko ia ai kawako tutuku, ko risko tupou. Fifia ke tal talele, ia fai whikau aripate uhila, ki he polo kalama, i he whiafini, fai whikau maloe tau ma e whiafini, o ku te kei ke kau mai a moi moi kau whanonga, fai whikau moi moi kau whanonga, ka te upasiat ke te koe ke kamata ai polo kalama, malo.
2: Malo, ke tau lotu. E tua mafi mafi ko e fauntini ko e poto pe mo i lo pe mo e maluhi. Ko e afiona o ku lau ke e punake ko ko e la alahi. Pe ko e ngahi huelo o e afiona ko mau mau ui me ai pe mau mau poto me ai. Pe mau inasi ai i he ngahi mafai ke ke heu ke fuaki mai ka te kumau to. Mau whamalo atu ko uhi ko ngahi koloa le lei ko toa pe ko whaka koloa ki mautolu i he whanua ko Aotearoa. Ta pe ki he kaunga kuristu tuku he ngahi tapa ko toa peo mamani, kai kau ai foki pe amo mau ki whanua ki tonga. Ma au whakawhetai ki awhiona ko e whakarelehi a e pataloni ka mai Palestine lahi whakakatoa ka o kuristu tuku. Pe foki ki he Palestine o e kuristu tuku a Aotearoa ma au whamalo atu. Kau mai kau taha tutuku ko toa pe mo e ngahi whamiri ko toa pe oku mau inasi i he ope he hoa koeni ko hui pe ko e tauhi ai afiona. O au whawhita e atu ki ho afio o mau tu gloria ki he afiona. Ege e taha bua ki mai ai whareni pe mo e ngāue kuna whai ko hui ko mau community tonga mau whawhita e atu ki a te koe whai taha bua kina ai whareni pe mo e ngahi polo kalamba o whalere ai mau kore ke ke whaka uatu ai ngahi polo kalamba ke toko ni ki ho mau kakai e mau whita autu i e whonua morini. Ko e mau lotu ia mo e mau hu, whai kotoa beia, i e huafa ho mau whamo ui ko Sisu Klais, kako ho mau eiki, e meni. Whatulo watu i e ngahi tala whakatapu kotoa pe uku, uku toutou watu bea me he whareni, ka e ata mua ke te au, ke whakahoko atu, ai proklama, ai kautaha koristu tuku, koristu kotupou, i he whanuani ka e pehe foki e whakaau atu ki he ngahi tapa ko toa pe o murina. Te komata pe e ngahi o ngongo ko ni, neo ko ngahi o ngongo whakamamahi, ka ne whai a e whakamawae pe mo e taha o e kau koristu tuku, e sake e tu iono, e lava ia i he weekendi o e wiki atu ki mua, wiku o si, ko e tangata whoko ni ku i loa pe he mana e ngā wehe pure a ngā pe mana e a kō ko e kapte ni amu e tūki mua o e tau tā hiwa fitu ni ma ko e mamaloa pe a lo maire pe a to e hok whoko e tangata he mana e a kauntingi na ne whaifatongia i he pure a ngā i tonga pe a pe e whoki ke siasi. Nei kau whoka aisake he kau paionia hono whotu o e TTI, pe ko e Tupou Tertiary Institute, o nau kaunga ngā oe whataha mo Baret Whinau, kau mā te Vita Whinau, na nau noho atu mei Nusilani, pe me he Whitireia Polytechnic, o nau whenga oe aki mo e TTI, ka no ka matai, o e Prokarama Tertiary, ko e Tonga. Aho ni ko hoko e ngā oe ko ia, ai viso ni ko ia o lere pe ko hoko na o fua ke ngahi matai tohi i he mui whakalakalaka o e ako pe ama a e ai ke ngat pe he tau tupu o siasi ka ko e ne aonga ki he whanua whakakatoa ai ngā ue na na o whakahoko ne whai hono o whakamāwai a bō whakasi he whalaite ku o si pe hoka tai pe hono mea whakaiki whakawhia fia whoki ko hi hena e lava mai ai whai whakau ai ka inga o aisake pia me i perehake, whaifkau fotokirina moa, o whahofonga mai e kai ngalo tu e na o whakao mai e na ofa ki a Aisake. I he pia lava o no whakakato i he malae, i he parilotu o e malae Manukau Memorial Garden, ai a goia i Papatoe Toe, o lava e o no whakahoko o e tataki e he whaifkau pure, o e sasue siriana tawa taina o no sila, whaifkau la tai muri a tiola, o tataki ai proklama whakamā vai, i he tōnaki ko osi. O wata e pōpaki ofa ki he witou. Pia li neti ala onga duion. Ai ofa ai palestini kau mai kau tahaku tupu anu selani. Pa pe fukna e lava pe mohon no whaka mawae pe amoe taha kau tangata i loha e mala e musika pe taha e kuristu tupu te vita fifita ne whakahoko hono a bo i he potoble lulu o e wikeni. Whakahoko pe ia i siasi metotisio e psomo ne tataki pe ia e he kau whaif kau ai. Tahabe kau kolistu tuku, me tu se la waring ta funa, kau ma a ae fef kau se a vai fornua, pa fe fok ne lava mai pe mo e toko ni pure ae kolistu tupou, lisa te nuku o kau mo e kau fef kau, e whama vai o te vita. Ilo a fuka te vita he malae o e musika, pe tangata na e ilo a i he ifio e kolistu tupou, pe toi hoko mai e hoko ato faifa tongia, kai ngata pe he vahenga kolomotua, Kai a tu foki ki muri, tat fito ki Amerika mo Australia, ai ngā ue ki ai ai tareniti o te vita hono whakakakato o no ngahi whatongia. Koena e lava ia o whai hono mea whakaiki, hono a pō i he pō doble lulu, pia whakahoko e pē hono whakahike he ka i he aho whalaite ai wani afi. Pa o tae ofa ki he uitou ki a keas, kau mā e whānau, ai whi kau ngā mamahe. Peneongo ko e whakamasiwa ki he koristutuku e kakulawa hau na unga whatongia o moni e lau koko e ae kunake o tau whatongia ke tau ngāu e tangata ngāu e wakwa e poho ia i pe ahu e kai ke tau te lawa ai o whai tau unga whatongia ka e lawa o au ke ahu koko ku te tokoto i puai ko lawa lei ho tau unga whatongia e koe atpea ngahi o ngongo koe ni ki he ki ege kawa kursi tuku i inu silani. Oku teu atu foki ai teu folau ai toko lahe kau kursi tuku. Tenau lava atu ki tonga ki he whaumanatu koe ni o e lotu me mo e tau wange au. Pea kahiri ai e lava atu kai pareste ni pea mo e toko lahe kau wako tuku. Tenau lava atu ki tonga o kau whataha mo e whamiri mo e siasi i he kātonga e mo maalari. Ae ta uange au e lotu. Kahiri ae foki mai a kau folau, e whaireva e tokanga mawahereva ki he ki e tau ngā ue ae koristutuko i he ni. Kou whaampe ke toi lawe ki he hokatupe e tala noa ki he langa senta, ki mu ia ku me whaifu e whakaamu te vita kau maa e kau koristutuko, e lawa e whiau hiaka pulu. Ka hui koe ni ku whenga tāmaki e tauni, koe ok toloi ke toki hoko atu ai e whi auhi aka bulu i he tau fo ou. Ka reo ke te māwanga e fo tūtū koe ki ai, ki he tau fo ou ke lawa o whakahoko lerei. Na e whakahoko lerei a wite whatongia e whi auhi aka bulu, māma loa rugby tournament he tau wosi. Pa koe ok whai ke i tū la hoko ai pē ai Whatongia koe ia ke ki kapukawea o e kolistu tuku hono whakalere. Ka he tauni e ki i mālolo he tauni ka toki hauko atu ki he tau fo ou. Koe talanoa koe ia ki he langa senda o ke i tū la hauko aipe. Ai langa ke senda. Swai ai sio ki he ngahi u property, ngahi whare na e lava o tuaki mai. Ange koe ia ne si mea e tola. Fai sio ke ngai whare nei tuaki mai ba mi o tahuhu o higa ne tu u central ai o whare goi a. Kau ki fai bea sio ki ai, kai toki ka lewa ke kohiu ki tolahi ai mo ua ki he whatongia goi ni ki tonga, paka hiri ia e hoko atu ai ngā ue ki he project ki goi ni o e whinga i ke lava ho tau senta. Ko si ai foke whakawa e ko si tuku e ngai u whenga paanga ki mu atu. Ai ana e osi kakato ia hono whalere pe a mei Weringa Toni. Kai o maa foke motu saute, Christchurch, lotu whare ia. Pea au whataha ki wahenga Weringa Toni na nau kau mai ki ai a Revini pa pehe ki Palmerston. Na nau kau whataha ko e silini ko iau ku os whakahu ia tipo siti o o te waki ki he langa, o kai ke whai ha awe i ona sireni ko ia ku o kei tū la hoko pe. Ko sa i tala noa foki pe mo e whafonga pe me bange mo e whafonga real estate o whai e whinga ag mo nau tolu i hono siofi o e ngahi koloa o ku whainga maarie i he i he marketi i he taimini e. Tau kai ke tuko e whakasio, tau kai be e whalala pe mo e lotu, e whainga maari e pe, whainga maari. Ko tu whoke tai mini ku hiki hiki holo be, ai ngā ue whai koi stutu u, pa ku te i whai be ai a goifi ai kauifi e maamaloa i he whare ai kautahaifi mo e community ane hanga, kau ku totongi ai ngā ue koi au, fua behe pānga ngā ue ai koli stutu u, ki he, ia goifi koi a kai toi lere i ange, alava o mau e tau senta pe alava o whakalele rei me ai ngai o prokalama ako i whi pake ke lava me ai to alava o whakalele mai mo tau ngai o project ke he. Ko e project ki koini o e langa ne opeo ku tolo, tautou tolo i mai e ngā oe ki ai, ai ngai o whinga pa anga. Kana e kamata i mahano tala noa o na ia pe a mi he taimi koina e whaif kaupure ai he ni alo pinfirise. I he ko e fokina ne toma opo kau polis tutuku o lava tu ki tonga i he whamana tu e tau te au ni mongo fulu. Pako e osi eni ai tau e hongo fulu pia mi hono fofoa oi visoni ko ia. Ko e kei tu la hoko pe e whaka amu ke hoko e senta ko eni e ne lava o hoko ko hafari hufanga ke hufanga ki ai e tau whanau o ku o kai ke mā o whainga Māori, e pego mā e whainga Māori ke o mai ki Nusilani, o hoko atu e a kōheni, kau ki kai ke iai ha accommodation, pe a moha nofo anga le rei, ke nofo ai ai whānau. Nai po ke ahi mai ai pure ako mā lolo, se ke tai lahi e, ari whetea diola, ke taha ne ngahi wholau talanoa pe a moe ngahi apeako te siare i Nusilani, o kau ai MIT. Ai au kea matapā ia i Nusilani o kulawa ke fuaki hangahi scholarshipi, o konekti pe moe apeako teknikare gwana ai korisko tupo u i toloa, ke lava o hoko mai ai o nau, o hoko mai ke fonuan. Kana e whakahokwange pe me MIT, he ngahi ta ugoia ki mua koe, te nau lava o mao e scholarshipi, ke lava o whaupaang o angi skolasi whainga maari ako teknikare, tami MIT, ke lava mai ai ai whanau ako koia i Bamei Tonga, i he teki koina e koris kotupou, o hoko atu i Nusilani. Kai kai ke nau lava o mao ha nofu anga, ke nofu ai ai whanau wani. Paka taha ia o visione na uhinga ai ke koihike, ke lava mai whanau, o kia iha nofu anga lerei i Nusilani, ke lava whanau o mai o nofu ai pe a koe hoka toi e nao polokala māko. Koe tahafo ke te wabate mo manatu i koe polokala māko kou whai koe koe i korisko tupo u he korisko tonga. O kia i ai nao waa fo ke tolu, waa koe koe ki he whawaa bureanga, ki international law whai a kogoi ki Australia. Peo ku tokolahi ai whanau ku nau lava atu o whakahoko ai ako ki Australia, peo ku osi kamata na umau matai tohi ba mi emala e oi ako whakakatemika. Peo mi ngai University kogoi Australia. O kere mai vaa e taha koe, koe vaa koe au nau wako pe i emala e oi ako pe koe i he programa ako atonga. Tako wā ale wako hono tolu, o ku hoko atuia ki he waa teknikare. Ai ko te pākia waa teknikare, o ku pokaamu koe ki whai ai ai whenga aki motonga, ki whai ai ai tokoni koe ni, koe uhi koe tau whānau ki nau lava o lava mai ki Nusilani, o hoko atu ai ai polokalama ako. O koe kao mea fo ou kautaha koristutuku ia, ai langa visione mo si o whakamamani lahi ki he tokoni ke tau whai ki o tau ki whonua. O ku ala ma wangi hatokoni he ngai fonua lalahi utau iai, hangi ko New Zealand ka uma Amerika, pe pehe fōki ki Australia, o ku tau ma o ngai uwhainga maarie, ka ngata pehe whainga maarie ngai tōn whaanga ngai fonua utau iai, ka e toi ma ume ngai tau kei, ke whaia e tokoni ki he tau whānau, o ku tupua ki tonga. Tau ilo kotoa pe, lau ilo a e tūnga whaanga, o tau ki whanua ki tonga. Pea ko e tahai a mea o whaia e ai ngā au e koe ni o ku whai ni ko uhi ke tokoni ke hako tupu e whanua. Ko e ngai u lama mea koe ni ku tau mau whainga maaria i tonga. Ta tau pe i he ngai hako a pure a ngā mu ngai hako a ngai si a si. Ko uhi he nai e kakai na nau na nau na nau na nau na nau tā mai e vai, pia tā mai e whatongia ki mua, i he o te waki koe uhi koe koe ahoni. Pia ku pehepe moeanga koe ne tau ngā koe nuk whai, koe uhi o tau o ku o tau langa ngā oe koe ni, pia osu tau taimi o tau tolu, pia tau hoko atu, kai hoko mai ai tō wako, pia moe tau tangata hoko, o hoko atu i he ngā oe o tau whai, ko te pe māko whainga maari e mai e whaifkau a moi kau whanonga, ke hū mai ka pao ku whainga maari.
0: Moi, kona ku...
3: Io. Mano se tani. Ie kore peke u whangatpe whatapu, ko tui ko e maha pōpo e nai aki poro karama. Ka ko puke pēr whainga maari ko e ni ki e whaafonga e tupe a e tatai ki preste ni a e whakamaro rahi a tau bito ke te ki motolo a e hoi ko tutuku maro a bito ho mo tapa mai pa tau ngāwe whataha ki rama whakakato tau ngāi whatongia e kono mo ni he kai te rama e au tō taha pe koe preste ni pe koe sketari ka ko hi ko ho mo kau mai pa tau kau whataha pa kumarama e whatongia pa utai pa urelei ka ku whema o peia ke whaotolahi a te pe ki mō tōru. Ai whema o koe ke hoko hoko atu. Hoko hoko atu ai ngāwe re rei pa mo e ngāwe whakataha. E ko mea peia e marawa e whatongia pa sai pe a maa maa. Ko e tau kau whataha, kau whataha. Ko e... Ko le atipau sekretari ka maa ki... Ko miti kona ki he... Akapulu, Ko e tamale rei taha koe nā ko te evita. Ko puka ata te evita he ko mata noa pose, ka ko noa pose mo te evita, ko e ongo tamaya na mau ngā whataha ki ai mea he kua hiri. Ka ko e whi mā abito ke mo puke mea te evita ke kawato mo komiti, ko hui ka lama ke hoko hoko le rei atu a tuna meni. Ia, ka ko e ongo kore atu pe e he ku maha ui ngā abito ta whaako ia, e ku e Pai toko ni koe koe me he waa koe spoti a okalani. Pau tau whaa mpe ke ua te tau miss out. Ai toko ni koe ia. Ka koe mahawinga pi toa skeitari pa moe motoko toa pe ka auto tuko. E tau pōpō ki he waa spoti. Waa spoti te hutu ke tuna meni. Ka koe tamarelei taha e na skeitari a te evita. Une ilo le mea na mau kaunga a ngāwe mai manoa pose ku si pāraroa noa pose ke se inga e ta utuna me ni ke ova toi tuku kai hoko hoko atu pea o tō be ko ufa maaroa atu pea u i ngai ngāwe tō be pa ku amanaki ke whae fora au e wika au ki tonga ko hui ko te we centuriua ko e koea e ake lotu pa te mau mau whainga maari ai pe Mae kau wholau koe a ki tonga, ke tara noa mae kau koe sutuku i tonga. Pea mau whoki mai maha ngongo lelei, ke hoko atu e tau whai pātongia. Ta ku mahu inga bito e mea ku toka ngia e sike i tari, ke uki uki a e whenga ai ki lama tau senta, toha feitu lelei ia ke tau wha maa pāpa kia e tau ngā ue, ta mae tau whai pātongia. E toko nga ia bito, a bito ia. Au whi mao pēhe e tau kau whataha, me tau ngāi whataha, me tau rotu ki ai. Au whi mao hawa mō rotu, ke ta rotu ki kore peke e ki ki tō oni mai, Yeah, ga fai nga tu nga ia he kai ke mara nga ia he tau poto mo tau vivi mo tau mafai e ko vi he ko fata nga tape a tau poto mo tau vivi mo tau mafai ka ko sa tai ko e no mo tau vai vai ka ko fa mara tse ke itali ko e ko ala he na ko e tuku mai ka ko mara abito
2: Malo abito ton pasiteni pa kau malolo mo i kau fononga Nei fai e ki i whakataha a e committee administration ni, pena mau tala noa i ke, ke tau ngāwe ake ngai u whaunga media a koen ka ngata pehere ti o, ka e pehefo ke whainga maari o Facebook a. Nei fai e tokanga ke, koe u whaeto e kore koe ni, ku motolo ku mo ilo i hataha o e kau koristutuku, i a ngahi u malae ku na ulava o, fai e a ngahi lava me a he tawhako ia, mo gatake o fetutaki mai ke te au, pe ko karino, pe ki a mataka o ma e palahami, i he o whae ngā aue, ke maua o atu ki ai o whae haki i interview, mo whawhae ngā maari e ke share i he social media, ai ngai u kau koristu tuku kuna u lava mea i a ngai malae, ke whakai be ai ke shea be ai ngahi ngā. E kua e tau kau koristu tuku i New Zealand, kuna ulama me ai mara o e business iu, for tu e nao ngahi business, pai kai ngata be ai he mara ai o e ako, pai mara ai o lotu. Pai kai ke whakata ngata be a moi i New Zealand e whai e whainga ke lava mai mo kau koristu tuku i Amerika ka o ma Hawaii i pa be fōki ki ngahi tapako tau pe kau Aseria, ke lava o mai hanga u tala noa le rei, ke tau, nā ku wei ha ke Facebook a, o si o hifo ki ai ki he, asi mai he Facebook a, ai tala loto, ai tala wou kwa ni, koe ki foha o si utaka tau moe folau, o kumata i tohi i toke tā, koe au kune, koe supervisor ia, o e langa koe whare areago koe tonga, pena e ako peko si kotu pou, pea toki hoko atoai ki fisi, pea hoko hoko atoai e ne ako. Ko whaki tala noa maari e pehe, ko hi ke kauia i he share atu e u story go ia. Ka pua nei kai social media, hono whaigeke, i he mea, ko whaigeke ia he proklama ai tapak e tokai kolo, kana e lawai o i nasi i he talaloto maari e, ai ki tala wou goni, ne ngon ni osima o whaamiri, ka koe e vai vahe le rei ke toko ni. Ukei toko lahi vemo e ka kai pehe, ke lava o tala noa koe ngahi u tala noa merie, ke a oatu ke ngahi u tapake. Ke koe koe mala e pe si poti, ka u lava o ka vai po ngahi u mala e keheke. O ku te watu e mau vahe polo e moi, te mau ki itari ka lewa ke whanonga e hoegia kalaire, ki tonga, pia tuki lava mai ka mausio ki siulai, piko a koske lava i ha polotu, polotu ai vai kolo, ma os tala noa ki ai, whalere ha polotu, whakafeta i pe, mo i whakamalo, mo puke puke mai vai kolo, ano soa ki Ponson P, ko Niurini pe, Dominioni mo e, ka uma foki a Manros Kolo, ke mau kau whakataha he tala noa meri he wai whoke whanau i New Zealand no ave e ngai whanuri e kau reka o na uo o ako e korisiko tupo ke hoko po lotu goya ke lava mai whanau ke whai ha panongo ka tingna o tolu ke nao wahe wahe mai ai ngahi tala noa o kau wai ki tamsi e taha ko moko puna aki o ku ta moko puna aki moi pia me koe i moko puna o anamo atamani vea o ku pu he kolisi ko tupo o e, fa fie fia fa nau i he mea. Ka konu ko ose tataimi, ko ose ne mite wa fa, toi pe lau se konu, pe aturi tau e te vita ki toa, ka ukori ke fai mea pēha tau lotu o whaka ose u mei tafuru i mai tau e te vita.
3: Pa maro atu wa pito ke porokarama, maro atu pito fa au fai ngā maari e, e kau atu e korisiko tu bohu i he poro karama, pa ku toko ni lahi apito, pa ku mai whainga maari e ke arotua e ki whanau no, pa mai, ka ku wha maro atu apito ke poro karama, ke ta rotu. Pa tua mafi ke mau tamai whakahevani a Fiona, mau fie fia, pa pe he mau ilo ko he mau tamai, ke tamai miroto hevani. My phone we offer, but the my phone we have messy. The far, Gumavinasia, he going out of bay, he can go to Tuka, Cosco to bow, Kakuinasia, kind of to obey, kind of tongue to obey, only he offer to mama, Fiona, who for Koranke, my what we for going to do it among my family.
2: Mano,
3: when you find a mari, to a toy home, because good to bow. Porque fai mo me ngina so ma fai ta putina pasteni ka ma ka ko stu ko to be ta bagina mai ta ki e por na ko ni por kala ma ko ni pe me am tonga pai ki fa mor mor ka ge fa koro ki na to la ka mama ma poto ma ilo ki na fa ho ko por kala ma ko ni ki rang rang ia e be a fiona ka fa ka te ma mo ui ki me nga e ne ngo ma ta ta hau
2: Christ ko algo mal famo wi. Amen. Yo famalo malo apito secretario papi que fa ficar malo malo.
3: Malo.
2: Ko tap time o ato osmite wano que ahora te tap tu algo fa no no, pero tap to que ko ato que tap programa fa o se fa fini. Malo vai malala tu acalao. Me fa no no mo tu wa que pleni cast que weekendi malo vai.
4: Malo apito te rita malo la Maria hu e kilele ai tonga ko to apik mo me anga tonu mai ke pol kala ma ko ia ade teon kwato e be foki anga fa no anga hi ngongo le le ko ia me planet cast weekend ni fokai nga ko sta u mai uta fo o kalas ke ke me ale le ko ia ko la hila hi ko ia si ma wa kai nga ai weekend ma ko mari wa tu ne ki kai nga me taulanga ne na ulava tonu mai o tiri va tu e na u me ale le pe au fa fie fie au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai ai ka inga tonga pe mo si tu taki mai ke te au ko uhi a ko nau fie mau mea rere. Ki mo tolu ko toa pe u mo u laiseni lena la valere ki mau tokonia toa pe laiseni uke iai pe a ka upe u kai ke hao laiseni fra uri ka kwai pe ho passport i fe tu taki mai ke te au e vavita te ulava tokonia. Pangi ka ko iau kai pensin lele i ko lahi lahi hono fe tu kwa te ka inga ko ia koe fua fatangi ai pe mai sa Amerika o mafo ke si asi mo i pure anga. Ko ia i ka inga ki mautolo kotoa pe tari tari le re ki mautolo e kaunga aue ko ia plan cash ki mautolo kotoa observesi ho mau mea le re lava le re kautahane tokonia ka ki mautolo ko ia koe ngahi fie mao kotoa pe uke fie mao ko ia ko mea le re ko ki mautolo ko ia oku o fie ma o ke trade in mo me alele mo tu a ka e fra fo o mo me alele la valere i moia pe ku o si o me alele no ta pe o ku te ke ai ke o si o no ta te tu ta ki mai ko ka te au he la valere i ke ia e fo unga ke to koni ate ka ta han ka ki mo tolu ko ia ku mo fie ma o ko to a pe ko inga hi uti ka ma fo ke inga hi me alele nga ue pa ka komesiare pe a mo inga hi me alele ke ke pe SUV ke his family a e ko pase se fitu walu hiva o au ke hongo fulu, pe kwa au pe fuko tahanima, e ma o atu ia me kau taha koe ni. Koe fika telefoni, te ke fitu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiva, ono ni mao no walu, pe ko o au tonu mau pe ke mau ia te, koe fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga, ka mou me a.
5: Homo alo kife.
6: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
7: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni ma valu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni ma valu. I ho o tau ni ma valu, pe ni ma hiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta to tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu ni ma.
6: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
7: E hao i he mei li.
9: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
10: Io, i kai ke whātatari ki ai.
9: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i. Pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
11: Ka pau teke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e we si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahianga i he acc.co.nz.
12: Ko e mau timi, o giai e ngahianga whakafonua ke he kehe mei he pasifiki. O launge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tau tangata o i kaha u. kau mai leva ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we leva ki tau tahi, so tia tau ta, pe koe lau la puna.
0: Ko e tautaimi ku half to tonu a nima, whātou noa i e whiawhini, pe a koe tau programa whukeni o ku hoko, ko e programa ko ia koko e pe a moau, pe a moe lao, pe a moe whawhawhonga lao, nationi tupou. Nationi whiawhia programa tata lelei koe i e whiawhini, pe a malo e tokoni, o kau mai ke programa i he taimi kotoa pe o kuke whainga maari ai. Kau oa te whainga maari ko ni, pe a maau i e whiawhini, malo.
13: Mala ba ko ko ke hupa ina ita ma ta ko ta be ko swa de ta bolala ma pe ta ata de kita pa ki to ma ka la ba ke o ata to koni mala ko yo la o e ana ka venga ko ko mo mo la i na wi ko ta be po ki po lokala ma ko ula ki ai ki ta fi mai no aki ko e fa ma ta la ko ni ko at ko ni ko to koni pe ki o fo no nga ko me ko ki o fi ma u fa po tu tu o fi ma ko ki ai me ki fi ma fa la o ko ko ki alu o hawhanga tuku ia moha o loea a tala noa ki hai. Uhi I kai hoko atu ko hofi ngā ki o ngai mea ke fie mahu. O ko hanga mau pe o whamanatu a te wiko toa pe, ko e ngahi feitu lelei ke ura ki aru o whaifai ke heke o tuku fie mahu whalao, ko e ngahi Community Law Centre. Aia ko hanga pe o taipe e foi lea ko Community Law Centre, pe ko no foi Lotolua, pe ko no foi Gisborne, pe ko no foi Napier, pe ko Dunedin, ko hanga pe o taipe e computer e foi lea ko Community Law Centre, pe ko no foi Henderson, pe ko Ranui, yo halani. Ko taipe pe foi ingoa ko Community Law Centre, e aroha ke rewa e ingoa ko Community Law Centre o fiat kia te koe. Ko e kautaha ko ia, o ku whapaanga, whaivia e pure hanga, pe mo so sa te ka uloya ke nga we ka uloya ai tai milai ta to tong na nga we ka ko ta mo a ke na to ni ka kai ko ko ke na lava o ma ha e vi fa pa ni to tong ya loya ko u lo ke ko u ana wa so a to e tu e ta ke fa e ho ke ko to kon ko citizen advice bureau ko ko lo ko to a pe I no silanu fa pa ha pure ala citizen advice bureau ki au nai fi ma ko ko la o pe about ke fi ma ha nai me a pe la ve ma pe whakatau a kia whainga mea, pe ko a pe a nofo anga. Ko Citizens Advice Bureau, o si ai ka kai ai, ko si a koe ki nao tolu pe ame ka uloia, e a poin meni ki o atu kia te koe ki tala noa ka e to tongi, o ki hanga whaha ki ai o fie mau, ki nao tala atlepa mea ki whai mo tokoni o whanonga. Ai a koe ulu aki, ko Community Law Centre, ko I ua ko Citizens Advice Bureau. O I ka tau hoko atu ki ka kano koe e tau polokalama koe a uikeni, mo mea pe hoki hau eiki ko e whiri whalarea whae a whito novema o e ua noa ua ano I Nusilani. Ai ko e whiri whalarea e ko Nusilani, ko e aio whae whiri, ti e mahina taha ki mua, ua fua pe ke whae te pāloti, ka bau te nofo I muri, pe bau I hanga I winga kehe ke te lawa ke te alahe a whiri o ame te tope pa whiri ke whitu whiri. Ka ko mea mahu inga ke ke kau he whiri. Ko hi e kamata ke asimai a ngahi lanu o ngā hi fotu tu me ngā hi whai whaburitikare koe au talotonga I ai. Ma tui hoi tai mini koe Nusila o koe whaha I e tolu una o whakau ngā mea o na hoko e pure anga. Ko hinga kona whakau ngā mea koe ke hatahe ana o tolu tēnā ma e vāiua o sea o I whare area ai koe vāiua sea koe sea o no taha. O koe ke lava whaha I whaburitikare I Nusila na mauka sea kakato o no taha o kui mau lalo apito ai aku whakau ngā mea rewe whaha I nationalo pe amo e when it's on the best we are going to have a coalition government yeah ko fa I de ko fa na ko leipa pe mo green pe amo e New Zealand Maori party ko me ko ko to an ki ai ko I ko e amo ma hi to tonu e mo ka we feel ko ni ke te ko ya e feel de ka nga tai wan I lao lava ke me a ana e tau mo ui o ke he tau mo ui o tau ki la vea te te hau ka whangi me a hoko ai nai la o fotu e ngai pure anga koe ni o Nusila ni. Angai koe ni kona fotu e la fo ou ke os koe ni o e pure anga rotonga pe a la fo ou ke toi fwa mawhai I ai ka kai koe immigration ni ke ana toi mawhai ka nau tolu ke nau hu mai ki whare ta e toi tapu I ke nau hu ki whare o kumi hata o nau fie mau moi ua o nau fie mau ke mawhai te nau eke, te ataha pe, ai anga koia, o tō taha koia, o hai tō taha koia. I roro tanga ni, koe te ana mawhai ke hu, he mata pāki whare, koe kau porisi be, ngofua o ka pau, ui a mau mau lau, te uke whai. koe mea kua atau koe immigration koe taa me kau polisi ke nga tua nga tua koe ka paika te nga lawa hoki whare ke hure vai polisi o taki nga tol ki whare aia mau inga lewa ke tau tokanga ke te ute koe ndoe fili whare alea uki mea bini e taha ke tau ki maa tau ki kata ai I mau e ngongo e wikeni Mā kou kua pē kāo mē mīpa ihe whare ale. Mā tūki kāo mīpa whare ale a koe mā ulala tā hau nā mā e pāngā e. Mā luafe e wike. Te mini o kū mā ulala ke whāwhi ni māwhi. Kā kou kāua e totongi o e telefoni, uhila, mea lere, kāua e nofoho tere, puna kwa puna tā totongi e malako a puna nusila. Nā ngai mea pē. Kua hengi o ngongu fō ue ku hau tā mai. O kua kāo mē mīpa whare ale a ia. Ulo tonga ia ibe hon nau api na e whakatau i urenga toni. Pea nau tue nof to tongi pe nau tolu ia to tongi pure anga e paha ta hafika nau tolu. Ke to nofo pe hon nau api ko o nau tolu. Sige maare anga mea oge politikare. Koe mea kuhinko ite ki tau tokanga ki ai. Ta tau maare ha whakau kau lere imo ke ai toi ki maamang e tau whenga koe anga e tau nofo koe whanua koe ni ai. Koe ki mea be taha o go ufato ngai. Na ia e ngahi mea o hoko e ngai wiki koe ko mari watu. Pea ko mea hoi tāke mō mea i hoa eki me kai tonga. O tō lai au pito e kau tonga ku nau loea, ma nau ngā nau kau tā loea, mō fitu kake ake toko ni atika tiki mō tōlu. Ko hie u lai e ngāhi mea u tau kolosi e lai ni koe o mau mau lao. O ku lai woke tai mine o mai ngāhi uta mei tonga, koe ngāhi mea kai mei tahi, me mea kai mei uta, ane koe kumala me mea pehe. Pea mai o whakatau atu inu silani. Koe ku kore ni, Ka pare o ke whakatawa to ha koloa hen ke mau hau tupu. O kui le vai a koe pisinisi, du koe mea wha komesiare. Pea pure ile vai koe ia la koe o pisinisi, ku pau ke ai haore sisita ke ke pisinisi ke whakatau kumala, ke whakatau manioke, ke whakatau ate ngai mea mikahi. O hie ko whakatau ngai ngai wei kato tolu mari watu, o vare be api a tukua ki he pesko ia kui koe Facebooka, e nga ngai mea mikahi ngai mai meitonga. E ma fuke na usiri ni ai mwena utupu. E awara pena utole kutukituki ate ka uofisa ene kutu ngā koe e tautai. O hakure o nau api, o ma uai ngā hi fua o ngā himia meitahi na e mai meitonga. E a kufa ilo reba ki nga utolu koe na ma oe koloa fatau atu e geha uhinga fala wa laiseni ke fai fatau koe ia. Koe tau tāna oe ke laiseni, koe ki konga pene taha o koto kāna ki ai, Kango kulau, koe ngahi mea kotoa peo ke whiamau. Telefoni ke Community Law Center, telefoni ke Community Service Hospital, telefoni ke hao loya. Oku iai si whaingata ia ke tau mahino, ianga e tau nofo e whanua koe ni, ke tau tala ngofua ki e lao. Koe mea kou whai koe tau ki whanua i tonga, oe o mai o whai i eni. Koe ke pehepe koe koe lava pea whai mea koe iai tonga, koe ke tau fia e kule angapa o ke tau fia kao polisi. Koe hihe koe iai ngahi lao, utu tuun ke te mui mui ki ai. Mange koe ni, ka paureo ke whakaukau e aha ki kautaha no paanga, ua ki le sita kautaha. Ua, le sita ke o mai e whakaungofua me vae kautaha ki ke hoko ke tautaha no paanga. Pe koe tolu, hanga le sita ngai mea kotoa pe ka wai tuku wahenga. Tuku wahenga. Eia, koe mea e mahu inga e ke te mui mui ki e lao hende ka ikai, e hanga e ngai kau taha koe ne pure anga o whaka ilo koe pake mo ua. Pea, te kei pehele wa koe, oh, nau whai pehe bea tonga. Koe mea koko kore ki ai, koe lao o ku kehea tonga. O koe ko haa pai anu silani peko vava o peko e ua ki keha peko whai o unganga ko whai koe tonga, ki nu sila wano lao ke mui mui ki ai, koe anga ki kore ke kau fono ngako ni ufai koe tai mini e. Koe whaka o sipe koe ku toka ngātua tiki mo tolu koe hai ngai api o poate koe e nusilani e ngai api ka kai tangata mo kai whewhine. O ku kukuloto peke koe vāwea te ngai ka veinga ke toko ni ka tiki mo tolu e. Koe kakai koe unofo e ngai pisone pe koe api o poate o gua e kakai o kuri ai. Tangata mo e whewhine. Na ustalatu i nusilani koe pisone whewhine tolu i nusilani pisone tahawalu tangata i nusilani. Koe tō lahi koe e ka unofu popula o kofi tō tā mano. Koe kalasi ula ki unofu ai koe kakai o kuawe ki ai he lao e whamau anga o malu i ke na unofu a tari tari ke na uhopo. Koe kalasi a o kunau i pilisone. Koe kalasi o noua ko kunau i pilisone. Koe kalasi ko hifa tautia ke na unga popula. Aia o koe pahinga e kakai ko kui loto. Ko hi aki mo tolu ko mo me ma go me prisone me na api no fo boate. Ko to ko ni bega be mo tolu. Ko aki ake mo me a o ku malava ke ha to tonu ke ke kore ke prisone ke o atu ai fika mo himo a to ta ko me a ke telefonia ke te koe. E lava ke telefonia ke koe mo ni te ki falaite. Ko iwa ke mo ilo o ge ai na prisone o mo fu a ke fai a hi mo ni ke sapate mo mo ni ke falaite. Ko mo ngai to tonu ia ke ahi atu ki prisone. Ko me hono tolu, o ku lama mo family mo kainga o talafia to seniti o a u ke paana fitu noa he wike, o a ki honi maha no fe prisone, ki o ngai whamore ko fai ko fie mawe prisone. Ai ko ngai mea lele ia ke mo tolu ko ia no fo hopo ate ke mo mea ngai mea ko ia. Ko me mau inga poke taha o no fo hopo ate ko taitari, ka bako no fo e kasula ki taitari ke a hopo. Ke ke fitu taki ki ho loe a, o talangi ki ai koe hae au whai ai hopo, koe hae ti te hopo, koe hae uhinga ai hopo. Koe anga peneu ki tokoni ka te mou tolu koe ai no hopo ate. Ka oua te mou tala noa ki e kakano e mea utukua ki ai koe. Koe hae no uhinga, ko he ku kai ke talape e pilisone, ko kai miko mou telefoni ai mou family, ko mou loya, o ku hiki telefoni, hiki na tolu, hiki tepe toko telefoni, pe kai mi lai, na whaame na tolu ke kao polisi, ko teke ilo e koi ki ai. Ai ko yanga pe, toko ni wha loya ka te mou tolu, to kanga ho talanoa u whaime e pilisone, pe ku hiki e pilisone, pe kai mi lai, ko ave ke ngai fitu, ko teke loto koi ki ai, pe hoko e ko toi, ko vian ki anga koi ho mou e pilisone. Ko i mautou lu koia, mautou a ngā aue i ngai api no fōpō ate. O kui hai moke e mea kui mō si mea i pe, o kui hai koi parole. Ai koi i e lehwa pitane, e lehwa tonga, koi pō ate, pe koi whamauanga o te kore ki ai ke tuange ki te kitoa a, o te fok kitoa a. Ka koi tōla hai moke tau whānau i ngai api no fōpō ate, o ki nau tōru mahalo ki e wahi tōru e taha. Koi ospe koi a ngā aue, wo pula pe a fafoki lewa pe kui le fabikane a koe tipo ta ki tonga. Aia, koe mea lelei ke te ulunganga i prisone lelei talangofua, koe koe taimi koe te alo e koe ki whamawanga koe poate, koe parole, una ufie mau, ke kuliriu e te mo ui, koe te tari, to tonu katoa, e nahi mea kotoa na tukua ki ikita ki hai, e kai toi hoko ki ta katoa tafatu utamak, ka batuang ki ta ki tua. Koe mea kumahu ingai ke kumi hao loea, ke whaea ki a ngai kore koi aho, kore koi ki e marou, pe koe whamau anga koi oi pilisone. Aia, koe mea koe hau mau inga, ke ke kumi, pe uke lama pe koe koe hau totonu, ke ke talangia toa taha pilisone, koe puli pilisone. Mai mua ha telefoni ha loya ke taakea, uke hau totonu ke kerea ki ha loya. Ka pae i kai atu a toa taha puli pilisone, une mau mau ia la ina ngeia, o to o totonu ke ke oatka te koe, koe ki whakakato o fie maa koe ia ki e kau, loia koe i tua i prisone, ke nau tokoni atke te mo tolu. Ka tau te whito ki mo tolu koe ia si whanau tonga koe ke lelei re whapitania, o ku mahu inga ke ke kumi ki a kau loia lelei, pe a kau loia mahino ia ngau mutala noa, pe ka inga tai pe a mahino ke nau tokoni atke te koe. Koe ku whamatala koe ni utatau pe, whamatala koe ni ke prisone koe i Nusila, pe mai prisone koe i Australia, prisone i Hawaii, prisone i Amerika. Koe ngahi mea kono kua matala ke ta tau tope. Wea hato tonu ka pau ke he pilisone Australia. Ke o hato aseniti o he pilisone. Wea hato tonu ka pau ke he pilisone Hawaii. Wea hato tonu ke ate family ke te koe. Pe ae to tonu ke alati me kau ahi o makai koe. Pe ae ho to tonu ke gerea ki a loya. Ia whainga taimi vei moniti ke whaite o ka pau ke fie mai mea koe ia. Pa ke kore ke pilisone. Pa mai ke tari e sela koe talangi mua ke o mai hato o taha. E lava ke whai e mea koe ate koe. Koe whaka usi bea ki mou tolu koe he pilisone. E wiki mou mea, au ki ai pe poki mou whare mahaki he pilisone. Ange koe na Guslavet, mou whai whai tapu ki mua, koe tau whana ki fine tonga. Na usi tau te anga po pula pasi o, ulo tonga ia e pe, una ulo tonga io na usi no. Pea au ki ai pe mou he pilisone, pa fi fine, u whai ai ai whaere io ki pe koe ia. Pea ange pe mou e lo, ki ke no whai me ki pe koe ia. E taimi lai, pe lava tu wangi mai ki tua, pe no pe mai ne fa ai pili sone. O go pe ko to ben ai pili sone in Usila, Australia, America. O malama pe fa ai ke no pe mai pe ai pili sone. Ai ko me ma hui ngai ko ike to ma mange o mo ilo ki mo to lu ko ai pili sone ta te fito. E ko ilo i o ku laka ke to ko ta be topu e ta fa na utonga i he ngai pili sone ko i Usila ni. Pe ko ilo to la hiange o fi wa fe i America pe tolu afe ka tau te fiti i Salt Lake City na ustara tu wo fie toko wafe ko services ko to fie toko wafe ka utonga na iklisone ai ko asleria kula hea bito ya kakai tonga iklisone ka kaya nga pe oi feinga ke tau fi maino aki mo toko ni ke tau whanau ko e ono fopo ate maalo ke fange ka veinga mawinga pe utau lava o ate wikeni maalo ke mome mai ka mome a
0: ko fafafonga e pe porkama e fafafonga la o maalo apito ai toko ni pe a koutui pe o ku aonga lahi au pito au pito e ni kata te fito ka kina tolu a ni koe a whanaho po ate pe a taimi lahi foki hange koe ni ko ufa malo au ka kina tolu au ke kau ngā ue ai i ai e whafonga lao e taimi koe au avea e nau ngā i hiva o ku nau teks mai o ufa malo mai ko ufa malo lahi ta mokore ai pe ke ngai family ke nau lava ato a ahi ka kina tolu ai whanau oa si tuange ke nau li e kina ka ngai family ke nau lavat ka go fara malo la apito apito ka te koe si ma pe fenga mari ku ke fenga mari ku ke telefon mai pe pe fara ko mai ke ata ke fara ko por ka ma koia e fa malo ka te koe i e fa fini malo apito
13: malo
0: malo ko e tata mi ku to e ta u a miniti e ta fa to e ta miniti ta fa ki he a ni ma e fa fini pe ko o ato ato ai pe pe foki a fa sikoni pe ma ki mo dol ko to pe mo me mai ki ta por ka ma i he e fa fini pe a pe foki ki he fa na ho po ate ka pa mo fa no mai ki ta por ka ma e fa fini ko ato ai pe fa sikoni pe ma ki mo dol i e fa fini ma lo opito

ko e tata mi to tama ni te fitu ke ni ma e fia fini pe ko fata wan e befok na ngole le ya te tafas ko na to ko si a e ma unga kula ne o at foki a fasini pe a ma e fana u hopo ate pe pe ke ak motor molotonga nga we ko ya i he apin na ya piko ni fata wan e pe te mo a ma u ha weekend le he weekend pe tala monu wa tai bifo ka motor e fana ko e tau fasi ko ni o kuhoko ko o ate fasi ko ni o kuhoko pe a maau e paula e veni sinepa pe a pe ka si upeli a otunuku pe a mo wikilifi pulu ki temes ka o tangatani mahalo kuna o tau mata a watu pe kuna o kupenga i he e feitu ko ni o ko sone ke hena mo wau ki a i ka o tangata mana tu ko ko ko ta to le ta fa ko ni ko mo wa wa tu mo to lu ke ta fa ki ko ya ka ge be ge ma wa sa pa te i he a ki a pong pong ko ya ko a te fa sini be ma mo to lu ko to la filme ha la ni pe mo la nga ka li o e pa ya pe pe ka mo to lu ko ta pe mo me ma ki ta por ka ma i he fia fini i he nga lu e a ba nga lu pe ko atu e pe fas ko ni pe ma mo to lu mo to lu na o molotonga nga ue ka mo fanongo mai ki ta por ka ma ka fauri te chi ka fauri lori pe ka mo to lu a ko to pe ko atu e fas ko ni pe ma mo to lu i e fia fin to la firme hala pe mo langa kali o e pa ya Paula Leveni, pape kasi upeli otunuko mo wikilifi, ko ate fasini, fatawa mbeu ma ue tau ma ta ue, malo.

ko e tautaimi ku lau se koni pepea hoko anima. Ko tui pe kautangata o kumo ihe sone koni o Thames ke a Paula Leveni pe he kasiupeli o tunuku pe a mo wikilifi pulu na eongo lele ya tue fasini pe a magmo tolu ihe efia fini. Pe a ko ko e feo iko na o maiko he fasini ko e taulanga fe te mo tau mai ki ai. Mari, apito, apito, tu koya. Si ono fili, asa ke pe fasini, pe mo no frao si koya fasi, ko tawla nga fe te bo tau mai ke, ko tawla nga ifea, te bo iai, kage. Fatawa nga pena ngore rea te fasini. Pe ape e ku, ki he ku toke taha ke sone mo unga, ki loto lua, si one? Malo, apito, tama toke taha tar mai ea. Te vita, ko whanonga tuko reo o kuka kei reo i pukepe. Ko foi re mani ke ne to'o a e puke ko na ka e whakafoki ho reo ke ka ye. Whatau ngai pesi one. Te utoe at pe fasi koe ni pia maa ki motolu e kautangata koe ni o kumou i o se ni. Te u o atu pe a fasi koe ni pia maa ki motolu. Pe a tatau pe a palo areveni mo siupeli o tunuku pa pehe ke a wikirifipulu mo sione mo unga ki loto lua. Mo tolu kotoa mo mea mahe ope, mo tolu kotoa mo mea mahe ngaluea. Tau lotonga ngā ue e tainimi, ko e te tau whanonga atu ki he osikoia a e tau polka mā ki he whawhini, i he ono. Ka ye, ko te atu pe whasiko ni mā, mo tolu kotoa whanau po atu. Ko ate whasiko ni ko e aho matawaka ani me he mos mos koula. Atu ia maa ki mautolu i he fiafini. Mana tu e fehu i koni palo areveni, ne o atu he e toloa filimo e hala, ko e taulanga i fea, o kumou tau mai ki ai. O fatu ka kumou tolu kotoa, kumou mea mai ki tau polka mahe o pe, pia mo ngaru ea. Malo.

tau taimi osta mi te tātā, pia me i he nima i he e whiawhini. Whatawanga pēnā, o le rei atu, tau ngai whasi, i he whiawhini, ma ki motoro, mo mea mai, ta tau pē ngalo ea, ma ngalo pē, ki tau proklama e whiawhini. Osi wanoa, ko watu e tau proklama whakaosi i he e whiawhini, a takoni whakalau maari e, e whakahoko atu e pātere Mateo Kivalo i he proklama kua i he e whiawhini. Ko wata e pepa mo, ko fasi whakoni nga toko si ai wipi o e vahe haha ke, ko e, ko e fo i kong ai, o ku motolko na kubou a whanongo le tio ka pauti ke alu, ki he tame a koia a ngal whani fo i he a hanga o wakai i a tame a koia ngal whani fo i, i utiupi. O ke wakai ai, ai wipi o e vahe haha ke, ke mo whanongo ai. Ko hai e tama, ko hai e tama koni kune tala mai, e tama ko tangita. Ko hai e tama, ko mea ko ko tokanga apito ki ai. O tatau pe, ai wipi o vaha ake, mo ne pitu no, ono tala mai ko ia, ai tama ko tangita. Tai, tai, tai, ke tau whanongo tau tolu, i e taman. Ka koe ngai fehu, e ni koe ku o mai ko ia. Ko hai e tama, a tangita, ko pae. Eh? Ko ngai me aia ku, na historia e fonua me ale lei e te ilo ki ai a e tafako ia. Kake, ko e toanga se ti e ni pea mei fua motu. Motol ko toa mu mea mai ki ta programa, pea pea hefoka ki motol ko ni, ka tangata ko ni, ka palo ale veni, pea pea kasiperi otnuku, pea mo utilifi, pulu pea pea hefoki ki a sene maunga ki a loto lua. Ka tangata ko ni, pea mo motol ko toa, mo me ama ki ta programa hange ko me ko global alu ke tiu pio vakai ngal fa ni fo ai wi pio va age pa ke fanno ngo ai ke fi ko ko mai ko ha ta ma ta ma ko tangi ta ko pae e te ke fe ku mi pa te ke ilo pa ke to ki mahino ka te ko me ala abito abito ata te fasini mag modol mo me ama ki ta programa fa fini malo

Pima no suvalu ya kasaki fakasal laus pero kala meta facility lay. Tali tawon ko may isni fakano na phone ko soli kami na ko yawa kasal tangi yam sa familia. So kataki the Pacific Media Network ito na play val play lay. Fitu na tolu tolu faluwa. Yam may melisi ko yawa kita fakato si ko complaints at pmn.co.nz.

ya pendera mauri ya takaburina kono koya kan kita besin kapen ya kia ari ki ngora yente ya yo ai mana sipa ki na kon no res pangara bente pai para sa kastora ma te sa sa tar no konte tuya tamara te atu achi kada bugo ibukin te me wat merum ari ko sana ngani ya te pemeni jano ko ana tu wiki ma te meru rayo kada bugo te atu ibukin amba kawakin ai ibukin kawakin ai room kapa pa era pulite to ngai pungara tani puri ente ye yu tetu ngai sing tawra ina ora amtega sipisi ko pana kau kada yango pasina nga na tate ngoro ngara kona sipai yana kuri ente ye yu sina ko impai kai tetu ina rara sima ye yu apa nara wuya amen te te yu ane ono wati te wana na konti pia ma awa ai ete rara ngai ya des ale korea ki ibukin kambara kia iya ina wate nga tiwame ta yu ni ye yu kana ari kami te yakama mga pare kan te bukei yo kana kam kan mga kare kiri kis pakami me ye ma te te spangara te dikai yo e ro kemen meni yo ani onowa a te kibutu kana onde pi mawa ta kina ke pa ke e tara yo ama te yesu e kamon e kam amon te pese kara ngi ko ta kina ke tayari pa ni mawa ta kunte nga te ama ta ma te vare vare tayari ni mawa te nga sti te male ale te kawa yesu ne vare kaki mae te kina ki pare ki vare kaki te ni ma tai ma te ni pote kata uta roi e pun na pote puta pun tanga te ama te ale ro kunte yari a yesu ki nori ana potro nori ana ama ta ki a ko ko wa rai ro na pa na potro ki a tu ni pe min ka ko wa rai a pun ngai yesu ki ngai de saka meu ka na puni ni pe tra na no ora ki e ro na e re yesu ki nori a e vete na pa na potro a tu ni te Tranga ya sina kor era sina kanga sina sina kare ke me ya te kare ki ibukin ka amra ke ya amaden te ya yo ate agina ke ba kete te a te yari ya te na putur te minet tonga ba gala sina kare ke ya te kare ki ana ida u mai sin te te tranga gala sina ma guri ibukin kare ke ya kin pu te te mani ibukin kare ke ante te kare ki ibukin ka amra ke to kare ke ya kin Tegene ke pa Yesu e nori ana apoto de ka kua pa apun ai ka kua ane pa kwa nikarai pa ane kapene. Ate da kara Yesu e sito ane pa ngai ya kare kata kaila pa nyamdi yon tiyon tira yon te utote ao kakaya pa ante ya ye ya e wuta ki e wuta ane menante ya yu ale kote mena na apoto de tonga Yesu e te mena te ye yu ye kana ye te kariki a ye te randa a ye te teika ate akina ete akina ke pa Yesu ana i paye kini kapene e ka sto roi e to ngana po tro sipai ana ko yoha meten kapene e te agine ke pon ki sipai ki te mara ka ria ki pa apene o e te agine ke pa apene na mara ka meten kapene a era vatene pete ki na re ki na te yare ana po tro ki yare e usi mate e te utana o si te po me ya ri na ke pa ana ki tra yesu me ka ko wa mate pa ka ra yesu de yeyu si ka te yanda e ka te yan nuri ra ana po tro pa pun ka ko wa an ki ya ki Ngayon na tayo ayo, ang ina rakura ki ang ina kain kitipas. Ang ina kain kitipas, ata ati Yesu, ata ati atuan kapani. Ang ina kain nga ito, kina kipa, yon na para ake tamo kaya kaya naro. Yon na kukuha ka kina kapani. Tita pa si mga kaya ayo, yon niyo siya, kina kipa rin may sili kitama tangkay, ay ay kukuha ati atuan. Tila ang kaning ilaro rin tayo ayo, ang kasiya mga kamama tayo kay. Tila rin na rakuha rin sa tayo, may para sa rukuhi kay. Kana iya taka nga nga kani ipai ka tau siya da tau si tau sinan uu wa iya ingi tira sinan uu ringan tae na kupa ya kuna ingkara ni kapani yesu pa igi sipusi ya tira ya iyo sinan ya kato ngana apotoro na sinan tira yesu tae na kwa ipu kini kari kini meura ki ipu kini kari kini pai ya kisi kaino ni meiruna sinan ya kinan uu wa iruna na nga kata inuwa atin te programa sikano ya iyo sinan kuku wa roi pala rin tae na kwa na kapaya kari kapani pai kisi karoi Angkana iya ini nerawan ini makruun Yesu. Tapi akhirnya ya papanya kita pergi aku na nanu wei dan lah. Tapi pada akhirnya tahu. Tiap tua sekarang pokok ibu kinter ngurung orang kasihan si pagi anak itu. Si pusi kut tiap tua pokok na kalau kita si pengayu pa kira si mau dan tay karena doko. Si kuwara in tay naku pa angin itu ya. Ina wata nama kulit wari paga. Ini kali ke ipai ya kita sini nunggu waye, kita sini aku kau waye, kita bayar kau sini kerai, kita bayar ipai ya kau nak kerai pun kita. Jangan kau melayan tayu itu pun aku awak kira. Kau yang kau perlu kerja nak kerai kau tayu dia nak kena cerita nak asin kerai, main kata orang ipai ni kapan ni. Aku bayar dengan ini kapan tu aku sini orang tayu. Sekarang aku pergi kau
na verse mari Yeshua pandrawe amen.

taka Māori e mwan te besa tinga e mwan te mai toro toro na koe mte songarai nam kongarai i upi e mwan kiri besi se mga taurai na pe ni tara meta ni mga khaki posi i dari kira i dari kimi i nanon te tairi kai yon ami kongarai yo panan kiri besi me inu siran e pi e mwan kiri besi ame na koe mwan naratapu a yo manakau Auckland nu siran rami e kia mga taurai na pe ni mga kameroro in kami nanon te te weekend ata mero a yo chao senoka ngai tato ni tatai yo sabon nanga te banana ka kai tau ka e mga tauroi ne pe mi tai ka ma mga tauroi ne pe nanga ni ra mi tai pa sina riki pa mi sa ka kamero roin kami mi sa wo wen kami ina non te a tai riki e mon te me ro ayo gen te weekend na yo ka kai tau pa sanga na ki te meru nga te me to ate ke ke ate me to ai pon te ro na ne pe mang kami te mero rung nebe men mi ta bara kam mena yer ganda ninga pa na koroi ami weekend na yo o ara ganda ninga pa kam men men mi ta bara kam mena yai ke o ya sabon nang a ku grei ka este ma kona ni mga ni me mero ro me ngami non te tairi ka yo sna ti me ton running kami ne karo kare po artai te a wo ne ma wa me rar kimi na non ta karanga ina and te ta pa sa yo ma ra yo Oh, kai sa mga arko na pende weekend ayo ke de man weekend e bugenda na makain na bonu ka e bonu kan te diri kaya pore te diri kaya ke o tanga wapi mano te soon na yo ni mewan soon o tanga wapi mano asa nang kukure ka sa mga rita kami ang kami on te panan na mi kong rayo sabon na nga te panan e mwan te may toro toro ni kakak mewari na koy mi o ni nga na koy mi asa na rita kami ang kami nukuna rayo let's go for a trip to Aperai Kiribes te bobo to

0: PMN Kiribati.
1: I'm going to get this out. I get the number, I get one and Taraboni, I get the data, I get the data, I get the data, I get the data, I get the data, I get the data, I get the data, I get the Meroro. Oh, Ocona and Tarabon on the number, two one I sue at the new issue. Ke kokona na pentection on the number to one I sue at the new I sue in the tiny paracotangiria. Auki to Koraki, Kaiki to a toyuki to Ipopo Kayo, but Wapi mea what tiao, Nikato Bong, Kotangiria Nigan Maroro, Kitonigan, and Nikarapeka Utana met the counselor as a trainee, Kimen Katanayaki, Puintari Tirayo, Tetabra. Rita get on the number, to one I sue at the new I sue, Kokona Taraponi, Ekabok, Ke Kanawam Tex, to one I sue at the new I sue, Auki Wapi mea what tiao. Ina pangana the lifeline the telephone number ya ke wanua ake ni mewa au atenua tenua ni mewa au atena barikani ake wanua ake ni mewa au atenua tenua ni mewa au ke apa ndara pona ndara ai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa ruwa tena barikani ake ruwa ni mewa wowa ruwa ke pantex akangai help ke Awa tenua ni mewa isua. Kukona text on tarapo na koya. Nita taina para ko taina noya. Kita on taina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line. Kamukona dita ki mekangay. Akia ni mewa ake wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa tanang barikan. Akia ni mewa ake wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni tak ki kain turun dikira kita orang kami kita kain the youth kita orang kan pun kita tangi dia kan meroro kena ayo am kanga kita program akia wanua akia tenua isu wanua onowa tenua tanam barikan akia wanua akia tenua isu wanua onowa tenua kia kampun kon antex na kondari wawa tenua awa ya ki kapuaki Hai, bukan tadi popo kerana nak kita Samaritans gitu atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dekai, aku awanu aku aku isu wawanoa, onoa, tenang balikan. Aku awanu aku isu wawanoa, onoa. Aku kan itu bego tenan terapun nak mohon nanti tak kena kaya ya pada nak kapu aku. Oh, nak kampung nak nak mana na?
2: Talofa kiora kana Maori talofa lawa inanun kapanin tepok ngayo men bikin di sama language wiki men nang kami katanwa tay kani ya kalau kau iran naratay ya wapi me tawana teminis himin jawati pina. Ay kaya dikit itan tayan katanwa tay katang rekan kau kaya bikin di songoran nungoran nak kondam kau ngorai yo panan kiri pes en aku meyon Manukau, Auckland, New Zealand. Rimi yakin tayan katanwa tayo kani ke sina Ronnie kung kanin ti meroro may talkta may skora Maria ari ngayon ti Pacific Advisor ke ipukin the Pacific Regional Advisor, the Northern Region, ibukin the Pacific Public Health, ay ibukin te kongora na aron kamero akira na nun te winter yo arora kamero ira man the flu ke kamero yara ara kamero ara community ara te me sibura me rara dikin na nun te te kongora yo ngay yari tayo nanako pa sinakari kaya ongrara mayroon talk tam eskora tabi wat minis man kay minta yan katanwata ay kananako ay kay
3: Katay na peran tibetibi ki mera te te apun ki nakira ono po ngay ka yara te yo turun na tikira ka reita tawa ki ay na yara ire. Irang ni kakawa ki pokona reya ki nanasim at akin ta katay o tira pe kaun te te ni kiri pesin mo amin demu yunga. Ukwe ukwe ria o po no ria paya te ki naki ono kakawa ki paya kura kura po ngana tira pe kaun te te ni po noy nam te te on te te riki tapi uwa.
4: PMN ki rapa se waya ki nakana kwante kano kwa na entiara mo te tame aroa. Kana ko ka ko uwa pa uro ka kiswa nta makuri o tangiri ni karo kwa mtangitang. Reita ki mea PMN yon ta namba ake wanua ake ake isu wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kapun ko na harap and reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wanua ke na kon na yo website bsa.govt.nz. Hari ni karo kwa kita yon tangitang. Wabu kita pong mentatay ari kano kwa kia ita kano kwa
2: na. Yer ko tayin teka may turuturo awanang may sinipa kakarunga may tayin na chibukin teka kantation to ibukin Ora ke nako te pere te mai tero ai o me. Te tai ai o si rangi ni kukurei. Pasi rana ki ron doktor me skora me rea ipukin. Ara me roro i oan ka menua kira. Men ti ora ke te mai tero tero ai o. O si na ngara. Ara ka me ori. Ora da. Ara bus mai nako nara doktor ai o. Kaya mangari ke ne pena tai. Te tai ai o yon PM men kiribes. Ni mga roani ra ipukimi. Ara kiribes community. Sa ke kama mga tauro ai ne pet mongora. Nako nara me roro ai o yon. Ami ko ngara ai o. Kona me ori. Me Auriri ki tōkta me skohora.
5: Auriri tātou ni enang dāra pa te tai ai uke, me mahari kina pera tai ni me roro i on te tiran dōra kia kia anang riri ki riki ni nanon tai te takamai te roki.
2: Ako nang dāra pa riki nam tai, kai kua mga tau roi ne pen roa ni ra, te ibukin busmayan sabangam me i roura ki ara bebe te nakoi, ma ako nang bebesan dāra pa te, e rari, Tos na wakin ara mero ro ai o ke. Ien, ipuki ara kiripes community sara kain te pitipike ke ata pe nongorang kain te mero ro ai o. Kukunan, ka parapara pa iara erang kakawa ki pa ena ia isin te tei, ena ria ni isin ake te tei, awa reire ke riki yoan nusiran. Ien,
5: te tatani are ate ang kandaren ke imain are apungia ki ke, kuna ne ia ito utana te to te tokoan Tausan na patai yari angana ki toa meiru ya sinaya ina nantai ni peko o waki yake. Men te tai yari apung yake yo apa ye ka ingan te tausan na patai yari yo esa ke e te toko I yake e ka meno ye ina nantua te muan tepe wata wiki I meinu ngi yake ya no wata wiki. Men mui na ngan yo aki te mean pa ye ka ike tausan na patai yari. Ka yari anapuri pe angan ni man ka ingan wari ki te kangapu kai ya pa ina kaurunga ki rapatai ka pairi ai ni manga ra ni kare ke iri tau sen rapatai ai ibu kin manga te to kwa na ra kai ka te pata ya pona nan ka ora ki ya
2: rapa no ka ngati nan ra I sin te to kwa ka ka ru ana ai ra re ana kan dan ngai ibu ki ana si ya o ka ngati tira te ri ke ena ona nde ke iro ya
5: e en kan de ibu kin te yo ani usira no e mo te isi ka ngangi na ke ya ya re pon ai sina ko asina ke pon ni nan na ya ta ibu ko kan na kan na pon me mero ro te nan ai ta ta me ngai ya ke de ya ni ro ai pe I ro ya te ka nga te isi ka ye mo I min pen on o what the week o ye kan na re ya ya pon ta na kan na ka nga ana pon me mero ro kan ne te nan blanket ni es ke ta pon ne ya ta te se ya gp ke pon ne sa ke re ta me ngai anang re ta kan pa ye re stand men on o what the week ye kan na re ana kon ya kan ne tenu ana makaina ye ni me wana makaina o ye ye rente pi me wo wate te te na makaina ke to wana te diri o ye re isna kwa na konti me me wo o ye agua te diri ke ke me ai kai a te ta yare re ta ke me ya ne sta wana na kon ka para para kan ne pati isra e ye ri ai ni sna ke ai ke ta te wate isra ga ye pinte mi isra ta pe wo ipu kinte te te be bo bo me ai kai pa ye ga ya ne na kon ne me ro ro ye me ya ne pa ana khapara para ya ta ya pun kai tai nai yo ke aw khan ne ran ka khawa ki ti tri tak me ami chi pi ke ya nes ke ya pak ke nes
2: kwa we ya rari anang mais te nan men men ngo ngo ke ro ya ra communities pun ro ya ka ro ke si na ki ro me ya ibu gin ti a te sin to to ba to a te tra ta ka nga nga na ko nan de ki ya ka nga te ra me rom a to ki te e go go ko na ngo ngo ngo ri ki pa te te ra ra me ro ya a ka ro ke si na o te ra na a me advice na ho ya
5: Kanera erang kaha erang nga erang beste mer ngo ngo yo na ria ata ko hana ro ba isna ki na na ang I manga angana ki te te flu pare kana isna ki tante flu ki ta isna ki te te isin tante misra na na kama anga ni ati san na ang manga kono ara ki ai ki nga jare ka te te kauri nge kai te isai kai ye asan ka wari re ki ake kora kora I are kana angana ki oi etau kora kora I are ena ki kora ki ya me etau bukin kanga kauringa akin ke kauringa akin da ya tausan rapataia pa nang riain kare kei te nan tausai mungkin te tukuan na ara kai kanga si te puti beri ena si kauring ea po am tain ka nra ne kare kei te tausan rapatan amate ia iu pa yonga ne e kunan tauroi main rukun ci ara kai me ena aki ka ara kai yang kan erang wariri erang wariri ke te ra maisin te kora koran te mena te isa re angana ki ai kinda ena kora ki ya ki kora ki ya kan.
2: Ai. O kanga e na kanga ndeki roia tenan a usu ke ara usun kribes ana kanga ndeki roia tenan i se ka akia boyo ana no konan tayo kanga tenan pe kara support ka a ana konan ndeki iroia ara ara mena ara community
5: ai ya inkandete tenan isare amanga pon ponan ni sia ya ate yo ya ina ba ki apona ni sina pe ye ikawai ke kande ne khanto i ya pon tete te ton nanganga pa pa bota buta yo ante te misra e pon e ponan de ke ya ate mente me wan mar ka aya ri ri e a ponan kar ke inkande isa yo ya ke pona ke awai kai kana aki nanga ta ya pa ener ke yar mor na ponan de ri tak me ya ya chibi ke pon de tereita ki yo antenan ra tenan ye yo ante website ane pun makuri ga the vaccination ko konan data yo ante te tar bon na poya te na ke ta pe teis ane ga ye na konan ka ye e konan te ki roma yo me pun pun nam wan data ra pun nam gp ba ga ya ne na pun na ta mi ni sim ma wan konan na ta ya pa ya ye ye ri ga inte ki ai
2: o bukina bukina age to wasa ni sina na ro de de kana na ro ngai ke san ya san na na ka flu shot de de kana o ya ra pan na mga ka kari ke ri te te flu shot de de kayo
5: rang sikira yam se sira ke ane pa ban ne sa ka ngai era mo ke kina te sira ke ya ka ngai sa sa ni sin na ko ke ke ka ne ka ke ni sa ka na ko ko ke ye ya ke Pues sina kin ka yo ya pon de kena pe ta usan da pata mo la ke na han te ka tu ka ne ma te mistra ke ko ya ko ro isma ke wo wa ke ah ko ai pon pa na na pe kin pa ke na ka ina no ari ke isa ka ne te i bu kin te flu ana ko ko se sera ke ene ken kai ai te toko e te toko an ka ne e ka ngai pu toka ati e e ko pu toka ka para te pre e ara e ka me na ko i bu kin te riri ke ayo me e bi vita ke te virus ke te men na ara ke ri e ka re ke te flu Ebibita ki arona ke teina. Ayare, mga tiriri ki arona ko mga ya teisa rikuwa sani sina kia in tiriri ka yu. Ya ki mga, kami anu ko ibukin mga tia hakini waira sari na mga rikin tiriri ka rengi. Nga ayare, mga anu ko ebibita ki nga anu ayare, mga pita ki te flu te aksina rikuwa hana. Ebibita ki pia pun ka itara me te tia hakini flu ware tiriri ki anu.
2: O ya ra ngaira iro ira kain tipe tipe ki pa sina nang dia intara ruaira ibukin te the flu yara pa enang tanare enang kanga nang karoa me the flu iro ranga ira kain tepe tepe ki iro ranga ira kain ki ribes na community
5: are en kan ke ipon ipon the flu ipon eviki o me tai kama iske me ngai rang kan te beta yare ikon ande kere to angina mo ante tai yu kanga are ke ria hande bitepe kanga nang rawa te ria ke ari ke tena no ara ke ke ake akona na pawere ke ta usan rawa tai yang ai ara kana ari ke te flu ro ia o e akona nang ai ko nang ko nan ko ne bua kana te te ra te te flu ane poni ro ia ke ba yang mare ri ke kanga ta usan rawa tai ai bin ora ke ake ta pe erang en serang kai kanga ko hande bitepe ke nan ka ere ke ri cho ara ka ri nang mare ke ta usan rawa tai ai ke nan ta te so ka te to te ka sa ke dira kana iran ko man dikiri ya kai te te be a to wana na bare pa dang in te tai kana ya bis te flu ap kina basenang nipu bu bu ta ki ke te te ki ki na iro tan tai na ko ke te pu bu ta ki nda i bu kin te te usu pon te to community nga ya kana ya bis te flu a kwa ki kava ta ko na neria pon pisina ko na te ki nan kai ye be
2: Ah, tena ko na rin gaun ngira doctor mes ko ra te yagari. Tena symptoms kan ginai begin the flu. O sina ka ngan da na ri. Differentiate me the cold, the common cold ari ri kinep. Yang
5: kan ni te ari te cold ka aka ni pati kan kinan de ora kai kai the flu me the cold ke. Kanga aku dia kan guys ni kan depo ke kanga aka anang pudin sita po aro ya me ta ko aku ra dengan ya tenga aku ti tera ti ta ti ko pe ko ti ta ka po ko me te flu ngai ya ran ko ra korari na ko na ta ko to ko kanga pa pe si ngai ko na pen ke na me kena to ya ti undan tenga ko tera ya to kena to si ra po ngai ti ka ware te flu are kan ngai ya re ko na ni ti an na me te poco poco tenga ko te kabu we ke ya kona ndike te masires te manga mera ki ki o me ndike ki ya kona na ndise na koni manga ora ki kori ki mina ke na ndise na kori ki na ena kora ki ko mina kana na pai yaki montai ni ni meru ni mengi.
2: Ai. O ranga te rana arura ngai ren kaina ra usu, kaina ra community. Bei kara bai e kasana kroi men me kawai e kasana rina nuneri kanga ntotokua a e vena konti o araka te flu.
5: Ea. Kana arura pakupuna taio bato ereke mo iromu te utana te araka ke kona mea kina te ngako mea te merakin kua ke tera. Kana ko e ka kawa ke posisi ko mo ni menga kana ko kona ka posisi ko ni menga pa yo ngane pa ki menga ka na ko ya te te pe na ka kawa pare kona ki ta wa to to kana ko ko ku ben pe ko pe ko pe ko na kon ten ki o ko ka nga yo ma ta wa to te ta to ngane menga ko chwa me ta ko na na ni pus kana e e ko pe ko na kon te tari kim ke ka kawa pa yo ngane na ki ra ni menga ki pe te tiene no ara que ara y no poner ahí ven a ir a quien que a jabat que tuve ventana si uno me llegan a jabat canar una poco racuna te te tocó are y sende poco mare en que
2: ya I wouldn't be able to say, oh, I reckon I don't know what I'm saying. I wouldn't be able to say, I wouldn't be able to say, I wouldn't be able to say, I wouldn't be able to say, I wouldn't be able to
5: Ya,
2: ese boga. Ah, kanaruna pa yara ari, ko yare wasan ni sinaki. Ko pon kon e kona ne ben manga pon de kete de flu kanaruna pa wasan ni sinaki.
5: Eng ari pon kona ni manga reke de flu ke manga secondary ko pon tu. E kona ni manga reke pare kana manga pon ne akin te pare sto wana ke manga. Ya yare ko kona ni manga ro ta ke me kanaruna pa ko isen kai pa akunia pa te aka ke ni flu ra. Ang ayar ko to kuwa kan kanere nang enang ata ki ke pa to ang ayar yo mo yapis ta yo me re ya ina ta ka ki ni fruta ko ya kona ni sme te e possible na ta ko kona ni ka te te fruto
2: ang ayo te rang ganda nai bobo ki deisi in kanaro na pa kware ken te flu
5: kanaro ang ke pa ko ko kwera ko ko mare ken te flu ke kan asi te bo enang kakawa ki are mga teisa re kuna ngana ka are kanga mga katawrawan tapusan rapata mga konda re te akakin tein patera te usun te te fru are ko edena tukua kina konda na are ke kaya nga dare yakire ke rompa re enaki mga kawara ke ko te akakin to usun te fru to wana are mga mwana busike enang katawrawan tapusan rapata mga na
2: ngay o kanaro na pa yara re si sinakike Oh, te isa iyo, ina kangan na, ina, tira diaro eh, kangan ibon si Boki, ya ki si Boki, kaya pato ibon, ibon Boki na pina kun ara, ausu kito, au extended family, kito apon, au community, kito, tira isa re, yara re, nakagin kaya kanas taray, ay si tawana na makay no, yara, sa ko na, na napobota ka pera re, kiri besi ke, te suray, kangan, ina kangan na ni Boki, te aron, te isi, ina kangan na ni Boki, ibukin na koira pas na mga konan ni mga buta kina kon are te suray
5: ay ya ngamne te kangairang menari ke rang kina kiri ki ay te nari kente misrare kana aro na pa ko isin ko ko koro isin ma anano ko ko protected ke ko ameno at ko na kangani po ki amu isu pare na kana ko meno o kana yei ko kubere mene te tapato wana reibus te ora ki ay ya bukina pa kwasari meno ya kire ke ro ay are no no ko ko na kan ni mo ko sa na ko na muso ka na ko ki da betai ka na kan me na ko ko te bota ki arabata o meta ita aten in development de arakato ton ka ita te misera kana ya bus os te bo ya kire ko ina na ya kire ke ro na na ke ke ka nga to anang a ki ko na ni is pa to ba ko ko ke pare ya kire ri te misera mo na ko ya te isa yo y que ya a que poco que te ya que es fue en poroisía que ahora que aquí to va con anis que ne anan ahora que mon des y que ne rean con anis que me atumo con anis na que que to van en ahora kana arna pa komena ida dikenta ya ano ta na pon dikena ko ena ki pena ko mcha ara kare ori mkena pa ko komen este boko e ko hatia o ya kanne ke amena ida dikem pare ko kwa kona pasina e pasina ko imo anke kona ma pasina ko ya pare komeno nga yare ko aki ponen papsan
2: oh ngai oh yes are yare are de flu ge ngane dain de winda yu do bus na bon ro ma de flu ngane to covid sina bon de nen ro ma bugin de covid
5: Ai, te ta COVID are apun ai kanga ai pun rora te ta COVID ke are apun ai apun busi re kai ai pun rora me pun ai na ben rora me pa ai pun swai Nikita na te kai ya pun mi ai na te kai na apun pun na te ke re ya ke ya swai no pun Nikita na roi mi si ran te COVID ai pun se puti tari ke
2: nai oh i toko paka kanga ya pun da be ben ya au si sira me kai i tok de me score e bukin ti teis me arura ni kamia no ira i bukin ti te rana ari ora kin ti beri ti te winter ki taka mai to rai yo o kana ye i me i rom riki tok de me score te yoga ari ku kan spa i riki na goi ara tan nora ante tai ai yo to asa ki te piki na nun te si sira me ya kana kwa na goi mte tai ai yo ba kwa kana kwa te yoga
5: Ora patata ni takupa Nte tai ai ua ima si te ka, kanga pante ka hauren ke te tararua ira basanga ni merurunga, merurunga rausu. Te ra aron te tokoa no ara ke, koni ai ara ke aia kuna te tokoa ki nen teis. E, ka iare, saki ni kata ni ara ke a pene te tokoa teis. Aia ia ka kuna te tokoa ki nen teis, aia kuna kuna nena ka ara ke, e, ka iare. Kana iai teis, aia takoa mnes, pato ia riai nreke, nako nikirana simpaena isina ka payanga nukun. Run protected ke yang ni mana kau kira berada di kawai ke karena soal kau isim tau mungkin ti kau isim ti misra nah aku pak karena orang pak ya bote ya bu si tiara kata misra dalam tapi nama kuri mesan kau isim apa aswanga pak kata pak nangga kau makuri kau kira kau pun kau nanti makuri pak kuasa ni mana ke ayari kahawa data ke mem CP data ke mem amra amnes kita pelangket nes iya nasim pak amangan nanti ya pak ya kuru ke es way yo kana es way koro kana kami no me ta decide ke ya bukin de is ke kana kam tang ria bana kana no kana simi pon reita na mi gp ke kana ha kai ro ka na ta me ha kaung a
2: Okay, ko nang dara pa talk to me score na msi pas bande tay ayu bigin ro na kira. Am tay ya ko nang dada ro ay nang ay bigin na ra ko kiribes community in tay ayu. As always ke. Yang ay pun takara para para kina ko imita nung ran tay ayu. Tay mama ning ay pun tay ka na ni ro ro ari kisina de istina me. Ami talk tay ayu talk to me score ta ka uring ni kina ko imi. Tay mama ning ay simi ibigin ti ora ke te te flu ke ora ken te mai toro toro ayu apenin tau roi de nanis. Ari ki bugin te flu o ko na na kon nare book my vaccine torin set ki ko bun kavara am talk ta o sa bun na ari te pega de te pana ari gin ka kai ta we am on the best na kon nare talk ta yo e yo ko na ta ro ai ni a bus mai ara beve te bugin te ta ni ki bes a te mero ro nte te ta ni ki bes e bugin mi ara community bugin mi ka mi ara ta no ra yo an ami ko ngra yo pmn ki bes sa nga te banan ka te ro ai no ko im talk ta meskora men nam ta banu ma kuri no ko im amusu an nami ka ka ta ro ai na non te mai dor dor ai yo ki ara kan dani nga pa kam stay warm o kam men ne pe men ti ara ki men de flu o pe kara ri ko ara ki ana roi bukin te de win tai yo sa te ro ai mi pe te mauri te ro ai o te tapo mo ko pesen da
0: bari you're now listening to PMN Kiribati
2: sa bula men kan nam kong ra yo PMN Kiribati men ara mero ro an me doctor me skora meria sinang ka hai ta wan ka kara para ba ki ka ko nan de ken tai mero ro me ngai ra ya ko irang gani naratai te pui me isu wat menis na kon jawa te pui me tawana sene te me tawan de sino me ngoi nam gong rayu pi men gidi bas in denan kata no tai kata ngra kai kai kanoga kia a si kare mere nei met na no kuna ke ina no nam gong rayu jawa te me tawana sena ro no kon de weather forecast ngai re te me tawara rigira sene te me tawan me me ne ra kim te songoran ka ka ke bos me ngoi nu wo wo kon kar kho re popo aratai jawa wo wa karangai

0: Pukin tira pa kona taparapara na kaisipo mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e mo te wekwa. Kana kona kona na ya matei mena yariri a tai tapara. Karekea te merina e waririki a sisiraki na na sariri ya matei. Pa e wara na keke yekin tiriri. A nungora na peirun te sariri ya ne pa tira te yango ni pupu kina koim. E kona koroia pa pupu kona na riri. A wana keke yekin esim tiriri. Are kona koro ina nonu mea. Te pai aka awa ki pata peranga ira kāro. Sina pōki ana sira na yara ira ina nonu mea.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Ngana ko moko ina non taka, awa mpasinsa, hapo na moko nana pa bubun na moko ari ina non taka. Awa ei, erangi ni buaka ka mene ka mēmete na ko yate ei ka uaririki. E narangin sikiroi, ngana eto tokoa ki te moko ina non taka.
3: A get the bay aga kukure ira rikin nea koro nanon a miyango o am kandaninga. Morara rikin tere irei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian ta yan kouru. Me kandaninga aika ariayin koro bukiya. Toata yan kouru aika ana koro bukina. Tetei ya beakua kien tetei ayan anau. Baya kinana ya ponna ko nere tangiria o an kona an koroa yanasim. Ta imani ngare rang ni kakawak baina yei to kouru a koroa ya amutu.
4: Kopesin daba New Zealand o nea ibukin nampoutu katei metua nakon narako angora.

0: no matter the sun around the day, you one nor on going to weather forecast. If we can hung around, no one gong ray you, PM and Gribes. Narun the Rio Cotatane, yay, or Senatara, Artabo, Ayo, Aotiero, New Zealand, Mente, North Island, Rurikaki, Nakonte, South Island. I mean, Nani, or Senatara, a pera, a peasant on Yragirora, a Gribes, the Boboto. Tarakin kan naratapa yu e Aotearoa New Zealand o tarakin te North Islands ke te ono ni miang. O e kanimekina kin kan ni te tapu e kaitaia pa iei te kakarau dapo te peua o e ipun iria nenepe me whangarei tamaki makaurau Auckland narakawa yu Hamilton, Taupo o Wellington. Kanin tapu aika tauranga Rotorua, Kisben, Menepia, or Palmerston North, kana makina kin tapa ikana pa yei te roi yei niriana ki me te wanang nang. Onon kani, te onon kani New Plymouth, kana makina ki pa yei te kakarau yei. O sina ruar kakin kani na kunta South Islands, o tarakin te tairi kai yung kani Nelson, te tairi yu kana makina ki pa yei te te roi yei niriana ki me te kakarau tautan an tapa te peua. O ipo niriana nebe me Plenham, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch nita tairi kai yu, kani makina ki pa yei te roi yei ni riana ki me te wanang nang o ai pon te arona nepe me Queenstown. Ini me kakon gana kana makina ki te tairi kai yu pa yei te kakarau yei. O sana nakon kani Kiribes, o antaragin kani te tairi kai yu makin putaritari, merakei epe yang, tarawa, Me mai yana kan me kina ki ba yei te wanang nang yei ni riana ki me taka karau ta petai ta apu i kani o hoi pu ni riana ne pe me kuria aranuka a pe me me anunous te pito wea a peru ne konau o hoi pu nonotua ta mena me arre pana pe angkane te taire ka iyo pu ni yei ne pe te wanang nang yei ni riana ki me te kakarau tautan an ta apu ta pe wei kani i on pana pe Washington kanin te tairi kai yo kana me kina kina pepa yei te wanang nang ni ai ni yana ki me te mes purupuru ni kakarau te tapu ane me iriana nepe me Fanning Island Christmas kanin ponchero na nepe o kantan kanin te tairi kai yo kana me kina ki pa yei te roa yei I wanted to song around ane am weather forecast the one kan one te pong are yasan de gain anun bay nam kong ra yo PMN ki bes ai pukin ngong ram te tairi kai yo kora pan ngong ram ai pon te tehan i roro na koimi tara ruai mer rungi min ka min ka pani rigi ka mi ke kham menan te tapo e mai tor tor ke ka mi ka nu sira no pon ka mi ke kham ngora men tapo ka ke te mai tor yai o te mama ngane pan ka mi ke a ke te te te rin ngana mi tapo ke e kia te rin ngana mi tapo men takapu pui tara ruai ne ban kami men te a ora ken te rin ngake a kami ake kami ngwa te a te pus pus nanun takawai tara ruai ne mi safety nanun takara te takawai o mi me uri mi ne bai nanun me ra ban kami ake kam ta tangira te kan nana kon an ka bunga na me ra wa ke te ha wa ke te wa wa ke te ra ri ki ki ngere pon te ha ni ro ro tara ruai me uri mi ta ba ke pene ni mena hiai. Ara tataro pa ena te imea tua te te merurung na koi min tata meni in kami na e puniri ana me mi usu ena roro ane in kami ta merari karawa dawa a kia kam na koi hiai. Tiki rai e ongra mi na mi kongra hiu PMN Kiribas na te imea tua nika rukoe bupu aratai.
1: PMN Kiribas.

0: me auri ko me auri tsang ran nam kong ra yo ke ai pon nak yakora ti a te kona ani nge nani khar go iran nar ta ya wanwa te minis i min ti wa te pu i me to wan te tai ka yo a sirang ni ka ha ta u ka i sipon de de me to era ke ko de me to era ke na ngong ra nam kong ra yo e pmn gribes me nar ta pon ai ra yo man ka Auckland a nu siran on ko yere ko ngara men nam tapo wherever i may be to pon yo an be kai ta ma ke ma ka ura o ke to pon yo yo na nu siran somewhere ko na mauri nti a taire ke at a eso agarra ko yo ke ara ta pa yo yang to tan ta karau e manga pon roi roi ging ara kan tani nga pa na ko roi to wena men nam ta ba ko ngara men ye men ye nani a rami yari kamero roi kamin ta taire ka yo chao se na ga ngai ta to ni ta ta yo ina na mi ko ngara yo pi men ki pes na ti me toan ro ro ko nam ko ngara yo ni kar ko ris mama ma wa wa dai kim ari chao wo wa te tapes e mai rai yo me e te na sina kana ko ite nan kata no tai katang re kana ko ki na ko mte so ngora te tai rika yo a pon te pe ko na ne pe ki sa san ka a kata urai na ko im ba ka nga ka ka ki posum me ngai rai nan ti am tai no ngora rai rai ki ra ke o sina ka har ba ko ko ko kar ki ra ba am sa ka me ro ro ko nan ti tai ri ki at me ro ai yo ar kan tani ngang ko yare ko drive to yon ka mai men te pa chi no ki ra maus i hope ko safe ko safe roi ko aket ka ngangan Yon kawaim ke ismut ta kawaim tita iri kayo. Iyan, sinati me to anam kong rayo ang tita iri kayo ang kami aki. Kam ka na ko yami, pupusin na katikiro ay rita ki na ko ira narokon nara Facebook page ari PMN Kiribes. Give us a message ke. Sinati me to ay rari kimo ang yan nanay kayo matinaan katanota. Naki atang reka na ko aki na ko yung tita iri kayo.
1: You're now listening to PMN Kiribes.
0: Arakatay na perante pitiwi ki mera te te apun kinakira ono po ngay kaya rate yo turun na tikira ka rita tawaki. Kia ina yareire. Erangi ni kakawa ki pokona rei yakin anasim matakin takatei o tira peha un tia tani kiri pesin mua mende muinga. Uke ukeria o po nori apaya teakina ki onika kouwa ki paya kora kora pokona tira peha un tia te ni poin noi nam tia te on tia teri ki tape uwa.
2: Pukin tira apa kona tapara para na kaisipu mea na sariri ya matei. E kakawa ki pokona karekia amritaki o ni ikikina e mua tita mea roa mea na sariri ya matei. A kona kona ni kora wanin taia mua te wekwa. Kana kona kona na ya matei mende yareirei. A taita para, karakia te merina e waririki, a sisira ki nana sariri a matai, pa e warana ke kia kin tiriri, a nungorana pa irunti sariri a ne pa, tira te iangoni po buki na koim, e kona koroi a po buka na nariri, a wana ke kia kin esim tiriri, a re kona koroi a nana numenga. Te pai a ka awa ki pa tapera ngai rakaro, sina buki a nasira na yariri nana numenga.

0: pai aga kukurei rei rikin nea kuru nanon ami iango o am kandaninga. Morara rikin terei rei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariaini korobu kia. Tota yan kouru aika ana korobu kina. Tetei e veakua kien tetei e yananau. Pai aki nana ia panna kon nere tangiria o anukonaan karoa yanasim. Tai mani ngare rangni kakawak paina yei to kouru a karoa ya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Kupa sindaba New Zealand on nea ibukin nam pautu ka teime tuan na kondara kongora.
3: Kuna meoru tisongra nam kongora yu PMN Kiribas indi. Tai ya yu onkane oisi ikan shia men kami sipa men kami to wana de the video clips are is kato ka yon ara story on PMN Kiribas. Ai yu onkane de kanga pun iri kiri ke mati tesin toto ko ke kani ti ti video are si share ka nga pun rong rong ti tani me na usu a ke and what they going through ke with na siare na siare ya ki tau tau san rapatai ya o ya ra pa ya kawa ki tesin toto ko ipuki o ipuki na siya ke iro ya kain to community iro ya aya usu Aku kan tanya ke bayar, saya nak kita tahu mende video an, ini nara story an, no an mga pun, sini so mga pun share yon nara post, ba kamongan pun mga anak ni mata ku yai ke, di short story an, o an mga pun share nak kiri, ni nanon di the week ini yang, si sina sina kau kat rai ni di discussion ni bukan di, di meroro yon di, tesin tu tahu ke, amai si aki aboni yai yai ya. Nano raramea ibukin di desin to toko. But yaki roi roi roi yaki ta pun beikara rike ya kawa. Aki atako pata era desin to toko ke. Iyang ang kane i si i memeta kun di video ayo ke ibukin na iron nana te usu ayo taane mena usu. Nasi yare ikane pun yaki tausan rapataya. Rapatana. Ya kamen de kiro nanti ti ora kayu men ke ware re ke ke o enang ka kawa ki ayu ti kan er gen jora ki de ayu kan bon bon me jora ki do to wano enang ka kawa bari enang ka kaya ki ya yo enang ka kawa de ayu o ya kona ni manga no do no ara ki ra wana pon ke ayang me kana ko miss the video ayu ena pon to kan nara pe nara Facebook page PMN Kiribas on kan kamnoria kana kamnoria ka mama nga pon share me thoughts tera mi yang o yai ge tera mi na makin yai ka nga sa ki ba ti ta kan te ga ti ti ti to kan te video ayo ki tanga mi ya de to khamma ki ka ho wa to ti te sin to to ki Sia na pe mi yang o me sina sina ri in open minded o sina ki kakaun te kanti the boss ayo ke to sa nakaun nun ke me khawa ki to sharing ke te te bo bo ki o te bo ga ni yang ontia ka ke yo ngai men ngai puni ro personally nang inang kakawa days puni ai isa ke sa pun pen nda tani ai ni sina ki ai ke o sa ta sa ta khawa ki na ngai puni ro ke au yang ngai puni ro o atrana gri ara ko ko eri rom ke kana ko shi ne bam cheni tirana khawa ken de de de sa yo rom ke tira khawa ken de sin to rom ke to ko yari to ye ko ta me mi yang kana ye ne bam sharing ye ke ta nga sin ng busma ye ne ben ngorari a mi yang ke ori ken kami ari kam no ra de video ayo in an open discussion sin busma ye de tenan cause na on the weekend ara ko ke ana number ya ke wanwa ke akia akia akia ke ni me wa tenwa to wana kan konan tar boni na on the weekend ara ko ke sin ga ka trai ni ai o kana kam kan siya na pero na ko iran nara messenger ka inang uki na ko imi kam nang pusmaya ki siya mi thoughts mi feelings ki mi na makin na mi tira na mi ko ay ay ki ngayari sina sina pero ni karagi pa yo sina pero ni buka niya nga sina po siya ki iya ki to sina kairoro ko ki kuna kairoro ki pato ko na yung sina ki ko nera me inang kakawa kita sharing may kanak ko pan kan kami ya ki kam kan natari ki rongon tinan isin to ko ki kam ko na nakon info info.health.nz/forward/ tani o kamang ko na nora di kiti di video bikin tani me anausu nara Facebook page PMN O ngai ngai aro ro ko te e ta kai nome ta ke ta ina ra language week o ngai ro ina kan na kone venis iso ere ke iso bugen de the winter ke the flu shot o ina kan na kone ven kar ke iso ban na kona na kame no ia na ke na na kone kawari ia ke to na ke na kai spo me ngai ia o ore ke bon na ke anang ka kai ro ta ken tiara ke anang aia ke tau tau san ra pata ia ke pa kana ro na pato ina ko ra ri ia me to ia kari na na de ken jawara ke bari ye ki tawrai a rapata un bus maya jawara ka are bari ye ki to khwa ki ye ye ki ake ta usan ake te tesen to khwa ri yasan bus maya pa ena to to khwa jawara ka are meri ya kari ne ne pen ro iro wa anang ka wa na ke na khawari ya ki to ye jawara ki ro ya ki anang are anang ka kai ro ta ki ne ye ki te ri ke ka wa ri ke ai ka na no ka wa ki ra ne ba ki te ka wa ri ke anang kai no ne ne pen jawara ngai ngai ki au ya ngai ha anang ro ta in ta kai no ma ta ti language we got no pun pe no pu me ma te ka nang mai si ke ba no pu the celebration yon taurang oh I get a kain taurang host the independence the celebration ke we can the the whole New Zealand or Kiribati community ngai ari ina ka taurawa ina pe pa yongan sa ke si bu ke pa bu ni bu ki ya community ya usu ara ara una pe oh ya family ina pe pa na ki ne pe ara ka kai ro ta ki ne pen ti ta ka nga ngari ki anang dawata ara young family ni giri pes ge ngai yari inang kan ka taurawa ina pe ngai yari the weekend aro ga yo coming up yesan bu ki na au rare au vaccine au flu shot pan nai sinak o inang ka tonga ne pe ba ya rare ye san ne pen ka kore isi unga ye te tenan the covid ke ba re pon ta pen pen bus te the covid na ro na re pon ta te ta te ki na kyo te te mi si ra ne pe ke kwa ko na na tai pa ye ka na re ke ngai re e pen ne san koro isi unga te te mi si ra te te te sin to to o yang ka mi re kam ta pe yang na ho kare ke me ro ro mi me mi ami to kita I mean nurse ke o pun ira wat kana kam ma kina rana re kana ke to tai ro mi to ye ta ka ngang ti te ten ni me tan ke do bu ki min kami ka ra ke to kami ri ke ki to kam ma kina nang nang kama kama nang ta eri eri ke romi te meme me kam bun kan de de ni kiri bes ki ai ye ne para nesis ne ki ara ga to ki to sin kiri bes ai bu ye ne be ya association kon kona ne ben reach out no ko ya ki kam konan de ta na hoira paska tu meine be mang kami mang aiya pana ke khaina mi se sira ke bugin teis e yanga nang kha wa ke dei bobo ke ke ore ke bun ngara khaina ki dibes subun gona ni mang aboni bobo ke mere na ranga yari tai meme kana ko to bo meme na ko nam to ki tan ari te to dei me tan ke bun kai na ba ta be wa nang to ro aine bera ara to ki tan ki dibes ara ne se sin ki dibes ka abon nang qualified ke o a registered ne be new sira ni kai abon nang ari na nun jenan jenan ra ari jenan training o baker arik e bukin kar ken na yebe bo po ka ki nya ki ko meuni chi a yo ara ki ke nga yare te me me reach out kana ka me me iro ya kan ko nan sent message na ko ira pas na ka to men kami me nga ya ki su ko na ne pa sa na mi message pas na kar ke pa ka nga ti te te me ro ro me nga ya e bukin karawan na no mi ke bukin dikit ka me ta ta na ko mi pa kana tirana mi yong okay bu kin te bare te sin to to ngai e what the song ra ke she am your thoughts reach out na goira at a Facebook page at ita taurai PMN kiribes message ni ra kana kamme ne ke to kamme ra ke enang enang u kara at a Facebook page ana na goimi ngai re a te ra ra me ke e confidential te mena yo kana ko tangira ba ko kan stay anonymous e bu kin nam se sira ke ngai re e yang sina kai ni kare gen pei ni kare ke pei ngai ra ni ka pei ni ke bu kin kiribes ya banin bu kin bu kira ngai ra kiribes nei bu ki bu kira ngai ra ka inte pete beki yo ante ve yo eno sira nes benin bu o kata me ka yari ya kan ina na goim we can wait to talk menge sinang kugure ni meroro menge sinang inga na gonna ra meroro men ga ni no gonda we can ar go sinang ga ka ra na ina na mina ami ko ngra yu pi men gi fest are akia wanua akia akia akia akia akia me o te nua tauana, men a te kota i mien te puina, iri ka hakeke, si i bukin nara me roro, i bukin te saki si yane, sa sene vena karoa, ka karoa, i ara me roro me ara doctors, nurses, ke, i bukin te isin te toko, kong kona nara vena kona nara Facebook page, ni me ngapun ka kakareke o ngo mi yei, ni me ngapun ka kamai yei a mi yei ngo yei, pa e kakawa ki buki mi mea musu, ke toa pun kakawa ki buki, ke toa pun kakawa ki nako ya roro, ke ka ngari ke, kakareke a mi yei. Ngai ere, tisaka te kiroi ko mua te te saongra, te taire ka iyo, arakantani nga pēna koroi, amui ke na iyo ke, o korangi ni miaru rung roi, o arakantani nga na pepe kuka meno ko mente, te mai toro toro, o ngko yare ko ngora mei sinano, ko yake na pita kanga, reach out na pēna koira, o isa nga nuko na pere teaka nga te kiroi, sa pēna mua nga tokara pēna ka pēna ke, nta tapi meni ira nako, te meauri, te roi, o te tapo mua, Nanon te tairi kei yo anu pun nanon narapongi ni ka peni. Arabe au te mea uri riki. Te rai.
1: PMN Kiribati.

0: kere pa se waya kina kana kwante kana kwana en tiara monte te maro kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan te makuri o tangi reni kara kwam tangi tang reita ki mea PM meni on the number ake wanu wa ke akea is wano wa tenua tenua awa wawa ke email na kon complaint at pmn.co.nz kopun kona arapan reita ki mea the broadcasting standards authority the number ake wanu wa ke akea tenua onowa onowa rai wa rai wa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz hari ni kara kwa kita yen tangi tang wabu ita pong menta tai are kana kwa kia ita kana kwana
1: ako na baro kita sa ora ai kai tana namba ai kai kona tara boni ai kai ki mai ai bukini kare kai kinte ipopoki kana arona pa ge te menna ke ta ko ina no te meroro au ko kona tara bon on te namba to wana isu atenua isu ke ko kona ana pentekse na on te namba to wana isu atenua isu inte tai na paro kotangi dia au ki to kora ki kai ki to ai to ai ki te ipopoki yo pon wapi me au atio ni kato apong. Ko tangi dia ngan meroro ke to ngan ni ka karapa ka ututa na mate te counselor is and trainee ki men ka tani ya ki bukin tari ti tarayo te tapara. Rita ki ngan tanan to wanai su atenu wai su ko ngan taraponi e ka boki ke kana wam text to wanai su atenu wai su au ki wapi me wa tewa. Ina pa ngan the lifeline te tarapon number ya ke wanua akia akia ni mewa au atenu tenua ni mewa au tena barikani ake wanu ake ake ni mewa au tenua tenua ni mewa au ke apa ndarapo na kondara kai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa tena barikani ake ruwa ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa ke pontex akangai help ke au tenua ni mewa isua kokona tex on tarapo na goya Ntetaina para ko taina noya, kita ntetaina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamo na dita kimi kangai, aki ani mewa aki wanua, wanua wowa wanua, wanua no wani mewa tanam parikan, aki ani mewa aki wanua, wanua wowa wanua, wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, kamo na kami dita kimi kain turun dikira kita kami kita kain the youth, kita ngan ampun kyo tangiria ngan meroro kina ayo. Am kanganga kito program ake wanu ake ake tenua isu anoa onoa tenua tenua tenan barikan ake wanu ake ake tenua isu anoa onoa tenua tenua ke kampon kon antex no kondari wo tenua awa ya ki kapo aki ai bukin te popo ke rena ki pate samaritans kito ato kora ki kana di popo ki na pa aya namba ako na de ki ake wanu ake ake isu wo anoa Onoa, onoa, onoa, tena parikan. Ake wanua, ake, ake. Isua, uo, onoa, onoa, onoa, onoa. Hoi kan ito pewa tanaan tarapon, naka mwona nrita kinoko ya, ya pere naka po waki, o, nika kamkona, nika mena na,
2: ntai, kopi koko, kamenoa na se mara ina nono, pereto mantiora ki nte flu, ntai, nte kamai turuturu ayo. Nkano kopi koko, o, ea ki kapo waki te flu, jeb. Tete anoko nam tokta, ke tapon nana ipainora ki, ke taraponia, ake, wanua, ake, ake. Onoa, tuana, tuana, tuana, tuana, onoa.
3: You're now listening to PMN Kiribas.
0: PMN Kiribas e waya kina kana kuante kana kumana en tiara e monte te mearoa. Kana koka ko ua pe uru ka kisuan te makuri o tangire ni kara kuam tangi tang. Reita ki mea PMN on the number ake wanua ake akea is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake akea tenua onoa onoa rai wa rai wa onoa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni kara kua kita yen tangi tang. Wabu kita pong mentetai ada ikan aku akiai tekan aku panah.

0: Alofa, talofa lava. Whāwhitai, wikin nung rām, na kona me kong rā iyo pia men ki di bes. Ai, ka papanga ki men di Pacific Media Network. Nga mea ki ka mōra, na kona me kong rā iyo, kam pes ndaba i rōna kira. Ang koi ari amang ari ki amtai nang tan ngam, nung ngong rā iri kira, nta iri ka iyo. Kora pana pa kai ko, kore ni aira pa amsa ka meru ro ko ke, amsa wawoi ko inanon te tairi ka iyo. Ni panaan ki di bes, yon nusiran na iyo. Te tainkai e pun tata pe wate minis ke, ya po te awa te pui mea uo wa saro konu kanu pongin te ponga iyo the weekend na iyo ke sinang kakai tau men kakarapa-rapakat men nara ratapo iyo ibukin rona kiran te tairi ka iyo o itoko bakampun pe na tayari te te week iyo irunga ki weekend te te te tamo again the Samoan Language Week. Waya so ole ngangana Samoa di aristat na kige mo amen di tapes tinubi me to wana ni me ni karwa de bon ayo are ya kainak to kon bon ono wan soon nga yarin tetay ayo mo o si kan join up at the celebrations yon nam kong ora yo pimin kiribes and celebrate our brothers and our sisters amen di the Samoan community ke to celebrate them yon nam kong ora yo kai punna ya week the week ayo ke nga yare sina ang anebera arakari neri ni ke ta pon ara i ro na ko ya kan ti ape yo ta mo ke sa mo ka pon ye ne pe ri gera ni ngara kan ki ripas me ti ape yo ke I don't know the full story me I've heard some yes an no ye ri gera ken ta mo me ki ripas ta ko ba mo no ne an ware ni ki mo a we ke ka nga ani I don't know ru ring aron de kere ken kiri pesi me ta mo te pe ta mo nga yere ngko yere ko ta te ro ro ayu ya kana ko kan shi please get in touch de ta ki me nga yere sira ko gore nga no ora ri ki ga nga yere ga ni kiri pesi ki ya ki to na ki abu ni ya ki yon nu sira ni ki ya ka vaira ki yon nu sira me to ye ki ne pere ki o ngo yen de chung ora yu ki yo to ba ta wa de na ta ye to abu ni pe na ta ye me ro Mengi na ni ge sina pus maya am merorong ko yare ko kata te rorong ayu arun ro ire kire ken tamo me kiri fes yang ai kai tenan ko na ge sasan di ni mo para ara celebrations nebe in honor of the Samoa Language Week and it runs throughout this week sinang kakai tau pa ire kine be aratai and learn some words away kaya rin na siya na pe inano nam tayo yo meng kami yo na mi kong ra yo pm and kiri pes and I hope ito ko na pa po nang pes na ang kiyong om ke kana ko kan siya na pe ya kana ko toko pa po rao pronunciations kaya tayo na pe eh me awa sinang kita wate tayo ke away kaya tinang song sa ki yesan din ay kana toko po niya na pe po na mera ka ya ka nga meme tinano menti ya pe yo kana ko kan siya na pe pas na mga play ah ya bu sigo era bona ke sen me te yoga sen me ki ngayere ya awai kai te pego kona ke sa san dine none of the Samoa language
1: PMN Kiribati

0: Kone me orite saongra, nam kongra e yo, PMN Kiribas, me Manukau, Auckland, New Zealand. Nante tai e yo, aikai am news, are san kata urawa ki, men nararu ni karakir kono, ni banan Kiribas, e yo. Oh, yes, and tagin na to sa rapakao ni pipitakin kanuan pong ay El Nino ba? E na yay tipitakin na kontawan kanuan pong tayo rakay kay, tayo takapopwe. Ba, e na kira ke kurakurantiyang o ni pirirake, di ki takapopwe. E tagin na nepe to sa rapakao ibukin kamatapayan tiyo nape ay Chris Brandolino pa El Nino e na karawata kamatapay metakakaya pa tira aron na naurupay tipitake ay ay na rikin kana e koasi ipukin tiyo tapanin rikin ako yamean awaroka ake yameaw si ngaya iponirao iroya ndererewa. O yasa ni Tala Leo Malie Filomena Loheni ni nanganagi te metera at the member of New Zealand Order Merit ibukin anatare na at sa karo kun kai oi chuchu ibukin karo pai o nakon ana community ne ye bon isupi me ono wana ridikini me au oi e kate ana business at the mena designs in anon uatanga awowa mena sena aini aika amen ana brand ne bon do wana me bon the brand alang ini ginaki iro ya hain de bete beke o ya sa ni ra de cause by yon bc seban o canada me united states of america e te gina do nai ne yo pat to kan ka ye e bon de ke o na go men ai ga ga ma khuri ne bena sina ai ni ai ga men nai kai o e te gina de salvation army Patapo karike paene namara ke food banks ngai yon kawaiya ka khaina ke ngana pene te manene puoka mende tau teha na kon deririki e na roho e san sana ke te manene puoka na koia tapo e kai e na kon wanua te merian te tara e bugen spakin pene namara ke na koia na ke a khaina noi e te akina de satararua ke te mena sai bugen anataban ni kawakini paene Namarake aikai the Salvation Army and Sonia Cameron patapo naro naikai akai nano de puoka pae naki toki toki pa onga naki rotaki awa naki nebe rotaki naki akai nano de puoka iyo. Nana teaka te minita mente social development e Louise Upston o e teaki na pa erang tau takataumani ai anganaki ibukin aya siko siko. O ia sa ni kapuro aka ki gen katoka ki mua ai accounts na ia pengi teni men o mata ita mua kai e pon tabi te pota ki ni brace men koro wa nakakai yo ande siri siri are eriki i Vietnam. E re po sinna te bepa, e re po sinna te bepa e te Samoa Observer pa te Central Bank ngai e katoki mua kakamakuri na kona ia accounts na kona teni te men na kain New Zealand te mena kai na Australia o Amerika, aki ai reke reke me te keise ai. Te mena te tāmua e Joseph Va, e te akina pa, te mena na pe ngai a kain te kakasi a repua iei meaun, te mena te sakairirin te keang e te Coconut Cartel, e Lorenzo Lemalu, te via i Ho Chi Minh, si ti wawa te wiki nako. Yes, I never got the men that they tamo as Steve Tofa. Panga ya never the men around the way needed pohon de vake. Yes, I'm going to botak in a British man, katoki kakamakuri, mea kakumiokume, nakon aya bank account, tan bukina kai kai, the wiki enako. E te akina de minute and the botak in the day by etapen kai ni waki karawan o katokan tayan sola panels na kon day day ay kan me bubwa mai siya rina non tere tenua tererik. E sa te tau te akan nga tene pui te mirian te tara e bukenta katau mani e bukenta yan panels ay kai. E te akina Erika Stanford pa atapen kai taan makuri ni muanu pa iya mua day day aki arangin kai nano ariki te popoki ay. E tau roangai the Prime Minister mei tōroma ni mea ngakapoa ana reita ki mea Austeria i mean ai Meroro. Are koroia mea the Prime Minister mei Austeria ai Anthony Albanese i Canberra. E ribos in ABC Pacific pa Matthew Ware e sangkai ni koroi ana pororoi mea nakai ni peiri mea Austeria o ni mea ngarinanun ana pororoi are koroia mea sainan kua. E karawa ana mwan nevies Prime Minister Ware na konu siran rokona i Auckland the weekend e nako. Agora de sangra wan mo am news ari asan ka tawra wa ki the weekend na yo ibu ken no ram na ko nam ga ngra yo PMN kiribes ko ra no ram o na tikroi am tairi ke yo
1: 531 PI, now on iHeartRadio.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Nama ada jasa orang tadi ayo mohon noron kondo weather forecast. Ibu kin ngong ram nakon nam kong rayo PMN Kiribati. Narun nareo yuko tatanay yai oh sena tara aratabo ayo ay Aotearoa New Zealand mente North Island rore ka kin nakon de South Island. Imin nani oh sena tara ay pera pesen tangira kirora ay Kiribati tebo pato. Tarakin kan naratapa yu Aotearoa New Zealand o tarakin di North Islands ki tiono ni miang. O kanime kinakin kan ni tapo kaitaya pa yei ta kakarau tapo tapiawa o ipon iria na nepe me whangarei tamaki makaurau Auckland narakawa yu Hamilton, Taupo o Wellington. Kanin tapo ai ka tauranga Rotorua, Kisbin, Menepia, o Palmerston North, kana makina kin tapa ikana pa yei te roi yei niriana ki me te wanang nang. Onan kani, te onan kani New Plymouth, kana makina ki pa yei te kakarau yei. O sina ruar kakin kani na kunta South Islands, o tarakin te tairi kai yung kani Nelson, te tairi yu kana makina ki pa yei te te roi yei niriana ki me te kakarau tautan an tapa te peua. O ipo niriana nebe me Plenham, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch nita tairi kai yu, kani makina ki pa yei te roi yei niriana ki me te wanang nang o ipo njerona nebe me Queenstown. Ini me kakon kani kani makina ki te tairi kai yu pa yei te kakarau yei. O sana nakon kani Kiribati o antaragin kani te tairi kai yu makin putaritari merakeia pe yang tarawa me mai yana kan me kina ki ba ye te wanang nang ye ni riana ki me taka karau an tapetai ta pu ikan ni o ai pu ni riana ne pe me kuria aranuka ape me me anu no us tapito wea a peru no konau o ai pu no no to a ta me na me re a pa na pe an kan te tai ri ka yo pu ni ye ne pe ti a te wanang nang ye ni riana ki me ti a ka karau to tan an ta pu ta pe we ikan ni ion pa na pe Washington kanin te tairi kai yo kana me kina kina pepa yei te wanang nang ni ni yana ki me te mes pruburu ni kakarau te tapu ane me iriana nepe me Fanning Island Christmas kanin Pontiaro na nepe o kantan kanin te tairi kai yo kana me kina ki pa yei te roa yei a wara te songora wane am weather forecast tawan kanwan te pong are asante kei nanun bay nam kong rai yo PMN kiribas ai pukin nung ngoram te tairi kai yo kora pan nung ram ai pun te tehani roro na koimi tararuai merungi min kami ni kapani rigi kami ke khamen te tapo e mai toro toro ke kami kai nu sira no pun kami ke khamong ram en tapo ka ke te mai toro yai o te mama ngane pan kami ke a ke te te Teriringa na mita po ke ikia teriringa na mita po menta kabupui tararuai nebe ang kami menti orakin teriringa ke ang kami ake kami yung wati te puspusi nanon takawai tararuai na mi safety nanon takaram te takawai o mi mauri mi nebe nanon merab ang kami ake kam tatangira te kan nana kon an kapunga na merab ake dia kawa ake te uau ake te rari kiki ngayari pun te tehan iroro tararuai na mauri mi tapo ake kam pene ni mena hiai. Ara tataro pa ena te imea tua te te merurung na koimi tata meni in kami ina puniri ana me mi usu ena roro ni in kami tamarari karawa dawa a kia kamna koi hai. Tiki rai ya yung rami na mi kong rai yu pia meni kiribas na te imea tua nika rukoya bupu aratai.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga, te kamauri, te katikera i nagoi. Kora ki ke aspara ya te kende pong te week ayo. Ah, ti nono nepa te weekend. Pon te katikera i men banana ki te pasi ni bukin nami. Toka nekai ya te kama eva kati mana kari ya nari ki nami koron to wanari ki nami diriki. Ah, ai pon nami pa wale te mauri te roi. Ah, te tapo mo. Ah, toko nang kane yo kane. Aris nakana kono kami.

Oh, taka Māori, best in the room this song, ora. Ta lo fa lawa nam kong ra yo PM in good person. Like I promised. Onke, angari, begin the celebration the Samoa language week ige. Waiaso ole ngangana Samoa. Ari rungaki in the week ya yo. Ai, rogon kaina kinan te kono pong ayo ono wan soon. Ai, sinang kan, dikta ki meang kami. And dana rin siya dinan tapewa dinan someone words ay ka itaw ba ko kapon ko na yun kakapungan na yun workplace ke nam tapon naman ko rin tapa kaya ko na ko yay and kipon na ko ya kanakupon guys po meroram at ita mo ke taka mayaw rin kan na kangay talofa talofa lawa ke ane ko konan mayawri kara ke kanakukan ka mayawrin naman nga pong ayakangang ko Tayao manuia. Tayao manuia. Ke, ke kokonan kangai. Greetings, ke, te kameorin a good health to you, ke te kameorin a koi, kokonan kangai malo le soifua. Kana kokan sisirake na rom, rom bai, wara kokonan kangai. Oa mai oe, oa mai oe. Kana ko po me ane me kukan kina kukan na tara na kuna ka nga kukan ngay oai lo suafa oai lo suafa kana kunang kuna karaparapa ke kukunan ka ngay fafetai tayo ka fa mole mole kana ko kapo ke kukan ka ngay tigroy ampong kuna ka nga manuya leaso Manuia leaso. Kona kapo ongo ya kanga. Tofa, tofa ke, ke, tofa soifua. Tikiroya mitairiki. Manuia leafiafi. Manuia leafiafi. Metauri ngangkane kokona ni kangai chulou. Chulou ke, kabarate pori. Malie. Kokona ni pene kangai. Fa malie atu ke fa malulu atu. Hey, what is the song, ora? Kanga ya manang dawa to ngau di nte ta yayo ge. Angke da kan ge nimen kanga de beyang senari sa ri ge. Ngo ya re ko kan ko taram ko kanga olo ingoa o ako te ke naram. Olo ingoa o na ke ngai ko nan kanga olo ingoa o ta to ni. O kan ko kan ta ya pa kainya Tio me tara kovo me ngai ke tan kuet. Te terong kovo me ne yer te te nai nen kan na te pa kainya. Nga konan kangai. Ofea ete sau ai. Ofea ete sau ai. Onko ene koi koi ke ngoi te neawa konan kangai. O te a sau mai. Ako ato ngaran na pem. O te sau mai. Ako ato ngaran na pem. Ke. Onko e kano kokan na teya pem. Makuri ya tiyo amatara kakaisipo me ngaya. Kokonan kangai. Ofea ete fai nga luenga ai. O fea e te whae ngā luenga ngai ai. Ang koe, kukonan ka ngai. O te whae ngā luenga i... Naka kini ngai. O te whae ngā luenga i PMN. Ai wara. O kana kukona ka sisira kina pa kukwara. Eh, ni kere te ni koi koi. Kukan sisira kina keo te nea wa keo. Kukan sisira kina ni koi koi. Pai wara. Wa mai oi ke o kana to atai nai ne ko kan kan ko am kibe no ko atai nai ne kai no ya o mai o lua ai o ne anang mai siri ke o kana ka o mai o to ang ko ne ko ikai e kana kan ko ai ni meru rong kurapa kana ne kai o lea o te manuia fa fetai e wara ma ke yarang mani o sanari sina ko ari ke Iya kita tahu kita orang kenti deh dan zaman lagi bi sena celebrate mata te rana rite language zaman lagi sena di sena korik ah kanokan kita nakan negeri ni kui kui kangai terpuni ay file mai ke walau mai ah kanokan zaman biasa nama rak tukar kondo bota ko oyarari ko Kokan songa tiwa me tari rwanda nem bota kiki. Toi bota bota ko ya rwanda ni di dimenna rwanda nakon nam bota ko kosang. Kwasa na marak. Tomi ya marak ki. Kwasa na marak yo. Wa eyai. Wa eyai eyai.
e wara sa song ra e tau mua pa mine ya awas ka pira ki awas arami nsa mua angke de akan mene ngangana me iya ngai hopa o kandani nga baire ki ongom da bewa nte deden da mua ki yante na tayo tau kona pone mga kapunganan ni kakana ko iya angke angke iya ngara katikirohay na ko iya mua manira wa tariran sa mua ito ko babon mais ay ka iya iya iteran sa mua iya iya iteran ni mena ke ya ire gere ge yana konta mo nga yare sabon celebrate nam kong rayo pmn gidves banan gidves me yo nu sira na yo a mendar ta po manu khau tama ke ma khau rau oakland new zealand te dai yo sina kana ko imata be ta nan ko na ke sa san dine ni rein to continue to celebrate at our te samoa language week in te dai

0: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Oh, kamna Maori. Kamna Maori, ni riana ki mea. Ara, ingana hoi mkoe te song ra. Ai, uo, mea pui, ke kai. Pon ro roko tain te yao mai toro te. Te nunga kana vonga yu. Tabi o te minis mea kai yo, po te wato wana, te wato wana, sa na mga kwa kate niu, sa na hoi. Ipukin nunga ram nam kong ra yu, panani ki ribes, mea inu siran. Mea ngea nani, o, ipukin te language wiki ngan ngane ke, ai si ra wari ki te wiki. O, sa toka rane ara language wiki. Mea ipukin te tim mo ake, sa na share na koi mi te team sina spa na koi mi te team e kangai strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribati identity strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribati identity a Kiribati ngani bon noi nara tete karina tiang tauroi na konte mi yo ko akapura dikiera ni Kiribati karina tiang Taurai na konte mui ako. O kapura di kera ni kiribes. E wara erike no mante song ora. Inge nane wa yuma tui. Te kuna sinaroa no koi yei maine apopo te watawan. Te reke mei kiribes.

0: a European men Kiribati me Manukau Auckland New Zealand on today you I kai am news are san kata urawa ki men nararu ni kare ke rono banan Kiribati ayo Oh, yes, and taking that to set up a whole new pitakin canon pong, I L Nino ba, and I yay to pitakin na conta one canon pong, tie rake kai, and tie in takapopwe, ba, and a key racket, korahorantiang, on a pity racket, digit takapopwe. Taking the never to set up a whole begin come at the bayan, Tion Nape, a Chris Brandolino, ba, El Nino, and a karawata come at the bay, metakahai, ba, tera aron, and our pay tipitake, I and a rigging, cana e kosi, ipugin tiota panin, digging a way a man, or a roca, a game meow, seeing aya, iponido, iroya, and dereo. Oh, yes, and a tala leo. Malie Filomena Loheni ni nanganaki te metera at the member of New Zealand Order Merit ibukin anataren at the sakara kun kai oi chu chu ibukin karapai anakon anakomunity Neyebon bon isupi me ono wana dedikini me au ekate ana business at the mena designs in anon uatanga awowa mena sena aini aika amen And a brand name, Bondo one me born the brand, Alang in Ginaki. Iro ya hind the big Oyasa Nira de Cosipa Yon BC, Saban, or Canada, me United States of America. Etagina donaina yo bat tokanaka yay, a bondeki or an men ayaka mahuri, nebenasina aini aikamen naikai. O e tegina de Salvation Army pa tapo karike paene na marake ke food banks ngai yon kawaiya ni kakaina ki ngana e pene te mane ni puoka mende tau teaka na kondeririki e na roho. E san sana ki te mane ni puoka na koya tapo e kai e na kon wanua te mirian te tara e bugin spakin paene na marake na koya naki a kaina noi. E tegina de satararua ke te mena sei bukin anataban ni kawakini paene na marake aikai te Salvation Army e Sonia Cameron patapon narun aikai akai nanoa te puoka pae naki toki toki pa onga naki rotaki awa naki nebe rotaki naki akai nanoa te popoka iyo. Nana teaka te minita mente social development e Louis Upston o e teaki na pa erang tau takataumani ai anganaki ibukin aya siko. Oh yes, and kapuraka ki gen katoka ki mua ai accounts na ye bank te nimen o mata ita mo ang kai e bon tabe te bota ki ni brace men korawa na kai yo and city city areri ki i Vietnam ere pusin na te bepa eri pusin na te bepa at the samo observa pa te central bank ngai e katoka ki mua ka makuri na kon ya accounts na kon te te men na kai New Zealand Te mena kai na Australia o Amerika, aki hai reke reke me te kei se ai. Te mena te tāmua e Joseph Va, e te aki na pa, te mena na pangai a kai te kakasi a repua yei meaun, te mena te sakairiri in te keang e te Coconut Cartel, e Lorenzo Lemalu, to via i Ho Chi Minh, si ti wawa te wiki nako. Yes, I never got the men at the time were as Steve Tofa. Panga I never the men around the way needed for one devake. Yes, I'm going to put a guinea men got to keep a mahuri, me a kakumiokumi, now on a bank account, tan bukina kai kai, the wiki and a. Etekin na diminit ang tibota kin dayre pa ita pengkain wa ki karawan o katokan tayan sola panels na kon dayre ay kan me bubuwa mai siya rinanon tenwa tiririk. Esa te tau teka na nga tinipi temirian te tara ibukin ta katawmani ibukin tayan panels ay kai. Etekin na Erika Stanford pa ata pengkain taan makuri ni manupahiya mua dayre akiarangin kainano ariki tepupoki ay. Ito roang gai the Prime Minister may toroman ni mga kapuwa anarita ki may Australia imin ay meroro. Ari ako roi yame the Prime Minister may Australia ay Anthony Albanese i Canberra. Iri po sin na ABC Pacific pa Matthew Wari ya sang kain ka roi anaporo roi may anakain ni Pairi may Australia o ni mga rinanon anaporo roi ari ako roi may sainang kwa. E karawa ana mo ni Vies Prime Minister Wari na kono siran ro kona Yorkland the weekend ana Awara ti sangra awan ni muam news ari asan katau rawa ki the weekend na yo. Ibu ken nongra am nakon nam gongra yo. PMN kiri bes korapan nongra am ay natikiroy am tayri kayo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kuna meron tisang ran tayo yung mga naron kundo with a forecast. Ibukin ng mga ram na kung nam kong rayo PMN Kiribati. Naroon na rayo kung tatanay yay o sinatara aratabo ayo ay Aotearoa New Zealand mente North Island ruwarikaki na kundi South Island. Imin nani o sinatara ay pera ay pesintang iragirora ay Kiribati tabobato. Tarakin ka naratapa yu ay Aotearoa New Zealand o tarakin di North Islands kitiono ni Miang. O ay kanimekinakin ka ni tapo ay kaitaya pa yay takakaraw dapat tapewa o ay pun iria na nape me fangarei tamaki makauraw Auckland narakawa yu Hamilton Taupo o Wellington. Kanin tapo ay ka tauranga Rotorua, Kisben, Menepia, or Palmerston North, kana makina kin tapo ikana pa yai te roi yai niria na ki me te wanang nang. Onon kani, te onon kani New Plymouth, kana makina ki pa yai te kakarau yai. O sina ruri kakin kani na kunta South Islands, o tarakin te tairi kai yung kani Nelson, te tai yai yu kana makina ki pa yai te te roi yai niria na ki me te kakarau tautan ang tapo te peua. O ipo niria na nebe me Blenheim, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch in the day dikai yu, kani makina ki pa yai te roi yai ni diana ki me te wanang nang o ai pon jaro na nepe me Queenstown. In me kakon gana kani makina ki te day dikai yu pa yai te kakarau yai. O sana nakon kani Kiribati, o antaragin kani te day dikai yu makin putaritari, merake ia pe yang tarawa, Me mai yana kan me kina ki ba yei te wanang nang yei ni riana ki me ta kakaraut. Tapetai ta apu i kani o ipu ni riana nepe me kuria aranuka ape me me. Nonous tapito wea peru na konau. O ipu nonotua ta mena me arre. Paana pe ang kani te tairi ka iyo po ni yei nepe te wanang nang yei ni riana ki me te kakaraut utan ang ta apu tape wei kani i on paana pe. Washington kanin te tairi kai yo kana me kina kina pa yei te wanang nang ni ai ni yana ki me te mes pruburu ni kakarau te tapu ane me iria na nepe me Fanning Island Christmas kanin Pontiaro na nepe o Canton kanin te tairi kai yo kana me kina ki pa yei te roa yei I wanted to song ora wane am weather forecast tawan kanwan te pong are yasan te gei nanun bay nam kong ora yo PMN Kiribati ay pukin nung oram te tairi kai yo kora pan nung oram ay pun te teha ni roro na koyumi tararuay merung imi ng kami ni kapani rigi ng kami ang kaya kami nanti tapo ay may turo turo ke ang kami kaya nusira no pun kami ang kaya kamong oram ang tapo ay ka kaya ito may turo yay o tayo mamani nga na pang kami ang kaya di teriringan na mita po ke ikia teriringan na mita po minta kabubwe tararuay na pang kami minti orakin teriringan ke ang kami ake kami yung wati tipus-pusin na nun takaway tararuay na mi safety na nun takaway o mi mauri mi nebe na nun merap ang kami ake kam tatangira takan na ano kung ang kapunga na merap ake diaka wage te uwa wage te rari kike ngayari punti teka ni roro tararuay na mauri mi tapo ake kam pene ni mena hiyai. Aratataro pa ena te imea tua te merurung na koi min tata meni kami na ipuniri ana me mi usu ena roro ni kami tamarari karawa dawa ake kam na koi hiyai. Tikiroa ya yung rami na mi kong rayo pia min kiribas na te imea tua nikarokoya bupu aratai.

0: Me ori me ori tu sangra ora pun te bewa ta ta bewa te minis ki a korona ki ne pe sine me ngaro ana kon te me roro me ara un mane ari ne ri pe ska to mo ayo bugin na ri ana ke te gi be si to pa kan puta ta ne ye ye a sine nga ga to pa era ri sine ma ko na ne ma ro ga te me roro ayo na gam de gi be ayo i bugin kanu ari ana ke te gi be a ka ka ora nga ki ra ki ara ka te aro aro rani kiri bas me ara katei o aska kara para papa ton mana yo e nang dawata kanwan wana ke nang dawata kanwan na pa na bai ni e ho e nang inang ko ko rein sibaya na ko na ko ira tena tena sin kiri bas toro ro eta bendi kira ke bas na ki man nga ara katei meri kiera ni kiri bas yo anu sira no ponta pa ke sina ko ye o aska kai to pa e ko nan de ki aro recording sai kai pmn kiri bas o sinang ko rein manga sibaya na ko im na nan te tairi ke yo e bukin ko akan naro roring ko akan sepangara ni kiri besi ke yon nam ko ngara yo PMN kiri besi.
1: You are now listening to PMN Kiribas.

0: tiriri na nun tikirayang. At the kind of man, no, akangay. Pakangay yaron, iramu na matantay. Ay, nabino-bino. At the nan, at the papa, ya, ikarawagin sumuwa kiroy. Bayara, ipon di banana. At the banana, ipon di napakaw. Oh, inanon na pa, meaw na pa tigiribas. Karika meaw na may inanon na pa ni Pakwa. At ikanoan ni Marawa. Akanoan ni Marawa ang kanya, tiyakawa. Ayari. Ewa ati na pakaw na kawa. Iruya. Aray kaway. Tani ka para. Tani kare kare. Tani ka pipis. Tani ka siki. Tani roa. Anang kanya, kanoan. Napa, tigiribas. Ma eka pungan lagi angina inanun na pa ni pako. Atira bukin ang kaya na ang kanas po si na pako ay katinung ay kay yang anti gripes ipuni yon na pa na tapay yate mauri tiray at tapomo yaki po beti yaki kaya na no ay yaki taka ganay mene yapa na pa ira pako ni karike mayo na imarawa Ina pakau kadu kian mau na yon tiapa. Ai kai na kian mana tara tara mani pai ni karawa. Ina nun na na pakau ni porau. Ngan yang tita ya ibu kian tara angkai sina tangin kau kiu kau tiri dia yu. Sina kau kiu kau tiri dia yu ba kangai tita ka. Ntai ya kai. Sino ora tapi dan tika i ke sino ora mangana. Mesaki no saki ora ana original saki ora wa kawena. Yaren kana chanuri da pako wai gamai si sina ken na maina no. Paka nga ni kos. Pangkara kuata, pupera ken toa ka, ada toa ka uwe ya. Ako kula nora da pata na ni kapen. O tira pako wanyang kanya na nga ni ko. Tina no kura kura. O tino rapa. Ni ko aki ko na ko na repondi kiam ni ko wa ko na kompea. Narun tira pako unimetang ya kwa mena ilalona. Pai nangani ko ni kati metua arum turunu pai au tiroi ate tapu mo ganet sina tara ate itira ni mangan apu ngana ya pai ya kan sina kabara mo kan wanti kira yang ate kain kamen kain kamen pun tira pa ko wada ye itinan ye usu wai kangana ki Adela baka wanya pun dara na baka umenti tiran tamni. Adi sanga na gemairu ya dinne we anario. Oh, dela baka tupa yere kanga snori an tai kai. Patero ro tungaru. Kai ya wes. Aya kai tala no pai ye ka kakaya tina na baka. Wa kanga aruna yo na ba ai ka apetira. Na ara kanga ngantite ye yo. Pa sikata yan da merabeya na angina e abua aya akira ki na nun peira ah sina pu busi na ko ya tiro ro a ngora ang kai na na te ka ngai pa e yang anin ka mi ayo sa ki na na bang wai pun da pata na ka pene na ma corona me si yang anira to ko wari ye na peiro ro tira pa ko ay na ko sa na ko ti anaba o sa ki ti amel amel tan na ka ka ngai da poponia ya ro richin Ni kari ay nape ni kapuan na kena principles pa akaman de kena payro ra. Metira apu kina kai kanga sita pu menang mo na ni pu. Awayo to paye ni kanga sina kate yen de ta ki mai yon de ye. Ara kati ngai ya ya kapuai pa ye ka ka kawo ki ipu ki ara pu te nome ta tai kai. Ni kanga. Pangka na ko na ye tera pa ka urum ni kai ni kamen na ko ki ko na nanga. Waki ko nang tiyak kina. Ako siyangan sipum. Kikwangan na sim. Ay po ko yan na sim mga sipum. Waki yangan na pen. Waki yangan niya na pen. Kapen. Ano ko na siyangan na rita pa ibukin mo. Paana po ay. Sibubu siyang kay na ko yun na ni kapen. Ang kay sa amin na yon na utero. O wapen eh. Apen ni kapen eh. Nika ni ko siya. Pahiyay na pa ayoko na po ay. Ay kapen tipitipik. Nangai re sika ko wa pa erang nu erang inda no di kiai do ra. Ba ara kanga ngan te ya yo pa. Ya gi erang ni pede ni pede. Pa chi do ta na er. Ang ya den kana no pa ye. Ye ro mi. asabuchingami ma takina na koye na chimi ana koye chumi tabu igam na koye paya khosh teroro akami min tai kai teroro intend the modern technology at the 21st century atopongayo ari akoshi ai tanda pakau ai ka ama karoi roi akona ni bo bo shi ara ngoro ngoi ka ka ko ai kona ni ma ka ka kira pa tan te pa yele ka ko wa te tan bo ai yare ka ngan te yai te yen ji pa ja da pakau a sina ka sina chi pa chi pa ya a sina ka te yen ka para bangana yo ngo mai ron te gri pa se yo yo mari yo ari ai bo bo ta ki ai ne o ki te ra pa tan pa te ra bu ki na pa sina ka te ma to a a te dan te te ni ka wai na ka te me to ara ta kaura pa pu ni ngai yakin a ki da yo an te an na te ka te ya sina un yakin dan ka yo sina u wan te ya i te ta wan inne na ki ta wan inne pa ga na sta wan inne wa na bu pa i ka ara ni ka ka wa ga sa ro kon ka inte sina ta ra ro ni yo a ki me ta na ka wa ki nan te library ka wa ki nan te archives a si ka wa wa ba sa ro kon ka Yon zina the modern technology as a dead and terabun, as an ori yameta. A carapona gay gamin and tap with Galarwano. They talk about the rebel way, yes, Bakunek. Yakaman Kunek, you don't get to. I yakaman Kunek in a very yameta. I suspect I'm better in the day you are spending the day, but you know the trading where I like. The way I saw Makurion, I you, to Makurion, the way the sound wave. As Magurion the Payer and I got the law of reflection. I never got any capacity to me. I had a big arrogant guy. I step racket. Men the Baco may re ya ya Bakashu, Ayakaro, and Garoquire with the modern generation. Ayakapo and I did a Baco Webo. Ayaki by Takakinapa Yakamimi. She gonna know that John Labankai. She never was a minister as Gadovia. She couldn't dare that go away. Na ko yara ko rage ke me nei kana tan kaina awarik tira abukina ko ya karo wo kini paro nga ki tira pa ko ni ka kawo kina awani na kari kina ke tiro do wala me to wala ngai dai ro ra sek pa kita wani kana pa o ara ka tei ai ka tu to ko ira pa ko wo kana pa na puta na ko ai kai ta wani ne ta yanga ne biswa indo ro yai pangana ka mangana ni le mangana ko tsu pa tsu pa yana ko ta puta do awani takati yarang no kwa ka ta wan ne angka tuki na ba ya kora kora ta wan ne tena pa ko wa ta tai pai angka ya ro ko su mi ta ye kai awan ang ka kai ba nang ka bo to me ro ya na ko yon ta na awa ta ko ye ta ya ka na no ga ba pon da pa ko ko su bu ma ya ha ke angka te arun ta ka ti ti ya ta ta ngar no ti dong rong le ma ya sa bu bu si pa si na pe ne Ni kai ko ajara paka wa ra paka unda rautu wa sira boshi wa na dia ni no ka bene ya kinta boki. Awa na ka tere ya. Pa na ko ashi tere ro wa ka mimi. Awa na ko na ani ma ko boshi. Ai da ma ri ki pa ri kira kera. Te pa ya rang ni ka kao ga si dia ni ka tonga ya i bon naro ada language ada tek. Au ada cultural values ka tira. Pa kan e ko si re ye wa ya na ki to ire ye ma tang ba an ara ara identity kina hakim i bu ko nt ta panin pangana no po ye kina hakim ni pon na nuam ma ni pon ti kiam a ko na ye a ye ka di nem a ye ka bu na hakim pa ko na ni yang ma ta ni yang wa ke o sina ko men na university ye ka bu ra Angke ko kai tara ya menam cultural values. Pa tinan values ay kana pa ni mena ron tkati. Ora pa ko kana pas na ke meru ya pa ka. Sa ke pa ye ka akune ya kin tete na ke ka ke ni ya. Na kana wo gin formulate ti ro ya ra ko na tinku. Ale kanga skudin da tei skona da tei pa kudin spiritual. Aw ata wo kin na ka nga nga pa aki putana ko. Pa sita wanin ne ye. Ta tkati tei. Tegati yau si ewarun tegati tei. Pa tegati tei si tau ima uri rei yei yo asika upai yei. Asika na kua te mui pua kamei yei. Meni pirin na rakai. Kana arana pa. Awana tira arana makai na nikati tei. ada dapat kau wayi kai si si tahu ibu dia nak cerita. Asyik kau nak kau macam mana? Mangkana kau kau macam mana bangkai? Ah ah tangiru akan asyik ibu ini pak akhir ayat ini. Ya de. Wente bubu si nak kau ira. Kau si nak fight ibu kita nak cultural values. Our language penat di metoh. Si nak practice it. Asyik nak supaya. Kena kita wani naya. Bayangan dia di metoh. Kena kira. Awang awak nak pergi katong na sintungaru na kon pungi dak patero wa asame na ina nayo awaya ko sintete yai tero wa ya kamimi para kali ke ya wana wana ara kali ke ya norad na kon tira ibukin ko akara na kon meurida ara ibukin ko akara na ba na kon turu ni paida ana kon arura na ba pasinara roi utaina ara te ka te meurida roi ta mo Ere ke ben te poi yei. Pa aru rei karawa. Aru rei yon te pa. Ben ta poki au aru rei yon te pa ni pako. Sina mauri. O sina roi. O sina tapu mua. Nanga kua ki kuna ni kare ke te mauri te roi yon tapu mua. Nga nake te wana wana i rum. Nga nake te re pako u rum. O te ame ta apun. Ayara toiru ya te. E kuna ne ere ke te kangangan taina. Koi bukin te ignorance. Ayara na ki te ignorance. Pa te akimota. Ada nan na tema taki. Pako kete ya ga yakona ni pakan temaru wa waro kumana ngana. Ang kana mangai du ko ameta. Bugin na taki mo akam na benen de kete kana. Ne ya le dang ni kakao ki. Tira pako. Kuna na tira pako ni meta ngwa kuna na ada pun nam am region. Ada pun di kiam. Pada pako makan na ya na kali ni ko ibu kon tepota na ameta. Ako na tete ina no na. Ayai pai ka kona support am principle ya de kanga kai kai sko ko kyo ka tpo ya ya kakawa kina pon rang ni kakawa pon kana kam pura wina no wa ki mi ya kam ki man nga ka te na pe mi a kam ki man nga ta pe ka una a kam ko len survive ta ko na ndo ti ta ka ka ngai the out of state pa ya kan pa a pe le te pa ta ya ke ngo E kou. I don't just say one one that I can't. I can an out of state. But the principle that I know is applicable. Many more in Karawan to an app and Karawan Kai. And I can never go on my car. Yeah. I had a Tasha Kanga Yakan Kanga the example of the one. It's up to that. They get a best you book in an one that Yei te omeanga te omeiaki. Yei te dry season or yei te wet season. A e reserve. Te kaiko i pae accumulate pae in te kangang. Pae e ongan sawai wia in te. In te kanganga. A pi ongan te in te roi te kaiko. A te in te buaka. E anai. A anai e meia. Men te poi e arana ki pa tōkai. Tōkai te lea tipin. A re te au tipet a karawaki. Pae na sekiwa te kiripes. Atira ang kanya, atira ang application de tukay ng sa modern technology at cash economy at sa mga yay. Yes. And the principle of the okay, irang inapplicable ang tapong ayo. Yon the cash economy. But sila ang aki at ipin, may yay yung pin na apa-apa ka ni katuwa wiki, ayam money. And ati money o spaya na rin, alipatay. Yay kanuan na rin kunanay ya. O yei kanoan te okai. Yei kanoan nere kuanei. Yei kanoan nere te okai. Yei pa indari kinte kawai. Ko na kare kare ya kanoan te okai. Ana principle te okai ya nanei ya. Ngai na kon te pai. Na kon te cash economy. Ako mena ina nuna ngai. Angin te wana ape maana kanganga ni kapene. Si men te mane. Pa te mane ya nanaki. Pa ngai ya te pai ni makuri. Kaya ainto. Asika kwa uwa. Angayaro ko the epidemic at the coronavirus. Ato ay pa ara kini kita pwa. Awa ika sa wai un tata yayo. Na kaya makuri yon na principle tiyo kay. Tinanda pa ika wealthy un tata yay. Ngay ya escape mo yon tika nga. Tinanda pa ika ki wealthy pa poor a suffer un tata yayo. Awa yaro na pa tinanda individual families. Ngana kwa ki apply. Wag i apply the principle are tkao ke nan tio ka yo ate ate bua tara wa ante ta ya yo ko na po safana pa ko kai rota na ate ra bu kina pai sina nu kwa ana re re shubu yo ana na ana basic principles yo ana na cultural values awaron aron na lo ak kati na yare ipu busin kami na sentungaru tari no amane rana da bu igam me dai ga dai ai sibu mi ai ka me ke ke ra mi ai ka a te dai anai da ba ko mai ria a ka o kin dan te bu a ka ka sipai sipai ya pa ya ro the generation de dai ai ai a ko nan ka roi wai ka ka min yon ka e bu bu de modern technology te da ba ko wa sa me nai nan nan ka ya sa me nai nan te te pora un ni metang Aka men kunia kin kwa iru ya secretos. Ta birato, platos. Then on principles in the physics, mathematics, formulas. Ay may iru ya na kin kwa kakay. Anaka modern scientist te kankay. At page na pa may yon ya principles. So in kanaro na pa sinakati matuara kati. Awara cultural values ay kapundang ni kakawag. Pasina dia nature them pasina kawa kinda pangai ya kakatungara angai ya tepai aska kawa pasi pendang ni kawa kini pasi tingai ya oi ni kau pai sehi ko nandang ni puo kin temane mesin puo kin kanan na pai yai temane rora ai yai na ta ada ada national identity pasi ta kin puo wai yai puo ni ndo ame tangai pasi kina ko mentu puo ni kai aya ke kanwan awai kai kanga dei ta pe wa kanga i te akinda pai si kawa de outline but it the importance of cultural values of our language e wa pe kana i nanu u kai kai te te kai i si te te yon the surface me si kona tik to wana i mu into wana ai na ki kona ni pene pangana si kapara kanwan tik kirayang ni tirana na dari kita amat apa kita amat eh tuan awak nak nurat menti tay mu ayo cina kawa cina basic principles anak kat turun poin kami dain tekang hang ai dain tu corona virus ayo dengan ni aku nang dia in apply and principles of Kiribas principle and value kawa kita teman Pakuangan dia pun nak isawai, larun tiga dan tuan, dan tuan. Pai na te kari nere ni atu ngi abe pa kwa ngai sustain na makuri. Pai na te tuang te aka. Ai dele ya kana abe ni na kwa kanja na kun men na kain kame. Wara national anthem wa tu wari ka e kyo te atu kuna. E kana kwa na pei nanona. Ai ta tau wa nin nen te roi di. Sina posesi un pai kara roi. Katiye kara roi. Katiye ka uplifting. Aje ye ka wosh kora ke. Mesti nak kita wanin je. Dikata ye ka sina woshi dan dikati ye. Kekata ye ka anak ye ka paya ye tadi dah ye. Sina ngedia yang kai. Nuboshi da. Patari o ngai da inanun. Tiapa asmeaka ye ye ka asmeaka ni rua. O sina tapa kara ke apa. Mesti nak kita kanawa. Tika kai wui puni merenara. Kita cepatkan nak kini orang cuman yang kena jatuh nak kita kangen. Tapi orang ni kapan? Kita naik pupuk. Penan ni orang yang nuan, kita sen tungar. Okey ke ya? Pada nanti nanu di nanu. Tema awak macam apa ni? Bangai ya nak kiri di kami. Nanu kawai ye kar roy. Nanu tu tahu kita pun cari dua orang roy di. Pa, dia awak ami kiri di pengkai. Awak mikir ni pun pun tenan obstacle nama aku di, the obstacle nama learning, the obstacle at home between wife and husbands, mana nanti tenan tang, ayah tu pun yeri orang ni kakau, atai apa kena tukan ni kaiyai, kena kangan tukan ni kaiyai, kena kui di nanun na yeri di, tamem masinam, asyubum, saya kaki kau cendangan lagi. Then the Kapanen Porta came one kit and a kidnapper. And you can all hear you can all kidnap him kit. At the Porta Gian, you don't know what the Pacaporo. te gere paka pora u ko yai a wa pele na ngani ko te nan te ka ka ka ko na na a ko na pai na te to to ka ni kai pai di am te mauri te rai a ta pomo a wa ka te te ka ka nga ya den kai ya man to te ni kita na ku te mo nga a ka su su ko ina no a ka men sen panen paka te nan te ka Nda paka u na koi mo ai ka te ka ni ka pai ya. Ka ta ku te te ka kind words never die. Aki mama te te ka na pu. Pai dia m tai na. Ya te na sini ki dibes. Te na sini tungaru. Ki ko me na ia yo na te ro yo na steria yo ni kai pu ke an ta bu na ko yo na uru. Te ta yo na isha. Ai yo pu te pa na na pla ma ka te ka ki mai ron. Te un ma na te men na. Ada pun ami un ma na te men na. Me yo na te ro. Ki pu ki na ka pa ia mi o pu re mi. Te na na no te uana. Sina kukurei, a sina wata te amo, pa iri aran tae nako, te me mauri, te roa iwa te tapu moa. Ngai, a inanon tae te oraki, hai ato ana te oa nabe, a sina punto tokani kai. Ai kai ta, te aka tepe ua, ngai ka tupo in kami, ni ka unwa inano mi, ni ka ho inu kami, a ni ka nango ira rangami, te tau roa i. Kamna ka kapaia, na sira ai ka mane ona sira ai kaine ai ka menna da po ai ka ko ko ona ai de min ta tai na ko na na mi puporau te nauri te roi at ta po mo ambe sira po ambe te kerai
1: ona ni ko ko ina na

0: rante pete wiki me ara te te pon kina kira on bo ngai kai ara te yo te rone te kira kare te te waki ai nei ara ire e rangi ni ka hawa ki pokona re yakina na sim mata kin ta gate o te re pehau de te ni kiri pesin mo men de menga u ko kweria o pon no ria pa te kina ki on ka ko wa ki pa kora kora po ngana de re pehau te te ni pon noi nam te te on te te ri ki ta pe wa a get te pa ya ka ko re ire ri ken na horo na non ami yang o am kan ta ninga mora ara ri ken te re ire Takataka mena sim o meru ruaki na bonganan katian ta yan kouru. Me khantani nga aika ariayin gorobuki ya. Tota yan kouru aika ana gorobuki na. Tetai ya vea hua kien tetai ayan anau. Paya kinana ya panna ko nare tangiria o anukona ane koroa ya na sim. Tai mani nga re rangni kakawak paina yei to kouru a koroa ya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Ako rin doon kami ng banan kiri basa ko tayo matong doon ni rangar ko rin sa manda ng doro kong tukin na rin ayong kani rin nagi pati thought of the week kaya yun te karaki yang o ayo te buo kani yang o at rin kong nako yung tuwi kayo ang tita tani matang yata ko never stop doing your best just because someone doesn't give you the credit para para na sa kung nante akin na nara un toan po noy nara tayo ni kripas tarangi yaron ng kaparan ano po ni mayro asa kung nani kangay tay musi ni kakarawa am kapeni ang damarwa kaya tay toki men kakarawa ng kapeni ang damarwa si bukin na yakiya yang ano ko kanwangam kita ay bukin na pa kaya kaya kita kanwangam ang tapayari kosan ko raya damarwa ay tako ba ni tinitinigan Tapi ya kakawa kita ko pasin na rin ni Katrimi ato ay aron kakarawan ta kapenen ta meru na ta kapenen ko na ni Katopo. O sinaki ka antani ngayo pa ay narikin na pa kanuang aray. Kita ang kanaro pa yakin na pa nuraki o sang yasakin na pa nga na kita at kakaitaw mayro ya ara kuraki kita mayro ya tabi man. Ay tako pa ni irawata ka parana irawata ka nanona ki tara am ka parana nanona pa ki tara nanona yu irom na pa. Ya kasu kayo ano kayo mtuwi kayo. Ako ko na si Pawai ya mga musu. Ako ko na rin si Pawai ano kong naro kang rayo. Noon, wi kayo ka naro. And I think right to wi kayo. Arapa unika pa na timeo rito rayo at tapa mo. Asa po mo. Noon, tuwi kayo naro. Take right.
3: Sendawa New Zealand on nea ibu kin nampu tu kat dia tuan nak undur kau ngora.
0: Ah, sebab nanti pekat depan anak kau itu awam nanti bes nak kau imtih song orang ibu kin rana kiran ti. Tadi ke ya temeru ayu, memuanan karuhat ya menti awat ibu inen karuhat ya wah wah seneng mawa ya ike ya ibu nanti pekat ibu ini soya puar tadi mawa merat kim. Ah, ibu nak kiri kira teh kira kira tak kara para nak kau im ibu kin rana kira. Ah, ibu nanti sauringi ya nabe arah Sauringa raunumani eri ne veisi katoomu. Ara taakta me skoora meriä naaki jäsen kaapuponga kanuan nam. Ta iri kei juu ipukin ka ongraakim. Roa nakiran meroro me ngaira ipukim. Enka meroro koti saa ongraanti ta iri kei juu joan banaan piemen kiripes. Banaan tei kiripes. Ima joan Auckland nusiran ke. Ara tapu ngaira juu sikana ko banaa ime jäi mei manukau. Ara kantani nga pae nako roi am tapu. Ara komena jäi ke nako roi te ueta. Ara kantani nga nepe ya papa ki pa. Am tape sa juu ena nako roi nepe. Men nako roi te ueta nepe jäi. Ai pun te teka ni roro nako imi. Tai mamani nga. Me urimi inta ena ko ke. Ibu kia miusu kami ake kam tangira ti kami nwa kimi mentena no araki ibu kinte te winta erang tau roi tena nisin te toke ngaya re reita kime ami toke ta reita kime ami farmasi reita kime ami nes ke ibu kin kami nwa kimi inanun te winta ayo sa kangai rikin ako mi tiki roi good night fafetai kampesin rapa nami ongongorami Rana kiran te tairi kayo yon banan PMN kiri besin the weekend ayo.